0: ka mga pahanumdom. Standby!
1: XFM XFM
2: Santhon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko ng Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hala, ka-exciting!

0: Western Santon Plus Gold Tasik. Kung madula man lang, napawagin ako. Kaysa ang ginadawadlaw ko, eh, no? Wala ang nagsakit na kurulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, ka-exciting!
4: We

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
13: Yeah!
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibagwan, Roha City.

0: Nagapasalamat sa XFF tagkay Dr. Remilito Uy sa ako niya nadagtaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libo-libong papreng.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix,
4: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako Gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
17: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
13: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3.
18: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-assist the pain!
24: Muscle fever?
23: Acute pain?
24: Kahit ano pang pain?
23: Basta pain!
24: Mag-assist the pain!
23: Kamkarang pain!
24: Fast and safe!
23: Assist the pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Assist the pain!
24: Mabibili sa mga butika.
25: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
5: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
6: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye. Oras naton alas 8:31. Ang inyong mga bahin, mga katropang buylog, ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C na nagabulig. Agod yung pabasko, gumapabako na nga ito ng immune system.
1: Vitamin C,
0: nabuligan man ang aton sining lawas kay mapakigbatuan ang mga viruses kay mga bakterya.
1: Una pa rin, pwede sa bata, kaya magalang kumain.
0: Remember mga katropa, ang vitamin C, isa na siya ka water soluble nga vitamina.
1: Inang inumin, kuya, ate, nanay.
0: Buot silingon, wala ini nakapabili, no ko nagatipon sa aton sining lawas kaga agod nga ma-maintain na ton.
1: Magsanton, vitamin
0: C. Ang bastante nga level sang vitamin C sa lawas, takin ang lantagitan ay magkaon sang utat or sang utan o kung prutas.
2: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Nga manggaranon gid sa vitamin C.
1: Mag-vitamin C.
0: However, sa kasakoon ta permit sa aton sini mga trabaho.
1: Vitamin C.
0: Halos way na kita permit tempo.
1: Ton.
0: Sa pag pamaklanon.
1: Vitamin C.
0: Okay, way taga ni tempo magpamerkado eh.
3: Oh no.
0: Gani mga katropa bilang alternatibo. Dari na lang kita sa Santon Vitamin C. Available sa mga suki yung mga butika sa mga leading drugstores nato nationwide.
1: Kahit sino, pwede sa atin to.
0: O kaga syempre mabakal gid ni online.
1: Santon,
0: nagising nyo sining mga Shopee kag TikTok siya.
1: Mag-Santon.
0: Make a healthier choice mga katropa, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw.
2: Mabibili.
0: Sang Santon Vitamin C.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, good morning. Anay kay Kuya Yelda sa may Ibiza na nga nagatutok subo.
5: Good morning!
0: O, kaga kay Mama Sheila De La Cruz. O, a.k.a. Alish Atamshua.
3: Yahoo!
0: Alright, alas 8:33. Sa aton sini nga pagpangalagad, mga katropa. O, istoryanta ni Blanay ang natuhoy sa siningin pagwa nga ano niyo, statement sang barangay Takas dira sa Banwas ang Pontevedra. No? Oh, this concerns mga katropa sa sining natabo da kahapon nga adlaw. Oh, particular alas 4 sang hapon. Nabasahon ta ni Anaya ang message sa nagi or ining statement coming from the Barangay Takas Pontevedra. A message on respect, proper coordination, and public service. As the barangay captain o barangay Takas, I would like to address our community with respect and sincerity. So ini nga ano ni, nga statement is coming from Kapitan or Barangay Captain Joy Ramos. Well, first, I want to make it clear that we appreciate anyone who wants to help our people. Any initiative that genuinely aims to provide assistance, opportunities, or services to our constituents is something that we should welcome, provided that it is done properly and in accordance with the appropriate rules and procedures. We do not consider ourselves an obstacle to anyone who wants to serve. In fact, I believe that anyone who has the heart to help the community deserves recognition for that intention. However, good intentions do not remove the need to coordinate, communicate, and respect the existing process. When an activity, program, or assistance is going to be conducted within the barangay and directly involves our constituents, the barangay officials should be properly informed and consulted. This is not about asking for permission simply because we want to exercise authority over people. It is about accountability. The barangay captain and the barangay officials are entrusted by the people to oversee the affairs of the community. When something happens within our barangay, our constituents have the right to expect their elected officials to know about it and to be able to answer for it. That is why proper coordination matters. We also want to clarify that it is not a personal issue. We do not oppose anyone who wants to help the residents of Tacas. We do not oppose anyone who wants to contribute to the community. What we are asking for is simple. Please respect the barangay, respect its officials, and respect the proper process. Wanting to serve the public is a good thing. But public service is not only about helping people when it's convenient. It is also about respecting the law, following procedures, communicating with the proper authorities, and recognizing the responsibilities of those who are currently entrusted with public office. Before we ask people to respect us as a public servants, we must first learn to respect the institutions and process of government. And this applies to everyone regardless of position, influence, connections, or future intentions. No one needs to wait until they hold public office to begin practicing public service values. Respect, humility, accountability, and proper conduct should already be present from the beginning. As the current barangay captain, I have no intention of competing with anyone, personally or politically. My responsibility is not to protect a position. My responsibility is to protect the trust that our people have placed in this office. That is the responsibility I accepted when I was elected. I will continue to welcome anyone who genuinely wants to help Barangay Tacas. I will continue to work with government agencies, organizations, private individuals, and community members who share the same goal of improving the lives of our people. But I will also continue to stand for proper process and respectful coordination. We can disagree without disrespecting one another. We can help without bypassing one another. And we can serve without competing for recognition. There is room for everyone who genuinely wants to serve. Our barangay does not need division. Our people need cooperation. To our fellow Tacas residents, please know that our position is not about preventing assistance from reaching you. On the contrary, we want every legitimate opportunity and program to reach our community. We simply want it to be done properly, transparently, and respectfully. We will remain open to dialogue, we will remain open to cooperation, and we will continue to serve everyone fairly, regardless of personal affiliations or differences. At the end of the day, public office is temporary. Positions change, leadership changes, but values that should guide public service should remain. Respect begets respect. Service requires responsibility, and leadership begins with respect for the people, the law, and the institutions we are entrusted to serve. Thank you to everyone who continues to support and help the people of Barangay Tacas. Let us choose cooperation over confrontation, respect over pride, and genuine service over personal interests. For our people, for our barangay, for responsible and respectful or respectful public service.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sige. Amuning ano ang nangin statement sang barangay. Naantis ato ni Hibaloon nga man nagpagwa sang statement. Ang inanay nga bahin or ini nga oras mga katropa, oras naton alas 8:40. Ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. All right. Now, ini nga statement mga katropa, ang ginpagwa sang barangay kapitan sang barangay Takas. Bangod gani sa sining bangod sa sining isa ka event nga ginpatigayon kahapon dira sa barangay Takas. Dira mismo sa may National Highway, mga katropa. Ining opening sang isa dira ka opisina. Naging hiwat ining event alas 4 sang hapon. Kung sa diin may ara sang mga libre nga community services nga gindulong, ining nagbukas nga opisina para sa mga pumuluyo sang barangay Takas. Kung pamatian naton kanami, no? At matag serbisyo sa mga pumuluyo, libre nga serbisyo. Anong pwede nila diri mabato, no? Anong nabaton da sa mga nagkaladto? First time job seekers assistance. Libre nga PSA birth certificate. Libre nga NBI clearance. Kag libre nga police clearance. May senior citizen services man. Photocopying, lamination, kag assistance with important documents. May community support services man. ID pictures, ID picture printing for employment, school, and other legitimate purposes. May bereavement assistance. Electrical installation assistance during wakes. Kung may patay. Libre nga bumbilya, wiring, electrical socket, circuit breakers. Pero may note diyo, subject to availability of materials and manpower. Mayaraman community equipment borrowing. Ipahulam ang ila sining mga bangko, lamisa kag mga tent. Kag may libre pa nga bulong agin panghatag. Depending man sa availability. Mga katropa. Natabo da sa isa ka hotel. Now sa nasambit nga event, kita ta ni may video kita nga na-secure. Gin-occupy sini ang duha ka lane. Gin-occupy ang duha ka lane. Mga katropa sa sini nga kaywatan. Again, suliton ko ha, ginadayaw ta ang intensyon sining ginadayaw ta ang intensyon, no? Sining persona nga ini. Ni Ma'am April Rose Regalado Borsi. Ginadayaw ta gid ya. Imayon nimo makabulig sa mga pumuluyo. Ugaling lang, kinahanglanon tamanta ni nga magpanabi-tabi.
4: Ayoy!
0: Ibutang tanagid may coordination sa LGU. Ibutang tagid ah. Okay, siyempre pag kabalot ah, miguhay man sila day day mayor eh. Kilalahay, abyanay. Day mayor Henry. Day Sir Jong Tumlos. May coordination kay kita to, may mga traffic management unit officers or auxiliaries naging pamtang to agud mag traffic mayo. Butang tagin may coordination pero nga man wa ay isang coordination sa barangay. Anong bot silingon sina. Kag nga man naga ang nga man nagapatigayon sining libre ng mga community services. Anong tinutuyo? Amo nang una gid nato nga pamangkot. Anong tinutuyo?
3: Bullseye.
0: Diba? Kung kabubuton tani ang paghatag sang serbisyo, libre nga serbisyo sa makutura naton. Nga man ginakulbaan kita mag-agi, mag-secure sang permit sa barangay or magpahibalo naman lang sa barangay. Abi. Kapitan Joy Ramos, may obraon kami diya.
4: Ayoy!
0: Diba? Kaya kung balabagan, kaya kung di, dira ka pag in may right, nga magreklamo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Taga... May mga pila man dahil kay Ben sa una, gin pati gayon sa takas nga nag-coordinate lang sa kapitan, may man gin balabagan ah!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, ang dapat di rin pamangkoton ginanay, anong purpose? Diba? Subtone kita, abi. Purpose namon sina para kahatag libre nga serbisyo sa pumuluyo. Ay mayo eh. No? Pero aside sina mo lang gid nang purpose.
4: Oh no.
0: Dibla? Oh, kun ikaw abi migurayan. Komo wala na imo purpose nga man hindi ka mag-coordinate sa barangay. Para ano?
4: Oh no.
0: Dibla? Aman nakulbaan ka mag-coordinate sa barangay. Bla? O, tani ko nag-coordinate ka to. Ano ni? Napadalaan ka pa tanod? O, nga makabulig da sa pag plaster sa mga tao dyan? O, bisan pa may mga tao na kamo? O, bla? Lain na Japon mo may coordination ka? Ikaduha, kita tadi sa ginpang tanay nga serbisyo para sa first time job seekers. Sa aton pagkaibalo, antes makakuha sang libre nga police clearance kag NBI clearance ang isa ka first time job seeker, kinahanglan niya na sang certification nagikan sa barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Correct me, Pemro nga, pero sa pagkabalo ko, amo na eh. Tandaan ko, sang una ko nga pangita, trabaho. Nagkantongi ko sa barangay mo, nangayo ko certification. Ngayo ko certification, nga first time job seeker, ko gani libre akong kuha sang police clearance, sang NBI clearance. Tapos, pila lang to? Ang ginbayad sa, ano, sa sidula, pulo. Mga katropa. Kami certification ka mo. O, are pa matuod o first time job seeker ni sa. Pero nag-issue ka mo sina. Without certification, ano na, pagpang bypass?
3: Bullseye! Bullseye!
0: O, di ba na? Ang punto tadi, amo to sa gimbasa ta eh. O, respect begets respect. O, ginarespeto ang inyo sining intensyon nga makabulig sa mga pumuluyo sa barangay Takas. Pero tani, respetuhon nyo man ang barangay. No? Though, ano ka mo, taga DPWH?
4: Oh, yeah! Oh, no!
0: Sobra pa ka mo sa taga DPWH nga? Blah? Mapanggit na ka mo sa DPWH, kaya ang DPWH, mangwasak lang karsada, wala gani coordination sa barangay.
4: Ay,
0: oh, di ba?
4: Ay, ay!
0: Ay, sinong reklamuhan sa mga pumuluyo? Kundi ang barangay.
4: Ay, oh, no!
0: Di ba? Simple mo lang na. Pilagin magatag katahuranaw. Oh. Bisan way ka man niya nagahilimano sa barangay officials nyo, pabalo ka lang, Japon. Eh kung balabaga ang kanila, kundi silang may kapaltahan, sila ang may problema.
3: Bullseye!
0: Kaya ang intention mo man niya, maayo mo. Ako galing sa natabo ng event na kahapon ba daw, gin-bypass yung man niya ang barangay man.
4: Oh no!
0: Dibla? O, paliog man sa organizer, coordinate din pag may time.
4: Ayoy!
0: Kaya hindi sufficient nga nag-coordinate kamun sa munsipyo, okay na na.
4: Ayoy!
0: Eh, bisa na munsipyo gani, kung sa munsipyo kamun nag-coordinate, huwag man nagpabalo sa barangay.
4: Ayoy!
0: Bla? O, do pre, yes na bala. O, yan limbawa, tapagid. Isa sa pamatasan nato ni mga Pilipino, antes na mga sawa, nagapamalayi ta, di ba? Kung hindi man pamalayo, at least kinakilala tang mga ginikanan sang asawahon ta or pamanahon ta. Oh. Pag nagalaong ka, mapakasal na ka mo. Oh, pangasawon mo sa amo na.
5: Ayoy!
0: Oh. Ano na nakasimple? The same as well ina sa pagkandak naton sa mga private events. Oh, pabalota. Oh, bugat ginaw.
4: Oh no. Oh,
0: or basi may ginakakulbaan si Ma'am April Rose Regalado Bursi kun maglaong mala.
5: Ayaw!
0: Oh, nga magpabalo sa barangay. Oh, ano, punggan ka?
4: Oh no.
0: So, kun luyag nga nimo makuha imo side. Oh, bukas amon waragwagan si mo Ma'am April Rose. Oh. Nga manway ka nag-coordinate sa barangay, anong rason? Oh, ikaduha. Nagatanyag mo sining mga first time job seeker assistants nga wala sang certification coming from the barangay.
4: Oh no.
0: Oh. Diba? So nagagwa na ya karon, no? Oh, imbis nga nagagwa na karon niya nga may iban kaya nga interest, may iban kaya nga tinutuyo minang way kaya nag-agi sa barangay, di ba?
4: Oh no.
0: Paliyog lang. Oh, sige lang kay kunta kong kunisa kay may kilala ko to ha. Nga basi maka-interview kami siya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At least makuha taman niya bahin ha. Oh. Para ano? Eh nakita ta ni na ginbasa ta lang ni ano eh. Ang ano ni ang statement coming from the barangay captain. Oh, kun nga man nagpagwa, that's why naman kot kita, no? Nang ila anong ngangkot makita sa mga kilala tada sa takas eh. Oh. Oh, regarding gala isa mo ni nga event.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Liog lang ah. Oh. Ibla mo pangihi ganita kun sa maligwin ga panabi-tabi ta.
5: Ay.
0: Ba si may masalapay tada or ano da?
4: Oh no. Oh.
0: Hindi nga kasimple lang maglaong sa barangay, hindi mo katlaong.
5: Ayoy.
0: Meta ni kung wala ka mo nag-occupy da o oh. Ikaduwa pa ah, dugang pa obstruction pa na ginimo yun da oh, baka tropa obstruction sa karsada dira iwi ginbutang yung pinapinupong ko mga tao obstruction na
4: oh no
0: oh gani kun hinga buton ka mo da baw
4: oh no
0: oh sinanggin na patigayo nyo da nga wa isang proper coordination ay ambot sing nyo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Obstruction na, makon mo dua kalin gin-occupy nyo.
4: Oh no!
0: Ay, naku na lang. O, kung bisa ng mga polis, ga pamangkot. O, nag-coordinate na eh.
5: Ay!
0: Thank you ba't mga polis mo. Tapos, ang ginpinang sita pang nagapamacho ito sa tabok. Kay ga-parking blah, siyempre, sa kilid mo lang.
5: Ay! Ay!
0: Muna, oh, depress mo da kay hotel ni, sagwa ni sang hotel. Oh, tama ni punto ni Miguel. Mag-check-in ka gani, gagi ka sa cashier.
5: Ayoy!
0: Oh, tama. Oh. Tama man na. Oh, maghiwat ka mo sang inyo event nga magagamit ka mo sang public space. Coordinate ka mo sa barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dibla, coordinate gid. Simple nga logic ah. No? Pero kung may laing kang intention, ay klaro, gini.
5: Ayaw!
0: Alright, mga katropa. Alas 8.55 na ang ininga oras ang Boylog ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Yahoo!
0: Daw ang ngayon naman ko, katropang Jason.
5: Ayoy! Yahoo!
0: Alright, sige. Antes kita magtakop, guro, check ko na yung detalye sa balita ni katropang Elmera. Regarding sa sining ginpatigayon nga blessing dao kag opening. So, or liwat kapag bukas ang munisipyo sang Panitan. No? Kamusta ni? Mga katropa? So, standby ah. I-check na ding report ni katropang Elmer Estima. Good morning, anay da kay Migota, parikoy Remy Marquez. So, saan mga pumuluyo kuno sang barangay tinaytayan no dumapadalagan ka man parikoy ka. Oh, sila niya, greet ko akong mga pinalangga nga kabarangay sa tinaytayan dumaraw. Ayaw! Doon na mapadalagan akong parikoy ba?
6: Ayaw!
0: Kay Ma'am Lily Linada, happy and or have a blessed Sunday kuno ah. Kaga good morning gid sa mga katropa. Oh, ginagreet niya lang kuno si Kapitan Arturo Aragon. Oh, happy birthday bago mapakab! Happy birthday na si Mo Kap, ha?
6: Yahoo!
0: Oh, kay Kapitan Arturo Aragon da sa Kagay, happy birthday. Oh, kaga kay Kagawad Isida, good morning.
7: Good morning.
0: Okay, Ma'am Lynn Disyembre. Oh, dira sa ano sa Sitio Luuban sa Barangay Inso, good morning.
7: Good morning.
0: Oh, kaga sa iya pamilya kuno sa Kadyo, good morning,
7: Ma'am. Good morning.
0: All right, sige. Check ko be detalye sa balita na yon ni Katropang Ilmer Estimar.
8: Live report. Live report.
9: Petra Tanchali magpormal na gani ang ginabuksan ang panitaan na People's Hall sa gipatigayon nga blessing and inauguration ceremony kahapon nga adlaw sa pagigmahi nga mensahe ni Mayor Catherine Kitt de Guiñabilo Katropasal di ngayon emosyonal ini nga gipasalamatan ang bugos ng konseho sa pagpanguna ni Vice Mayor Attorney Odi Advincula subuman ng mga department heads sa mga munisipyo kag mga pamuluyo sa mga bilog ng mga panitananon sa suporta sini kag sa pagsalig siya sini nga administrasyon apisar nga madamo ini sa mga nabaton nga negatibo samtang na paobra ang amuman nga proyekto dugang pasalkalde nga gipabugal sini nga patindog ang among munisipyo nga wala sa nga utang o kung loan ba sa ibang nga ahensya o kung na pribado man nga kampanya niya. May baluhan gani ang ining nasambit nga balita ang People's Hall ang yara sa nga 80 million nga budget nagikan sa 20% development.
0: Pila-pila, Katropo Elmer, 18 so?
9: 80.
0: Ah, 80.
9: Oh, 80 million nga budget na gikan sa 20% development plan humalin sa tuig 2022 no tubtob subong nga tuig katropan saldi ang ginulukar sa amuman nga proyekto kita to ka pondo sili mo do ka mansion mo ang design lang katropan saldi kay sagdan pa lang ha sagdan pa lang din pagsaka mo sa mga kusina basta dyan mo din nga dolara at high-end nga hotel. Ang may labalo ang kagya subuman, magliwas din kay Tropa Zaldi sa budget iya sa nga munisipyo. Ipasalamatan man sa nga alkalde ang bulig nga 15 milyones nagikan sa Capiz Provincial Government sa pagpangnikasubman ni Governor Cardinal H. Castro kagdugang pagiging nga 10 milyones nagikan naman niya sa opisina ni Senator Loren Ligarda. So may kabugusan tanan nga budget 105 million pesos no ang naubos nga ginalokar man sa amuman nga proyekto katropang Saldi. So kahapon nga adlaw sa payag ni Mayor sa aton sini nga nakuha nga initial nga impormasyon gikan siya man nga ining ginpatigayon nga blessing and inauguration ceremony ang kwan pa lang eh, do parcel nga kwan wala pa ni nadala. So magpatigay yung paniliwat sa grand opening or ceremony katropahin siya din. Okay man, ang gibuksan lang kahapon at isar nga bukas naman ni tanan ng mga kwantro may harap agad sa mga dugang igapatigay yun nga renovation or construction nga rather katropahin siya din man kulang pa sa mga pintura ang iban niya mga gamay lang gina no ng mga dugang mga beautification la sa amuman nga opisina. So kapon nga adlaw ni Sally amuni ang SB office no ang iya kasangguna ng bayan members ng mga opisina nag-iisa gini sila ya ka opisina ya ka trabaho sa di may kagulingon nga opisina may kagulingon man nga waiting area sa tag sa iya ka mga opisina subuman ang 26 tanan ka mga kabaranggayan nga sakop sa banwa sang panitan ang kada kapikitan siya katrapan sa aldi may ara man sa mga opisina. Oh, sir, tingin nila ya. Kag SK office, nyara man, SK officials, mga SK chairperson, kag amo mani ang mayor's office, no? Sa kaingod sini, amo ang opisina man sa administrador, kag sa HR department sa amumang munisipyo, kag mayor's staff, katropan sa LD. So, actually, nakita sa to kahapon, nga dalagoan yung kitama ang ilan sini ng mga opisina, kag makita na to do kanami bla ang ambiance man sang lugar kay magluwas sa third floor manami overlooking ang area na ilabirigid sila tini nga public plaza katrabasal din magluwas sina ang banwas ang panitan ang ilan sini nga munisipyong mera mas elevator no magluwas sa banwas ang I think banwas ang tapat no ang bala na itong first class municipality, banwas ang tapas, may elevator, banwas ang kwartero, may elevator man, and banwas ang panitan. I don't think sa iba naman niya ang mga kabanwanan ng katropa sa liko, may nabalaan kapagid, na mayara sa mga elevator ang ilasin ng mga munisipyo man. Kahit operational na niya, parang nga ni magamit, saan kilaman niya ka mga magapadulong dira sa mga lugar nga nagbukas ng ilasin ng opisina. Samtang, sa mga opisina nga wala na to na mentionar katropa sa Lee sa liwat ini nga SB office, office of the punong barangay and mayor's office tong so, ibandira ang mga serbisyo ya magdapadulong sila gyapon sa maputuran na to dira ang mga panitananon sa bahin niya sa cultural center no nampang mana sa gyapon sa katriyong mga barangay sa likod lang sa St. Lawrence the Deacon Parish ang cultural center ang temporaryo sa Gihapon nga magapabilin nga amo ang magaserbe nga bilang munisipyo no sa lang sila dito makatransaksyon sa ilas ini nga mga tagsa-tagsa sa mga transaksyon man sa amo man nga mga departamento katropan sa LD magluwas ng ginamang sa na-mentionar na itong kaina nga nagbukas gid so ginalaw man eh nga magapatikayon eh sa nga grand opening ni Katropa Saldi when it comes ni Mahuman na ni. So, tunod ni Mayor, at least mo niyang madalin siya sini nga first to, nabalawan gani nga katapusan, gani nga termino bilang nga alkalde man sa mga banwa, so may gabiling gisaya, gabilang ligisiya sa iya sini nga pagpungko man, sa iya sini nga administration Katropa Saldi. Ang iya sini nga nangin na inspirasyon, ang iya sini nga anay, nga amay no the late mayor Dorado man Katropa Saldi and si mama yaman mayor man eh no the late mayor paning dikit niya Katropa Saldi do sa naglang nila tatay nanay kag yung si mayor man ang nag mayor kit so sa siya na ang ining pagtukod sa nga munisipyo hindi madali no kay man hindi basta-basta ang budget sa nga banwa kag subuman sa namisyonar sa nakaina ipabugal yung ginay wala sa utang ang ila sini nga pagpobra man katropa nga Saldi na pisar nga nakabaton sila sa mga negatibo nga komento kag at the same time ang inimitado ang serbisyo sa iban man niya nga mga departamento kaya mag-iparivity ginay nga mga muni nga bagay magluwas sa mga essential services so natigayo na bolo bali work 8 na katropa Saldi ang ila sini nga gin sakripisyo man nagsubo man sa kung sini nga mapungluyo dira sa may banwa sa nga panitan big smile ah sa iban kag proud man ang ibang mga panitananon nga nakita na nila ang ginbakas man sa aton sini mga LDO officials sa pagpanguna man sa aton sini nga mayor honorable Catherine Kit Bikinya Bilo so man nga aton sini nga balita informasyon gikan sa may banwa sa panitan para sa pagpangalagad sa programang Busay, kung naman si Katropang Ilmer Simar ang katropa mo.
8: Headlines! Headlines!
3: Bullseye! Bullseye!
10: Exciting!
0: Alright, salamat kay Katropang Ilmer. So, congratulations sa LGU Panitan sa ining successful man yung pagbukas ng ilang munisipyo. State of the art.
5: Yahoo!
7: Good morning!
0: Kay Mayor Kit da, kaga kay Migo, tada! O, si Ed Reber, good morning.
7: Good morning!
0: Alright, alas 9:05 para sa atong sinipala tuntunan. Damo salamat mga katropa sa inyo pag-upod karon subong adlaw sa Domingo. Oh, mga katropa lita lang yung nabantayan nga. Why ko nag-declare bala?
6: Ayoy! Yahoo!
0: Oh, padamo king salamat sa inyo sining pag-upod. Oh, subong adlaw sa Domingo ha sa palatuntunan bulsay. Standby na para sa aton sining mga musika.
6: Yahoo!
0: Partner ko na gid lamang sa technical side ka, tropang Jason Anunoy.
6: Yahoo!
0: Kami naman ang inyo alagad. Ang mabuot.
6: Ayoy!
0: Ayaw! ang maluwan.
6: Ayaw! Ayoy!
0: Ang hindi maiaiyahon.
6: Ayaw!
0: Kaya ako madalagan.
6: Ayoy!
0: Gani kinanglanta ka mo sa pawan.
6: Ayaw! Ayoy!
0: Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magaling.
6: Ayaw!
0: Katropang Zaldi Agab Jr. Para sa 106.5 XFM Roas Katropa mo.
10: Exciting.
11: XFM. XFM.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
13: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
12: dahil
13: mabilis akong kapitan.
12: Pero dati yon,
13: ngayon hindi na.
12: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus
11: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exa!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Oras sa 106.5 XFM Roja kasabugan sa Pilipinas, alas 9.20 na sa aga. Ang inaneng oras, ang builog ang nadaloong sang M. Luwalier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hala, ka-exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't jago dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga buti ka.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: XFM.
2: XFM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, dakogid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, indistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain,
18: ang sakit.
17: Mag-sister pain,
18: muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain.
18: Mag-sister pain,
17: pangkalang pain,
18: fast and safe.
17: Sister pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga Tabok, Sarpanitan, Katis. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagdagan nga 3,000 pesos gani ta mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
16: XFM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
3: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold.
4: Makaal sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga discover nga pangmalakasan nga kape.
6: Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sample, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
1: X.
0: X.
1: F. M.
0: X. F. M.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, X

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugas ng Pilipinas, alas 10:20 sa aga. Ang ina ng oras, ang buhilog ang nadulong sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: XFM.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
11: Xanthon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Xanthon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Xanthon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Xanthon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Xanthon Plus Gold.
13: Xanthon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Xanthon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Xanthon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory maturi na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
14: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
15: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
14: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
5: Araw sa 106.5 XFM Rojas Kasabugos ng Pilipinas, alas 10:40 sa aga. Ang ina ng oras ang builog ng redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: X FM.
6: Daigba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga Puntiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Kamkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain.
3: Mabibilis sa mga butika.
0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan, mga sukigin naton, yung mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining adlaw? Kamustang inyo sining ikayong lawas? Mapagsik ba lang paningkay-singkay naton subong adlaw kung may ginabatyag? Abi, panumdumon, tanong ginkaon ninyo sang tinalikdan sining mga 24 oras o kundua kadlaw, be? Basik kun may nakaon ka mo nga nagpalala bala sa inyo sining pamatyagan. Kalabanan sa ato sining ginabatyag nga discomfort sa lawas, bangod man sa ato sining lifestyle. Dala dira ang mga ginapasulod ta sa ato sining lawas, ha? Ang ginakaon ta bala. Kag ang mga activities naton. Ang lawas ta, nagapangita man niya nga makainat-inat ang ato sining ugat. Hindi lang nga pag tapos na to sining kaon, dayon na tong tulog. Mahambal nga ti, sako ko sa opisina, grabe man ubra ko sa opisina. Galing kay pungko lang ubra mo sa opisina kaya magtamod sa imo sining computer. Or hindi gani, mahambal nga, sininga ti, sako man ko sininga kay may mga ginahingagaw ko sa opisina. Sama nagkatrabaho, ha? May mga opisina, ha? May mga klase, bla estudyantes, niya nagtuon man ako. Pero hindi lang amuna ang classic ka physical activity ang inapangita abi sa lawas tay. Na makaplo pabalhas ka gamay bala. Mga simple lang ni mga reminders naton, ha? As always, sama-sami kag sa tanan nga tion, ginahatagan kita sang choices o kon palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian aton utan ka versus mga frozen foods. Kon mag frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling ginapensyon data nga mas nami kon tani kon utan ang inyo sering nga kanon kag pasulon sa lawas. Agud to makalikaw kita sa pamalatian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man sini nga mga XFM station sa Negros Island Region. Kag sa ato sini nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Upod naton ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag-upod man, siyempre, sa kinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga ganong balik sa pagalagad pag-share sa inyo sang pila sa mga pila naman ka mapuslanon sa ding mga updates or pila sa ni ka mga topiko nga makahatag sa aton ano kaayuhan especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today paghambalan ta do pareho sini sang pelikula katano kamo sang pelikula nga the bad, the good and the ugly.
1: Mm-hmm.
0: Tatlo ini tanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s or if not mga early 2000. Subong so, yang aton sini nga topiko do amo man Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: The good, the bad and the excess.
1: Amo ni ang isa sang tokibo naton Sir Josil. Ano bala ning good? Ano bala ning bad? Kag ano bala ning excess?
0: Magkamal kita excess do tawag nato sini melo do ka tolerable pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede pero hindi tanan pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti ang tanan actually, pwede man mapasulod sa lawas ta, hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyak man gabahin, Sir Josil, ang punto balang pag-abot iya sa lawas ta, hindi mga balatian bala. Nga posible gina-experience siya na sang ibang subong, why ni mag-develop overnight niya kagabi, kung kahapon, pagsik ka pa, why ka pa sin diabetes, why ka pa hypertension, tapos pagtulog, pagbugtaw, mara na.
0: Mm-hmm.
1: Kundi resulta ni Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Aho.
1: Ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas na pag-abot sa panahon, nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya, kung ano ginman bala kadamo ang dapat natin pasudlon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano ginman bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sini makapila

0: kita dapat kebeses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiara mahambal nga. Katatlo man lang, ako magkaon pa, mahaw, panyaga, panyapon. Galing siling niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala, Sir Joss, siling ako may balanon bala na agyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video nga nagahambal. Isa ka speaker siya, kung gusto ka magmanggara nun, tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm.
1: Kung gusto ka sini magmalipayon, tunaan mong about sini sa happiness. So sa akon man yung opinion, Sir Josel, kung gusto mo man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain naton ang aton sining health, hindi ang balatiano ko ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita dira, Dok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous sining nagabaligya insurance policy. At the time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Sila niya kon makuha ya ini ang mayuriya sang mga employees, labi na gina mga pilots, co-pilots, and crew. Sinihid ako ini.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimo iya, niya nung activities ang mga pilots nga ini, kaga mga crewman, co-pilots.
1: Mm-hmm.
0: So, na-notice niya nga ang mga kalabanan sa survey niya nga why insurance policies nga mga pilots nag-jogging, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimo iya, sinihid, I'm not used to it. Why kuya maana, jogging?
1: Mm-hmm.
0: So, nag-jogging siya, upod sa mga piloto, nagkilalahay sila, hambal nga, hello, how are you? Oh, sinihid, I'm one. Pagkatapos niya, I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk. Tapos tanga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from pilots, co-pilots, and crew. Hasta sa ulihing nag-millionaryo, Dok Leo, out of that. So, anong insakripisyo iya? Wala sa mga na-jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto iya, nga mag-millionaryo. So, nag-millionaryo siya, ginsakripisyo ya ang discomfort kung tani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihin nga naanad sa jogging, you know, up to the last day, nga makaya ya, Dok Leo, ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So, tungod, Sir Josel, sa mga sacrifices niya, na-used ang lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: No, nag-millionaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then, na-used man siya sa healthy lifestyle nga mag-jogging sang ulihi, actually, sang primero, actually, almost daily, everyday, kung hindi aga hapon, asa sang ulihi nga daw, medyo batyag na lawas, siya kay gaedad na, once a week na lang gani kun kay isa, Dok Leo, but why agad ginakalipatan, niya kinanglan ko agad magpabalhas.
1: No, kapin pa, tinakwa yan naman ng yung sininga kwa na, yung sininga,
0: nalabot siya.
1: Nalabot yun naman ng tuyo, ya.
0: Oo. Oh. Ti para sa aton sini pwede taman gali mapabilin nga healthy ang aton nawas, but we need also to sacrifice, sakripisyo kita.
1: Correct, Sir Josel, ang mga kuan naton, ang mga pleasure naton, ang mga nauyunan naton, ang mga mahapos para sa aton lang hindi makapayos sa lawas, sakripisyo naton. May mga tao, Sir Josel, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo. That's why hindi nila malabot ang ilasa ni dako nga mga handom, suppose kung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Josel, kadamo sini makasakripisyo sini.
0: Alaban! Amo na ganing hambal daton sini, Dok Leo. Ti ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti para nga may sustansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients mo makuha. Ti testingin nyo lang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix bala, Dok Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Josel, pwede man galing nga mapili kita sa isang makabig na ton nga bisan paano may binipiso sa lawas.
0: Titi, may choices man kita sa kada hulag ta, Dok Leo. Paris sa kape. Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kon ano ang makuha nimo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit kag ginainom, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero hindi man siling na ginadayaw na to ni Sir Josel kati diri ni sa ton sa nga pagpangalagad. Pero kada mo nagidiyas ang nanamitan, especially sa nga ton, sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kada mo naka-appreciate, Sir Josel, hindi lang sa humot, kundi sa yagid sininga sabor. Kagang manami, pagid sininga, kasi samtang padayon ka nagainom sining coffee, like amun na ning regular mga coffee, ginbulos mo sa muna andan na coffee, nagkapasulod ka pa adlaw-adlaw sa collagen, ng glutathione, Sir Josel, nga pampahuben.
0: Kaya mo nang ginatawag nila nga, kon Santon Gold Coffee Mix bala imnon mo or premium D3 coffee mix man or Santon Plus coffee mix, the more intake the better, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini the more ang imo sini nga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon nimo, the better para sa imo sini nga lawas. Kay damo nga collagen, damo nga glutathione ang imong mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, damo nga spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga tao especially nga hindi exposed permi sa silak sang adlaw, nga nagaresulta sa vitamin D deficiency, Sir Josiel, nga kadamo sa mga posible nga idulot nga hindi maayo sa aton sari nga lawas, ultimo sa pagpangapi, galing Sir Josiel, mabuligang dyan din aton, galing nga makahatag, o kung madugangan aton, mapasudlan naton sa vitamin D nga aton sari nga lawas, kundi kita maka-expose ni sa silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pag-inom lang sa premium D3 coffee mix, Sir Josiel, kinatawag din naton na sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin, sa kada tasa nga pag-inom ni mo sa ni.
0: Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup or in a capsule.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang manami pag-in sa ni, kati sa kombinasyon sang sunthones, halin sa ni sa panit sa mangustin, kag vitamin D3 mismo, malikawan naton, Sir Josiel, ang madata kamalapnagon sa mga lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes, tuwan niya nagabulig, yun ay pa-improve sa aton sa ni insulin sensitivity.
0: Mm. In short, sini may added benefits nga makuha ang nawas naton. Basta, amo nang ato sini, masami sini nga i-imnon kung magpangapi kita. Diba, balang mga kabataan kung sa gasabit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bal nila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pangapi, mayad man na gapulo pangapi, way datakong inabaklang ko nakirim nun. Ti ara dang Santon Plus Coffee Mix, pwede, mga 5 years old yung bata, pwede nakajoin kay nanay, kay tatay, mambal nga, tay, nay, pangapi kita.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Agisag ni, pero hindi ni pagpausuhon sa mga bata, nga sugoon niyo sa tatay niyo magsagi-edit tubi, ha?
0: Mambal nga, nay, tay, init to tay tubi. Hindi ha, kamo init.
1: Kamo yung init to. Respetar kamo sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamo magsinggit nga, tay, init to tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Josiel, manutaran na ton, bala nga, kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din isang kabataan.
0: Mm.
1: Kadamo ko sa naibalaan, Sir Josiel, ng kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingkod nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sang sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Dok Leo, ha? Mm-hmm. Mahambal pa na nga sindihin na lang tutuway ko di lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, bla Sir Josiel. Amo man sa coffee, yung ginahambal, bla ni Sir Josiel, wala nga. Sa pag-inom sang coffee, gasabit ang iban sa mga bata. Pero may ara kita, Sir Josiel, nga pwede gidiyas mga bata, kagwaay sing caffeine, instead makabulig pa iya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga ton sa nga Santon Plus Coffee Mix. Kagamanami sa ni Sir Josiel, kay may source of protein kita. O kung ginahatagan kita sa protina, samtang nagapangape kita.
0: Hmm. Yun ang protein is an important nga demand ba sa lawas na ton. Nga dapat na ton sinipasudlon eh. Pero ti ang pinaka-angkor gid sang tanan, Dok Leo, nga matawag na to, sinin nga napasulod sa lawas ta. Nga mag-sandi kita sa diskusyon ta da the good, the bad, and the excess. Amo ni ang carbohydrates. So if we speak about carbohydrates, ano malain gid man ni Dok ang carbohydrates? Ha? Mambal nga, tikon malain carbohydrates, sinang ta magkaon sang rich in carbohydrates, eh, pariyo sabi sang kanon. Kagwanta kayhan hindi ka kakaon ka kanon in a day.
1: May ara, Sir Josiel, mga grupo, subong away, nagiman sila nagkakaon sang kanon.
0: Ini mga no carbs advocates, no?
1: No carbs or low carb, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Pero, syempre, base sa aton, sa ringang pag-istoryahan, kilalaho na to ng maayo, ang hindi maayo, kag ang sobra, or the good, the bad, and the excess, choosing the right carbohydrates.
0: Mm. Maghambal kita sang the bad, the good, the bad, and the excess. Ang intake sang carbohydrates sa dini matupa, Dok Leo, sa the good, the bad, or sa the excess?
1: Depende sa carbohydrates mo, Sir Josiel, nga ginakuhaan. Or sa source din mo sang carbohydrates.
0: Hindi, kaya binaton yung source lang nato sa carbohydrates, kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Na use kita, nga sinya bo, grabe naman carb intake mo ba? Duha naman kakap nga kanon ang nakaon mo. Selling niya ako gani, why na kuya ga rice mo? Mm-hmm. Selling niya ang nakaon kuya, tinapay na lang. Mga tagtunga selling niya sa loaf nga pan. Sa, ah, nalik ka builo, tag isaman ka loaf nga pan. Iti niya, why na kuya rice intake? Abiya ko ro, nakapuasa na sa carbohydrates, Dok Leo?
1: Mm-hmm. Amo ganin ni Sir Josel nga aton kilalahon karon ng mga sources. So kung ano mga carbohydrates nga dapat aton ipasulod sa aton sir nga lawas, kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton Sir Josel nga iban sini nagyakabalaka na nagyakagilty na kumagkaon sila sang mga carbohydrates sa mga pagkaon Sir Josel o kun mga source of carbohydrates bala. Ang iban gani muning hambal Sir Josel nga masakripisyo na kung magwanta na lang ila sa nga kaugalingon kay hindi na sila magkaon kanon.
0: Hmm.
1: May fear ang iban sa nga magsige na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian at sila sa lawas, especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sa ni dagi na gutom pa kuntani kung makatilaw man sa kanon pero limitado katama. Kagang iban, why nagyan ni Sir Josel nagatilaw sa ni?
0: Okay. So we have so many sources, damo kita sources ang carbohydrates sa Doc Leo, no? Hindi man niya mahambali ko, ay siya, grabe ang carb intake mo, siling niya bad for your health na, bad for your body na, Doc Leo?
1: Depende, Sir Jose, liwato na ton. Sa kung ano yung klase sa carbohydrates, ang aton sininga gina pasulod.
0: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Dok Leo?
1: Kinanglan gid sa lawas na ton ang carbohydrates sa Sir Josel. Tuman na ni ka-importante, no? Kaya nga man, ang carbohydrates, among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients, ang ginatawag na ton nga macronutrients, nga kinahanglanon sa aton sa lawas. Kinanglanon ang protein, kinanglanon sa ang fat, kag kinanglanon sa ni Sir Josel ang carbohydrates.
0: Kahit isa masami, ang nanda na ton ha, and this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo, ang overconsumption sa carbohydrates. In short, sini, ginapadag-anta na lang sa carbohydrates para mabusog kita, Dok Leo.
1: May ara yan, Sir Josel, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino. Ang bala nun, balang bahala waay sudan.
0: Basta may
1: kanon lang.
0: Oh.
1: May asin lang yan, Sir Josel. Daog na mo.
0: Oo, oh, makaginamos ka kung isa. Hambal mo, maya na na.
1: Sakto na.
0: Oo. Oh. So, ginapadaganta lang. Ano gidang nutrients na sa asin man? Sodium, kaga sodium chloride lang na makuha na itong dara mo.
1: Mm-hmm.
0: So, maghambal ka chloride, chlorina. Maghambal ikaw sodium, an element, also an element na. So, sodium lang gid ka chlorine or chloride makuha na itong dara. That's why it's called a sodium chloride in SAL. Ang asin, di ko na may ginamos ka dati, somehow, Dok Leo. Isa dati, asin gapon makuha naton. So, why kita dugang sininga intake? Ang resulta ya, overconsumption sang carbohydrates. Kaya ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya why kita utan, why kita prutas. Amula ng pagkaon, Dok Leo. So, what's the danger, ha? Anong delikado dari, Dok Leo?
1: So, makulangan kita, Sir Josel, sinisama kinahanglano naton. Muni amo ni nga hambal bala naton kaina sa pag-umpisa naton. Gusto kita mangin healthy. Tuna naton ang gidatawag about sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga may mga gidatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon naton untatan ko blani, sigihon ko blani. O kun basi may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nagkarin lain nga komplikasyon tag badatian. Nga bala nun, Sir Josel, nga hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. Kilalahon na ton. Kung anong carbohydrates gali, ang hindi maayo sa aton sa ninga lawas, kag ano iya ang makapaayo sa aton sa ninga lawas. Like ang naandan na binaton, Sir Josel, kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
0: Oo.
1: Ang kinalain lang sa nakita ako man, Sir Josel, sa ako na yung observasyon, sa iban nga pungsod yung nagkakaon rice, Japan, sa iban sa Thailand, Vietnam, kakaon mo sila rice, pero aktibo, galing abis sila, Sir Josel, physically.
0: Oo.
1: Sa napanilagan, kumandari sa aton, may ara man niya pagtapos kaon sa nga rice, active mang Japon, pero ang iban, Sir Josel, sakto lang lang magpahunay-hunay, bla.
0: Sa Vietnam, for example, kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel, Dok Leo.
1: Correct. Kag kung makaya ganin, Sir Josel, lakat-lakat lang eh.
0: Kag may nagaguyod pagani dito iya sang, dari sa aton, tricycad, tricycle, why much of a physical work. Dito sila yan, may ginaguyod pag iganing daw karo eh.
1: Tawag yan nagaguyod.
0: Tawag aguyod.
1: Correct.
0: Oo. Pero they are much healthier gani, kumparan mo sa iban, nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
1: Correct, Sir Josel. Tagakaon mo na sila sang rice.
0: Oo.
1: Magamit lang galing nila, Sir Josel, ang kaloriya, ako ng energy, halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon man aton kung ano ang ginatawag sahis ng carbohydrates sa kinanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya man, ang healthy carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton, nagaupod ni sang may ara sa ginatawag fiber, may ara sang vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan yan naton Sir Josel ng carbohydrates, muna makasiling kita nga doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga aman, kay ang kalabanan si ni Sir Josel, highly processed food. Hindi lang siya ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso si ni Sir Josel nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
0: So diri kita sa excess, we need carbohydrates. Kinanglanta magkaon kanon, kinanglanta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
1: Amo ni problema, Sir Josel. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josel, ano, nga ginagamit sa ton sa ng lawas, magluwas sa ginapasulod na ton, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to naghihimo gadiya sa sugar bisan na to magpasulod sa carbohydrates. Amo na ginatawag na to ng gluconeogenesis. No. Pagkagablo mo producer niya, pagkagahon mo producer niya ang aton sa ninyo lawas ang sugar, pinagi sa aton sa ninyo atay, isa sa rason sina para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
0: Ah, may mga convertible to sugar kita nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leo.
1: Ginastore na sa aton sa ninyo atay, Sir Josel, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ninyo lifestyle na anad kita sa ninyo, Sir Josel, sa basta lang carbohydrates. Why kita sini nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates? Diri sini nagakaproblema kita. Kaya basi karon highly processed food. Ang hindi lamang carbohydrates ang ginapasulod naton sa aton sa ringalawas. Kundi pinaagi sini sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sini mga carbohydrates, Sir Josel, pero ihambal pa naton, Sir Josel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi naton ginakaon now. Mga sources naton.
0: Ang balang ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
1: White rice, Sir Josel, specifically. White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josel, nga kwa na, no? Nga pag pain.
0: So white rice is number one, ha? Ika hindi man kita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Siya na ano man na siling niya nga daw laon man ang imo siling nga buga siling niya. Siling niya nang gapugati blas niya makaglahan naman kanon na nakagigid bala palis, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josel, kagang kalabanan na anad na bi sa mahamis, maputi, kag mahumot.
0: Oho.
1: Buti sino mo na binigganahan sa Sir Josel man?
0: Ah, tikon sa tao pa, way gurot may mangindi si Nadok Leo.
1: Ginalagas pa na gani.
0: Oo.
1: Buti sino mo na binigganahan sa Sir Josel ang ganahan sa nga doon mo gani kapanibin suraya man? Pero ang punto rin sin pag-abot iya sa rice, kunang polished ang aton sa nga pagkaon Sir Josel, brown rice na, way na iya makiskisan.
0: Not specifically magambal kita nga brown rice. Nang brown ang color, ha? Maghambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define natin ang brown rice, butambalon sini. Inang wala, gidbala, malisgisan, itmayad. Hindi siya kay will or well-milled rice. Inang may ara, pasasang daw yabok-yabok kon imo sini nga hakpon. Nga may ara, sang powdery like na nagaputos pa sa iyabala. Ang maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, dahil pwede mapangispihuan sa kaputi, bala, Dok Leo.
1: Yeah, pag kumuson mo, Sir Josel, ay ka na gani sa pulbo, sina nga makuhan sa iyo mo sa iyong kamot, eh.
0: Sinaw na gani kun kaisa, eh.
1: Yes, Sir Josel.
0: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
1: Oh, kag ginanglan mo sina kalalaw, Sir Josel?
0: Tapan
1: mo pa, gid.
0: Oh.
1: Kitsakto lang naging kuhaan sa upak mo.
0: Oh.
1: Kung masubrahan kita, Sir Josel, sa carbohydrates, gani paborable sa aton sa ringalawas, anong matabo? Posible, Sir Josel, may elevate ang aton sa ringa triglyceride. Nagataas ang aton sa nga risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilim nun, kung makahulubog ng ilim nun, pati man gali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josel, hindi ta mapaktan. May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man is blood sugar naton, saka naog. Greater appetite sa pila sa nga mga tao, Sir Josel. Observe rin bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay, kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josel, hindi ka basta sina makabatsyag sang kabusog. Gusto mo pagidgani, magdugang, iban sa nga crave. Pero hindi man tanan ha. Kaya kung mahilig magita sa carbohydrates, excess and excess per me, patigli aton ngipon, Sir Josel, posible nga maapektuhan sila, no? Tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
0: Ah, mo, manggalin ako nga, nagkaguab. Ikaw, abita ko, um-um lang per me ka, dulce ang ubrata nga nagkaguab kita. Gali mo kay pati man ang excess consumption sa carbohydrates, ha?
1: Tikay may sugar, Sir Josel, ang kwan eh. Ang dulce.
0: No.
1: Magluwas pagid sa iban sining mga sangkap niya, dira. Amuman may efekto man sa aton ni nga sa aton sa nga panit kay ang high glycemic sining dietary patterns posible Sir Josel magpalala sang pungkod sa pila sini ka mga tao nagapataas man sa aton sining uric acid. That's why iban sining may mataas nga uric acid sa Josel magluwas ginapalikaw naton sa pagkaon sini sa mga purine rich nga mga kalanon. Might as well, ikawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo. Kaya posible, budlayan ka magpanubo sa imo sa nga uric acid levels. Micronutrient displacement. Kung dagaya, pero may kung bastante kita permi sa ginatawag unhealthy nga carbohydrates, posible, Sir Josel, amunin mag-dominate sa aton sa nga pagkaon. Kapin pa, ha? Tandaan ha, kapin pa kung naanda na ton, kagkadamo gid sini sang guilty, ikon magkaon kita, una gid permi ang white rice.
0: Mm.
1: Ulihi permi ang sudaan or ulihi permi ang utan.
0: Tama sa galuan na hindi, ang pinakamauna permi sa aton is, din ka man magkadto. Ang ginauna per me, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kung tani, prutas, utan, kanon.
1: Correct.
0: Dapat katapusan ng kanon. That's why makita ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kanto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel and hotels, manotice din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
1: Mm-hmm.
0: Ginauna gid na ara dami sa ka section ang fruits. Ang sunod sina is amo nang sudan tawag ta. Vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka last sina amo na ang carbo supply. Ang kanon.
1: Matingalan niya Sir Josel ang mga Pilipino, ang mga Pinoy Sir Josel.
0: Hindi kanon man.
1: Kaya dapat unagi para may kanon.
0: Oo. Oo.
1: Amo na yun anda na ton mo, una kanon, tapos may gamay nga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: O kung may sudan dira. Unahon yun para may ang kanon Sir Josel. Ano?
0: Mm.
1: Hindi naman kapaayo. Kaya disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga vitamina, disugon sini pila ka mga minerals. Instead niya makapanghikot sila, una, dito sa aton sini nga lawas. Kung unahon, tani na ton ang prutas or utan, kag ang protina, kag pinakaulihi ang carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa ko ng carbohydrates, Mr. Josel, simple or hindi healthy sa nga carbohydrates.
0: No.
1: Ang imo sa nga pasulod sa lawas. Pagkatapos, Sir Josel, kung sobra man ang aton sa nga carbohydrates, ang resulta ini sa post-meal sleepiness. Muna ginaluwat diwat at aton blood rate?
0: Gausap pa ka po ngayap.
1: Kasi din ka lang daw, ay mo ko na tuyo hagin na antes ko magkaon. Pero tapos sa kaon, kanami tulog haw.
0: Tibiyara, gani nga hambal nila bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan. No?
1: Aman yung problema, Sir Josel. Wala balon, isa mo na gali ka patimaan nga sobrahan na kita sini sa ginatawag consumption sa aton sini nga carbohydrates. Kag indirectly, nagapataas man sa risgo, Sir Josel, sa cardiovascular disease.
0: Oh. So, amo ng excess and excesses. Buta mo sini excess consumption sa carbohydrates. Ang ginatawag nato sini nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sang carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man yan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas na ito, Dok Leo?
1: Amo ganin ni Sir Josel nga naghahatag kita sa suggestion sa mga option na, no, mga choices.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi kaya, kung hindi mayong resulta sa kafe mo, kagini kaya makauntat sa kafe, ari ang mga choices na ito, Sir Josel.
0: Mm.
1: Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising cafe o caffeine,
0: mm-hmm.
1: Kag hindi ka man mag-inom yung sa mga version of coffee nga bisan wai pa sang caffeine, kagusto mo tea, ara man yung aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Kumbaga may mga choices, Sir Josel. Kaya ang problema sa kadaman, Sir Josel, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos? May imbalance, Sir Josel. So, diri karon, untatan nato ng carbohydrates kaya hindi makapaayo sa lawas. Na-mention nato ng excesses sa motong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josel, kung ay kita sang ibulos, makulangan naman kita sa niya sa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josel, kung mag-unta kita sa carbohydrates, mag-a-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
0: Ako nang hambal ta sa joke time mala, Dok Leo. Kinahanglan ta naman ang isa ka-M actually mo. Dumdumon ta gigid permina sa carbohydrates intake. Kinahanglan malansi. Balansi ba? Malansi.
1: Malansi hon ga dapat. Kaya nga man, kung madula kita Sir Joseph sa malansi, problem gid. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang magkita sa niya sa carbohydrates. Kasi sa rason ganyan sa iba nga, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread, kay hindi gali makapayo sa akon sa niya lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sang mabulos. So, no resulta ka rin kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pirme kita kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josel, pagbukta na pagkaaga, kapoy gyapon kita.
0: Why persa?
1: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josel, hindi makatulog sa gabi kay kadamo sa ginabatsyag sa ila sa ninga tiyan. Kati kulang gani mo ang ila sa ninga ginkaon. No. Pero, kuhan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kontani nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
0: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa kalabanan nga dan, Sir Josel, ginakaon sa gabi, healthy bala. Mga instant bala ka, mga processed. Kag ang carbohydrates kin mismo eh, nga ginapasulod naton sa aton sa ring lawas. Pero may ara kita, Sir Josel, masuggest sa ni. Kung ang problem sa ni sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni nag bugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala. Para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon anay pa kondisyon ng tiyan, Sir Josel. Kay kung kondisyon ng tiyan, laban-laban gid manami ang aton sa ring tulog. Abi nyo kung nano, ang isang makabulig pa kondisyon sa aton sa ring tiyan, hindi kita maginom sang coffee. Though may mga tao, Sir Josel, nga nagiinom sa coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold o tolerance sa caffeine. Pero kung maginom ka mo sa Santhon Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pa maagi, ginakondisyon sa nga aton sa nga digestive system. Kung manami ang kondisyon sa nga aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kagmadamo na si Sir Josel ang nakatilaw ka nakatesting sa paginom sa Santhon Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung halimbawa, Sir Josel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman ni niya ang ginapanugyan na ton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin niya mapagsik kung tanin niyo sa ninyo lawas, amat-amaton niyo, ganin niyo pagbumbahan sa sobra-sobra ang carbohydrates ang inyo sa ninyo lawas.
0: Now,
1: kaya hindi man makapaayo. Pero kung kulang, hindi man makapaayo, Sir Josel.
0: So, dapat malansigid.
1: Malansigid? Oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josel. Ano?
0: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
1: Yes.
0: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
1: Wag gini, luya gini.
0: Oo.
1: Kumbaga, wala nga ng tulaan, lumuok pa gid.
0: Oo.
1: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josel, yung brain fog.
0: Loading.
1: Loading pero me. Oh, nagalag.
0: Inaguro eh, wifi eh.
1: Diba sa ni Sir Josel, inugtas mo. Buka pintabla ko may importante kasi ng document kinasend Sir Josel. Pagkatapos loading pagid. Kagtapos limitado pagid ng time mo nga ginahingagaw mo.
0: Irritable ka.
1: Doon yung maintindihan mo.
0: Ti iniya ng ginatubang mo bla pagkatapos klaro-klaro pamangkot mo hambalo niya ka. Ha?
1: Ha? Tapos kung nag-joke-joke bla Sir Josel, after 5 minutes pa na siya makadlaw. Brain fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man ang akon sa nga memorya. Nagahinay ang akon sa nga utok. Initungod, nag-a-adjust, Sir Josel, ang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability, especially kung nag-adjust ka din sa carbohydrates, mga inadlaw kung sinimana palang bala Sir Josil, ang imo sa ding adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat na ton ipasulod para hindi man ta sinima imbalance o kung ma-out of balance, Sir Josil, sa carbohydrates na ton na kinanglanon sa ding adlaw-adlaw. And then number three, mutong habalan, Sir Josil, gina, irritable ka.
0: Arabuton.
1: Oh, arabuton. Naga-irritable. Tama, may mga, may termino kita, Sir Josil, sa Ingles, sige natawag hungry. Pero, H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry, Sir Josil, ng H-U, ha?
0: Oo.
1: Kundi, kombinasyon na ni sang hunger kag angry.
0: Oo.
1: Ning gutom ka nga gainit ulo mo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan, gaman, Sir Josil, sige nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag pagnubo sa carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Josel sa nagligyan pa nga. Hindi galit ang buka gunod sa baboy makapahiblad at makaperitar sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Kuning tulan.
0: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pang idaridok, Leo, ano eh? Permilangga sakit ang ulo. Matamalo sinig daw malitik ang ulo ko.
1: Yes, Sir Josil. Kadamo sang mga nag-message sa ato, nagapangayo sila sa question, kung ano ang ilamahimo sa mga palanakit sa ila sa niyong kalawasan, Sir Josil. Lakip na sa may mga migraine headache, balang pabalik-balik. Abi mo kung nano, ang suggestion na to, number one, dugangin nyo inom tubi. Kasi kulang lang kamo sinig sa pag-inom sa tubi. Pagkatapos, ang inyo sa niyong carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon ka mo damo rice, kaon ka mo bala tinanok ng kamuti, tinanok ng mais.
0: Saging.
1: Oo, kung na saging. Pagkatapos, kung di ka dyan magwantang sakit, tumarin nyo sang cease the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian na, ngayon ang hindi nagatumar sa cease the pain, subong, tungkol nyo ay na nagbalik ang sakit sa nila sa nga ulo.
0: Pero may harakon kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sang carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo.
1: Di kay number one, Sir Josil, sa pagbugtaw mo palang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy.
0: Mm-hmm.
1: That's why, sa bilog nga adlaw mo, Sir Josil, affectado, gid, ara ng lingin sa ulo, alang arang exhaustion, tuman sa nga kakapoy, sa bilog, halos sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josil, no? Ang carbohydrate intake ni mo, nagresulta, Sir Josil, sa ginatawag pag-decrease ang glycogen. Nga dira na nga sa lawas na ton. Water loss increases. Kagang electrolytes na ton, kasubong sang sodium, nagkakalost man, Sir Josil. Kagang iban sa niti, ginapapati na lang ilan sa nikagulingon nga maayog gini siguro nga efekto sa ako na, no? Kaya nagmatamat na ako sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita. Dapat may guidance kita, Sir Josil, sa mga nakahibalo. Especially kung gusto na ton maglikaw sa carbohydrates. Pero simple na ton yung panugyan, Sir Josil. Piliin lang naton para hindi man magdulaan sang hindi man kita madula sa malanse, Sir Josil.
0: Oo.
1: Dapat piliin naton kung anong ipasulod naton, lakip na sa carbohydrates.
0: Isa pa ang kulang integrally sa carbohydrates, Dok Leo. Amo ning dapat naton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon, nagaka-constipate ka gali. It can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
1: Hindi man, Sir Josil, makabig naton nga daw mo gining kausa, no? Sa constipation, kundi masiling naton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero liwaton ta, ha, masiling makita nga masobrahan kita sa carbohydrates kung makulangan kita, posible gyapon, Sir Josel, ang constipation. Like for example, ginakargahan mong imo sa ning lawas ang sobra-sobra na ganyan carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrate, Sir Josel, ang imo sa ning source, why gyapon sang fiber? So constipation gyapon ang result. So kung makulangan ka man, Sir Josel, constipation gyapon. Kaya nga aman, kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginatawag fruits, whole grains, beans, fiber-rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation, Sir Josel.
0: Okay. So importante ini ang ginatawag na ito sining balanse. Kasi mga katulad sini, Dok Leo, ang pagkaon sa kalabanan subong sa aton, ibandara may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiyempo pero kulang sa kwarta. Ang pamangkot sini paano naton ini balansihon kag paano naton masuplementuhan ang lawas ta. Make it a habit nya kun masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala, Dok Leo. yun ang pag-inom sa Santhon plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, plus ang vitamin C nga Santhon vitamin C, makabulig para mabalanse ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sining lawas nga pwede makaresulta sang naglilain sining balatian o klayo.
1: Correct, Sir Josil. Kagti ang lawas na ton, liwato na ton, nga kinanglan ini sa mga macronutrients, Sir Josil. Kinanglan ini sang protina, kinanglan ini sang carbohydrates, kinanglan ini sang fat. Kagti ang carbohydrates, Sir Josil, isaman sa isang type, gali, amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates, magaling di niya matunaw, hindi niya digestible carbohydrates na ginahimo sang aton sa ring lawas. So glucose, i-convert niya kung makaon na naton. Ito yung fiber, Sir Josil, halin sa sa balunggay. Ang fiber halin sa sa ampalaya. Ang fiber halin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin. Makabulig ni Sir Josil sa aton sa ring lawas ang ginapasulod na ton. Kaya mo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Gold Herbal Capsule. Kag since nga may ara sila, Sir Josil, sa ginatuwag fiber at type of carbohydrates man, pero hindi na to niya masaligan, Sir Josil, ha, nga mangin source ang carbohydrates gina ton. Siyempre, kaon kita sa ginatuwag carbohydrates from good sources. Amunin kung nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita, Sir Josil, sa husto lang para nga malanse gani, malikawan na to na excesses.
0: Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amoning brown rice, botamalus ni unpolished bala, may ara pa daw ano, yabok-yabok bala kon kumuun mo, kamote, pagkatapos mais, tinanok bala, vegetable and beans, whole grain bread. Kaya may aras ang white bread mo. May label na dapat. Sa label, ya kay balo kita dara maghambal. Kag makaintindi kita dapat. Kung anong butang balon sang whole wet bread.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero mabalaan na ton, kung damo ang wheat sa Sir Josil, isang bread, tig-as akong masagupra. Hindi siya mahumok, kag nagadalhay lang.
0: Kalabanan si Nindo Cleon ang usapon ni mo blam ambal dumagabol.
1: Correct,
0: tawag
1: na ton
0: dumagabol, no. Inadto may mga bilog-bilog bala nga magisrang sa dila ta. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino da gagam dulces bong, soft drinks, bao sino-sino naka 1 liter. Mga cookies or bakery products. Mga sugary, tamis bala nga mga cereals, mga sweetened beverages, mga unhealthy sources inasang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sining lawas. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, kung maghambal kita ya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, para iniya sa tanan eh, supplementation, para mabalansin naton ang mga kulang ng mga nutrients sa lawas ta. Pero mamangkot abi kita, Dok Leo, ang pamangkot, sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga niya si Parito sila niya, one cup of rice lang hinakaon niya, nag-opisina. Tikunin mo iya, manog-arado kaya, buta malo sini, dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake. So, sanday sino, kalabanan sini Dok, sa Filipino settings bala sa pangabuhi ang mas nagakinang sa damo nga carbohydrates in takeout.
1: Kung sa salakyan pa, Sir Josil, ano nga salakyan ang kinanglan sang damo sa ring krudo or gasolina?
0: Ang nagasakas bukid
1: kag ang permi, Sir Josil, nagabiyahe. Kay kun dira man lang permi sa imo sa ring parking lot or parking area, huwag ka sa kinanglanon sa ring Sir Josil sige tughong. Pero kinanglanon mo kun sige hulag. Kaya ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kung fuel na ton, Sir Josil. So, butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang, kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates, Sir Josil. Isa sini, ang mga kabataan, kag mga teenagers, ang mga nagadako, bla, Sir Josil, tao manotis yung mga kabataan, Sir Josil, doon ay ginakapoy eh.
0: Palahulag.
1: Palahulag. Kag hindi ka mo matingala kung ang kabataan, palahulag. Mas matingala ka mo sini kung ang kabataan o kung ang mga bata, magpahimuyong. Kami ginabatyag na sila.
0: Magpahimunong kagang permi lang sini ginaingos, mahambal nga. May food pada mama. Mm-hmm. Awa na delikado.
1: Kagang mga kwan bala, mga ginato refined carbohydrates bala.
0: Uh-huh.
1: Ang ginapakaon naton na sa ila. Imaginable. 1 hour, 2 hours sa pahuway sa bata tulog. Good as 24 hours na sa may energy kaya po sa Sir Jose sila, no?
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan sina isa ang mga ginatawag carbohydrates. Kasi mga atleta, Sir Josil, mga naghahampang, kinanglan nila ang dugang sinaya carbohydrates. Kag siyempre, hambal ni Sir Josil, kung gapanguma ka, kung gapamanday ka, construction worker ka, tigahakwat ka dira sang balas, gakwat ka dira sang siminto, gapangunduksyon ka dira, o kung ano man niya ginahimo, mga kinanglan gid magamit sang puwersa, kinanglan naman sang dugang carbohydrates.
0: Oo. Ining masami na to niya ginakaon, dapat may dukar tang kogalingon ta. Pila balang calories nga anton sinigina pasulod ko, amo nakadako ang aton ginakaon. Tapos, kahibaluman kita, amo ni kalawig, kung ano kalawig ang aton sininga pagpangabudlay, ang aton sininga pagtrabaho, amo man na kadako nga calories ang aton sininga kinahanglanon kag ang ginagasto, dapat may dukar tang kogalingon ta sina. Para nga masuplayan naton sang insakto sininga nutrients ang lawas ta depende sa demand sa atong trabaho, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang kuan lang ah, ang simple bala nga ginarecommend sa ato ng pinggang Pinoy bala, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato sa Department of Health bala. Ang isa ka pinggan nga ina, tungaon mo na sa apat ang katunga sina diregi na, Sir Josil, sa ginatawag vegetables and fruits.
0: 50%.
1: 50%. Ang nabilin sini sa duha nga gintunga nimo amo ang good source ang carbohydrates kag protina.
0: Okay.
1: So dapat amo ginapirmi hindi nga gina 1/2 or sometimes siguro, Sir Josil, 3/4 kanon. Tapos gamay lang sudaan tag utan, baliskad.
0: Sa timo anay pagkag sa kutsara haya mo ni. Duha ka kutsara sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang formula. Duha ka kutsara nga utan, ang ratio ha. Isa ka kutsara sining source ang carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang
1: protein.
0: Food just like protein.
1: Yes.
0: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan niya counterpart.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat in order ang pagpasulod na ton sina sa ton sa nga tiyan.
0: Ang order sina, no ha? Utan, protein, carbo.
1: Okay, Sir Josil. Kag humayara kita sa isang good fat.
0: Oo.
1: Nga ipasulod sa lawas para ma-absorb na ito ng mga fat-soluble vitamins.
0: So, please be guided with that, ha? Sa mga kauturan na ito. Para nga hindi kita magbatsyag masakit sa lawas ta. Kaya muna nakutunaan kung kaysa kung hindi mag-ayong ato sininga natawag na ito sining chronic stress or chronic inflammation sa sulod sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag mabudlayan lang kita sini, nag-maintain kita sa atan sininga mga symptoms, tapos may another complication pag nagadugang lang mga bulong na ginainom ito, Sir Josil, adlaw-adlaw.
0: Mm. Pero talagsas malaka na to ni ma-comply ang inang tawag na to sa ninyo pinggang Pinoy ha,
1: mm-hmm,
0: sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation ang Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 of Gel Capsule and the Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay pinaagi sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, ang mga ginagmay niya kakulangan bala, Sir Josil, aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, it imaginable, nagaulan, Sir Josil, why man yung nagamater, no? Why man yung nagamater sini ang gamay nga buslot sa imo, sa nga atop pa? Pero kung sa sige-sige, Sir Josil, makaguba man na susulod sa panimalay mo?
0: Mm-hmm.
1: Sa matuluan niya, bla? Ha? Muna nga ang gagmay na ton sinang makakulangan nagresulta sa malala sinang mga banatian. Like for example, kaon kita sinisang good source ng carbohydrates, ara sinang tinanok ng kamote, ara sini ang prutas, ara sini ang tinanok abing mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kanan polished rice sabi. Pero kung carbohydrates lang yun ang Sir Josil, kulang.
0: Oh.
1: Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa naton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton, Sir Josil, adlaw-adlaw.
0: Mm.
1: kaginanglan aton kuwaon ani sa mga good sources like mga prutas or pinagi sa pag-inom sa aton vitamin C. Ang iban pa ganyan mga nutrients rin sa mga utanon ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Sunthon Gold Capsule. Ang vitamin D3, Sir Josiel, paano kung makita nagkapasilak sa sa adlaw? Kapin pa kung adlaw na kita sa nagamata or gabi nga aton sa nga obra, adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita, prevention sa nagkalain-lain nga balatian. Agang manami pagin sa nga balita, Sir Josiel, ang aton sa nga premium D3 may upod na ini nga duhagi diya ha, ka good fat sources.
0: Mm-hmm.
1: Pinaagi sa VCO, kag moringa oil, nga makabulig, Sir Josiel, para hindi mauyang ang tanan nga mga fat-soluble vitamin halin sa ginkaon naton. Like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kag ang manami nga balita pagit sa ni Sir Josiel, kaya tikundi ang aton sa ringa Sunthon Gold Capsule, may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya, may iron ina sila, Sir Josiel. Kag para maproseso mo sa aton sa ngalawas, buligan nina sa Sunthon Vitamin C para maabsorb sa aton sa ngalawas.
0: So, that's it ha. Manaka importante na tawag nato sa nga supplementation sa lawas ta. Buta man sa nga augmentation. Kung sa mga gera, para hindi na kaya sang trupa, so masignal ina siya reinforcement. So, ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthon Vitamin C, amon ning mga reinforcements or augmentation.
1: Correct,
0: to defeat sang kontrata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Which is masakit.
1: Tama.
0: Oh. Now, inita na Doctor Lee, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede ka bakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar. Pamangkot ka mo, abi. Sa pharmacy bala or butika. Basta yes ang Yes to Health nga produkto, ha? Kung wala man sa sukin yung mga butika, kung saan nagkakaubusan because of problema sa demand ban bala sa kadamuon kung isa sang demand base hindi dayon bala ma nakapangumpra man ang tagiya kadto kamo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica or hindi gani sa Watsons. Pwede man kamo maka-order actually sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang na nag-agi kamo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers, pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto, ha? Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga program of supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niya Yes to Health Store, ha? Atubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagkadto naman dari sa siyudad sang Iloilo, sa Isla Sang Panay kag Province of Guimaras. May clinic dari, libre pa ang konsultasyon, ha. Again, libre ang konsultasyon, wala bayad, ha. Libre. Anybody makakadto dito. Ara da sa A Young Building, Yolo Street sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Doc Leo, siguro ti siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling alawas, huwag kita pursa. More so, huwag kita gana siling sa sexual activity, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kati huwag ka enerhiya mo. Sino man nabiganahan, Sir Josiel, magsagi hulag nga huwag ka sing fuel o kung huwag sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa imo. Kaya nauna, ambal sa kilala ko, kinanglan ganin na pabaskogon.
0: May spirit is willing but my body is weak.
1: Correct, Sir Josiel. Tibod lime lang na karoon ko na stand lang kita sa pamata.
0: Ambal nila sinig, galanat lang ang mata mo
1: eh. Delikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Josiel, umubo ka lang kagsuyaan ka. Ubo mo lang katig, ah. So, isang makab ulig sa nisa ito na nas, especially sa mga nag-experience, nag-iriya, Sir Josiel, na nagahina ng ilasining performance pag-abot sa nisa sexual activity. Tuman ini ka-importante, Sir Josiel, nga buluhaton sa mga mag-asawa ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabulig na ni Sir Josiel para nga ma-maintain o kung mapadayon ang aton sa nga ginatawag maayong kondisyon, Sir Josiel eh. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabulig ini ginatawag healthy sexual relationship na ito, the activity, makabulig ini, Sir Josiel, ano? Amo ganin yung rason nga ang Yes to Health, kung si Yes to Health, naghimo sa suplemento nga makabulig, Sir Joshel, sa may mga amo sini nga mga problema kung ginabatsyag.
0: Uh-huh.
1: Ang pag-inom sini isang Turbo Dietary Food Supplement, kay ti ang maka kaglavo huwaska, Sir Josil, hindi lamang mo sa physical lang yan sini nga efekto kung benepisyo nga makabulig panami sa ngaton sini nga blood circulation, makabulig, Sir Josil, sini maintain sa nga ginatawag puwersa, erection abi specifically, makabulig man, Sir Josil, pa conditions ngaton sini nga panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa aton pensar, Sir Josil, mabuligan nga pinaagi sa maka kaglavo huwaska combined. Bisan pa ano, Sir Josil, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar nato na may pahigad-higada na eh.
0: Oh.
1: Kaya may priority ako subong.
0: Okay. So, sa mga kauturan, pagid nato ng isa pagid ka, gusto nato sinay-remind sa inyo, basi mawili lang ka mubulam hambal nga ay, buhinan ko akon nga carbo intake. Nawili lang kita sa carbohydrates intake naton, kaya mo nang masamin naton nga ginakaon na bimang pamahaw panyaga panyapon. Basi ilipatan nyo na nga harapon na kamubala, mm-hmm. Dok Leo? Mm-hmm. Or mahambal nga, ginabaliwala ta mahambala. Dok, kurap-kurap mata ko. Siguro siya, basi kulang na kustulog. Ay, hindi pagbaliwala ah. Basi kulang ka mo sa nutrients kaya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagbasi man sa sigita, likaw man sa carbohydrates, bala. Or sige man in excess. Ang consumption natin sa isang unhealthy nga mga sources ng carbohydrates, nagkakaproblema pag ita sa ibang parte sa natin sa nga lawas, maglawas natin sa nga mata. Pero Arya, pag abot sa iya sa eye nutrition, makabulig niya, Sir Josel, natin sa nga Vision X Plus of Gel Capsule. Arya, para hindi magkita madula sa nga malansi gyapon na. Gaan natin sa nga kaigong nutrition natin mata pinagay sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, nga amuning mayor nga mga sangkap sa natin sa nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, kag ti ining suplemento, Sir Josel, ginhungod gid niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
0: Ang importante sa tanan, ano ha? Balan lang ha, balan. Hindi gani, malansi.
1: Para nga damo, kita mamalansi, Sir Josel. Tuga nga talang is ang balan ha.
0: Kinanglan balance and then balansi.
1: Mm-hmm.
0: That's why kinahanglan naton ang inatawag sininga program of supplementation because of our lifestyle.
1: Correct, Sir Josil. Kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol, Sir Josil, giya, kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine, dire kita sa prevention as always, pwede ka sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josil. Total, libre man lang ang konsultasyon, dira.
0: Oo, dira ka mo kadto para nga magiyahan ka mo. Kag isa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Santhon Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati, ah, specially formulated to answer the needs sang mga panit Pinoy. Kag masamin naton sa nga mga ginasuffer, sini nga mga problema sa panit, including bala nga to sini nga kilikili, to sini nga body odor, with the Santhon Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala. We have this Santhon Plus Herbal Oil. Pangitaan niyo ini friendly sa ato sining skin, pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto, sa mga insurrectos, bagsik siya because sang iya sining formula, sa iya sining mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Dana na miyan, pakatani kami ni Dok Leo, sining magpadanas ang istorya, pero daw walang alang kami sa chimpo bala. Gabay pa, nakahatag naman kami sang gamay sa inyong idea sa inyo, ha? Health tips and information sa... Kung may mga specific concern ka mo, kadto lang ka mo sa clinic or kadto ka mo sa Yes to Health Store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. O rin magani sa ato sa inyong program, pwede nyo na masend sa ato sa inyong live stream magulto nga na hataga na to sa nagkaigo nga panugdaon. Lastly, kuwanta na lang sa inyo sa final statement ang ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Kung gusto kita sini mangin healthy or ma-maintain ang maayo naton sini kondisyon, tuon kita pirmi sa ikaayong lawas. Tunaan naton kung ano ang makapaayo, likawan naton ang hindi makapaayo, kagbalansihon naton para malikawan naton ang pagpalanobra. Diri sini nagasulod ang aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C para mabuligan nga mapunaan nila ang aton sini ginagmay nga mga kakulangan pero magresulta gari sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinaandan ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to health!
3: The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Bumibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Mabili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
10: Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3.
12: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain,
18: mag-assisted pain,
17: pangkarang pain,
18: fast and safe,
17: assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Ako si Lorna Arsenio sa Barangay Milibili, Roa City. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premium.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
4: Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga buti ka.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buki ka.
7: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
5: Pagbibig sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga.
7: Natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-Premium D3 na!
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Tangkarang pain!
17: Fast and safe!
14: Yeah!
17: Sistapain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
14: X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan epekto siya kung sa Sister Pain.
3: Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugas ng Pilipinas, alauna 55 na sa hapon. Ang ina ng oras, ang Builog ng Redolong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM.
2: Sunfone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangkon ako sa fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Sunfone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfone Plus Gold.
5: Sunfone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
7: Good thing, may Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gin.
7: May free collagen.
6: Ang guta tayong kapa.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
5: Pagbilis ang labas ka. Kape na may natural energy booster. Sunfone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Sunfone Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sunfone Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfone Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Sunfone Gold Herbal Capsule. Ang Sunfone Gold Herbal Capsule Sol ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika.
21: The Secret of Health.
20: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
20: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
25: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
20: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
27: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
28: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhone Gold Herbal Tea.
9: Mga butika.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southern Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
3: Bili sa mga butika.
0: Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
5: Oras, 106.5 XFM Rojas, Casabugas ng Pilipinas, alas 2.55 na sa hapon. Ang inaneng oras, ang Builog ng Redonong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: XFM.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo
13: sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Tanggal ang kati-kati.
13: Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
14: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
16: X FM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cisco sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
10: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-Putik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: X FM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain!
10: Muscle fever?
9: Acute pain?
10: Kahit ano pang pain?
9: Basta pain!
10: Mag-assist pain!
9: Kangkarang pain!
10: Fast and safe!
9: Assist pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain!
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzon Plus Herbal Oil. Assist pain.
5: Mas gari, saka service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sample Blast Gold.
2: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Blast Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Sample Blast Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Blast Gold.
3: Bili sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandtone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandtone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandtone Plus Coffee Mix. Sandtone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
9: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Wednesday!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
1: Sansom Plus Cold.
10: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Sansom Plus Cold.
11: Yeah!
9: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Sansom Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Sansom Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Sansom Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Sansom Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Sansom Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Sansom Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
9: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Sansom Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
9: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
9: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Sansom Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sansom Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
9: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain!
13: Muscle fever?
12: Acute pain?
13: Kahit ano pang pain?
12: Basta pain!
13: Mag-assist the pain!
12: Kamikarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
2: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfall Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfall Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wednesday!

0: Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa nanaton nga mga kabayanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makauturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabayanan. Pitsa Noybi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So amo na makatura na ang tawag naton ya nga daw normal na sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gyud nagauntat daw, way pagani kagawa, may masulod naman mga kaabyanan. Ti amo ni subong ang aton ya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero ti way ta mahimo, mga kapinang kiti, amo gini ang pahingatuan sa kalibutan karon, mga kauturan. Sige, so sa sini nga gabi, I hope nga yara ka mo sa maayogid nga sitwasyon sa inyong nga panglawas. Malipayon nga tagipusoon nga pangunan sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon, sang pulong sa Diyos magapamati tanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon, mga kaabyanan.

Magpangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Among ginabalik ang pagdayaw, pagpasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Nasa din imo kami gin palabo.

Salamat sa pagsabat nimo sa among pagpangamuyo, kay salamat sa imo kaayo sa among sa bilog nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa naton nga mga kaabyanan. Kag sigyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sigyapon, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated kamo sa aton nga mga video, mga kauturan, ukon sa aton nga mga balita, ukon mga pagtudlo sa ikayong lawas, mga kabinan. No? Kag at the same time, kung i-share nyo, no, nakahatag man kamo minsay sa inyong nga mga pinalangga sa panimalay, mga amigo, kag mga amiga dira, no, mga kilala, mga friends. So, nami na mga kaabyanan. Okay? Agod nga maalirto kita tanan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Okay? Sa sining gabi, pero kung malipatan gali makauturan sa mga nagasaulog sa sining bulan, Agosto, no? Ba? Agosto silang nila na mga Agosto daw, mga palagusto. Okay, happy birthday sa tanan nga mga August subong, no? Belated sa mga nag-una na nga mga birthday. Akong ginatamyaw sila ni Brother Antolin, no? Happy birthday. Doc Nelson Kadina, no? Belated happy birthday. No, kag sa iban pa, no? Naton nga mga birthday celebrant, no? Happy birthday dira sa inyo mga kauturan. Why kita da? Sige, so God bless, no? More nga good health at the same time more pagid nga mga katuigan ang inyo nga mabaton mga kauturan. Okay? So happy birthday lang da sa inyong tanan, no, mga kabinan, kag I hope nga malipayon. Although may mga trials na gabot aton kabuhi every year o kun kada adlaw may ara kita nga mga trials, pero pasalamatan ta ang Dios nga at least, no, nakalabot kita sa sining nga mga tinuig mga kaabyanan. Oo, no, dugay-dugay 2027 na naman, no? Wow, grabe kadastig lang gid mga katuran kag daw kanami punggan sang aton edad, no, nga di magsaka. No, sige lang, way problema, basta importante mayo lang gid ang lawas naton at the same time malipayon kita nga naga alaga dira sa Ginoo. Okay, amo na pinaka-importante sa aton kabuhi, samtang kita kabuhi bisan padamo problema, no? Bayan na ng problema da. Salig tala na. Itugyan tala tala sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Sige, so God bless sa tanan ng mga celebrant, no, sa sining bulan, no, di lang sa ining pizza, no, kung may nag-birthday man sa sining pizza, ati happy birthday lang dra, no, mga kaabyanan. Okay? So why kita da, no? Bisan star na lang. Okay. No, para sa bulaton sa Ginoo. Kaya, so sa may mga love lang dira. Okay, so sa sining gabi, arita sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton nga mga munog palamati dira sa ilang nga mga radio. Ila ni Brother Rex Sadaba. Brother Rex, kumusta? Kumusta ang imo nga Sunday subong? No? May gabi lang dira, kag happy listening lang dira sa imo upod sa imo pinalangga ang asawa. No, Sister Pinky Sadaba, kag sa imo kabataan, kung naka bakasyon sila dira subong sa imo, no, maayong gabi lang dira ila ni Sister Stephanie kag kay Sister Abigail. Okay? Sige, so thank you gid, no. Always nga pamati na Sister Pinky sa iya yang cute-cute nga radio, no. Wa gid na siya palta basta kay sa XFM, no. Perminte gid na siya gasubaybay makaturan, especially sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no? May gabi dira, Isma family, no? May gabi, may ilang pagpamati. Kumusta dira, Sister Kaning, no? Maayo na dira inyo kay taas, wala ginabaha dira eh. Okay, kagsa imo nga uto dira, Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family, no? Kag happy listening lang dira, kagsubong man sa kay Sister Magdalena Rabago, no? Maayong gabi man, Sister Magdalena. Mailang nga pagpamati ninyo dira. Kagkatuta dira sa Panuran, Lambunaw, no? Maayong gabi man kay Sister Bangel Bilina, no? Kag sa iya nga mga apo dira, sa iya nga mga hinablos, sa iya nga mga kabataan, no? Mailang nga pagpamati dira,
No, kag I hope nga yara agad sa

0: maayo nga panglawas no si Sister Banje kag upod sa imo nga panimalay kag importante no padayon sa pag-alagad sa Ginoo mientras may kabuhi pata no maka-istrot pata sa pag serbisyo sa Ginoo ning kay serbisyo inabalang magsimba ka no kon maka time ka nga makahatag sang maayong balita sa imo nga panimalay no ti unahon ta ginaton panimalay eh no galaw ay man nga daw makatutos iba ta panimalay we ma una no so sa aton panimalay sa aton dira nga mga kaingon sa aton mga parente so share naton ang pagtuo nga ato naangkon halin dira kay Kristo at least makabalo sila no mga kauturan. Okay, kag subong magya brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panoran Lambunaw. Maing gabi dira no Villadolid family. Kag sa aton iban pa dira nga mga kabiyanan no nga naga pamati o kun nakapamati na sang pulong sa Ginoo, no? Tago naton partial pa lang ano, wala pa gid kabilugan, no? Pasiuna pa lang, no? Maing gabi dira sa taga Panoran, no? Nga mga kaabyanan naton. Subong man kay Sister Roslyn Sabakan Villadolid, no? Maing gabi dira sa inyo. Dulog ta dire sa Oton, siya po natong ginatamyaw dira si Brother Emil Burakit, Burakita family, no? Sister Jennifer kasi iya mga kabataan. Happy listening lang dira. Kagsubong man kay Pastor Estrira Senior, no? Carlos Estrira Senior, maing gabi dira. Kagsubong man sa kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrira, kay Sister Lalay, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hico, no? Maing gabi dira, Doc. Pudsa kay Ma'am, mailang pagpamati ninyo dira. Kagsubong man kay Sister Richelle Sanseda, no? Sanseda family, maing gabi dira sa inyo, no? Dira sa Oton, no, mga kabiyanan. Kagsubong man, dirita sa Liganes, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Olbido family, maing gabi dira sa inyo. Kagsubong man, no, kay Sister Julina Sunio, no, good evening, Sister Julina, kay Sister Chuna Olbido, no, mailang pagpamati niyo dira, no, so thank you git sa greetings na ninyo sa akon, ha, no, Sister Julina, God bless man dira sa inyo. Kagsubong man, no, dira sa Dumangas, atong ginatamyaw dira akon ng amigo, no, Brother Paul Dumagit, maing gabi dira, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel Pirotso Guales, no, maing gabi dira, kag mailang pagpamati. Kagsubong man, akon ng amigo dira, kay Brother John Sumugat, ah, no, maing gabi dira, Brother John, kumustang aton niyang life dira no mabugnaw subong nga chimpo kag maulanon no I hope nga malipayon niya pa ni kauda nga nagpamati upod sa imo yang pinalangga nga asawa kag sa imo nga bata dira. Sige, so diri man ta sa Tabok Suba no aton ginatamyaw gyapon dira si Doc Erwin Lapos no Lapos family no good evening dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening dira sa inyo man. Okay, kag sa tanan naton nga mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo, akon gid kamo ginatamyaw nga maayong gabi sa inyo. No, sa tanan naton nga mga driver, no, good evening, pribado man o kon pribado man o kon publiko, no, maayong gabi dira sa inyo kag always halong sa inyo nga pagdrive. Sa aton nga mga munugbaligya diri no sa duog sang Iloilo, no, maayong gabi dira sa merkado nga nagapamati naka-tune in sa ilang mga radio. Mailang nga pagbaligya niyo dira, no? Kumustang binta ta dira? Okay, kag di gid kamo magkalipat sa pag atipan sa lawas, no? Inom gid kamo permente sang mga kape ko nagapangapi kamo dira, inom gid kamo sang kape nga makahatag ikaayong lawas sa aton mga kauturan, no? Ang Santon Coffee, no, mga kauturan kay para healthy always ang aton yung alawas kag mapalayo kita sa mga balatian, mga kaabyanan. Okay? So, mula na aton kapital eh, no? Aga patama bugtaw, no? Kisa gabi naman mapuli, ti laban-laban gid, no? Ang aton lawas daw kulang sa pahuway, pero di bali kung nagkakaon kita sang nagkakaigo nga pagkaon, nga ginatudlo sa Ginoo at the same time ang mga food supplement nga makahatag kapag-on sa aton yung alawas. Sige? No, kag sa bilog nga panaya, no? Sa aton ginatamyaw kutob sa malabutan sa aton nga tingog. Good evening dira sa inyo mga kaabyanan. Sige, kag sa aton nga mga naka-live subong, no, ari diri sa aton yang account. Sister Kim, no, Waniza, good evening. Pastor, kag happy birthday. God bless. Okay, God bless. God bless. God is good all the time. So thank you Sister Kim, no, sa imong pag-greet, no. Salamat na lang gid, no, sa tanan nga man nag-greet sa akon no. So pasalamatan ko Ginoo na kalabot sa sining tuig. No, siling man diri ni Sister Leah. Happy birthday, brother. No, bow. Thank you Sister Leah, no. Why kita da, Sister Leah. Sige, so thank you Sister Leah. Always take care dira sa imo yang trabaho, no, ara sini sa kwan eh. Sa Middle East, no, naga pangita man sang ginatawag natun yang kwarta, no, para sa panimalay. Sige, so thank you. No, thank you man, no, kay President Jubil Palabrica, no, is watching. So thank you President, no, sa imo nga pag-join subong sa aton yang live streaming, no, tinig ng reformasyon. Okay, so regards nila nila sa imo nga family, no, kag sa aton kundiin ka man subong, always take care man, no, God bless man. Okay, kag subong man kay Milka Ganancial, no, apo ba na ni? Milka Ganancial, good eve, no, Brother Hedren. So thank you, no, ma'am, sa imo nga pag-join subong. Naka-join man diri si Sister Drisa Mia is watching. So thank you again, no. Akon nga juniora. Okay, kagang akon nga pinilangga nga asawa Elsa Suliano. Thank you for watching. Brother Emil Burakit, good evening, Pastor. Yes, good evening man sa imo, Brother Emil Burakit, no. Naka-highlights man siya. Thank you again. So siling man diri happy happy birthday. Happy birthday, no. Sige, so thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-greet man sa akon. Virginette Datoon, good evening and happy birthday. More birthday. Sige, so thank you, Gino, Sister Inday, no, sa imo nga pag-greet sa akon. Sige, so I hope nga kamo ara man sa maayong panglawas, kag malipayon nga panimalay, samtang nakabuy sining kalibutan. Okay, no, sa sining gabi, bawa aton oras dili gid mapunggan ga dasig man matapos. So ari kita sa aton yang pagtuon sang pulong sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually ang Ginoo naga silik, naga silik o ko naga panawag, no, naga panawagan sa iya nga mga katawhan nga masiparar kita sa mga gawi nga iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Okay, so kung gitawag na ikaw sa Ginoo, may ara na tago naton nga dako nga kalainan nga mga karakter, mga kaabyanan, no. May dako nga pagliwat, no, sa aton yang kabuhi sadto, mga kauturan kag sa subong. Ti kun sang una, no, lain ang imo nga pangginawi, pero subong nami na. Tungod kay ikaw ano na gintawag ukon ginpili sa Ginoo makauturan. Matuod ba lang ginpili kita sa Ginoo? Nabayara may kanta bala makauturan sa kanta bala nga, why have you chosen me out of million your child to be? Nung kanta bala, no? Nakanta. Kisa makahibi man ako sina nga kanta kay nga aman. Out of million or billion nga mga tao sa kalibutan, pero nga ang ikaw pa ang ginpili. Di ba mga kaabyanan? Oh. Kanami makautura, no? Kag mabatsigan natun niya nga kanami sa Ginoo nga sa likod nga kita nangin masinalaypon, mangin taguntang makasasala o kung nadagtaan sing sala, pero nga agin pili kita sa Ginoo. No, mga kaabyanan, it because tungod ina siya sa iya nga gugma, no, sa aton mga kautura. Now, matuod bala nga kita ginpili sang Ginoo, mga kaabyanan. Siling diri sa balaan nga kasulatan sa Biblia or Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. No, matuod ba lang nga kita ginpili? Siling niya diri, pero kamo mga pinili nga tao. Ara gid gali mga kaabyanan. Pinili nga tao nga mga pare sang hari kag mga katawhan sang Dios, nangin iya kamo agon magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Wow, kanami gali sa Ginoo. Siya ang nagtawag sa inyo, halin sa kadudulman, pakadto sa iya makatilingala nga kasanag. Ano galing purpose mga kauturan? Nga ikaw ginpili o kung gintawag sa Ginoo makauturan, halin daw sa kadudulman, o kung sa iban pang term dira, halin kita sa nasakop sang yawanon nga mga pangginawi, no, mga kauturan, pero gintawag kita sa Diyos nun nga pangginawi. No, nga ang purpose nga gintawag o kung ginpili kita mga kabinan, agod nga kita ano daw, ha? Maka paalinton sang kamatuuran sa mga tao nga wala pa nakahibalo. Kasi nandiri, nangin iya kamo agud magbantala, no? Bantala meaning mag-share, magawali, no? Sang iya makatilingala nga binuhatan. Yes, ano ba lang makatilingala nga binuhatan makaturan sa Dios? Amo ang iya pagpanaog sa sining kalibutan para sa pagpakita nga siya amo ang sulundan sang ginatawag karakter mga kaabyanan. Ano ba ang karakter ni Jesus Christ? Prayerful, ha? Mercy, love, no? Grabe. Amo na ang kuan dahil at the same time iya pagid kita ginpakamatyan tungod sang aton malaot nga mga binuhatan mga kaabyanan. Oo. So amo na gali mga kauturan, ikaw kag ako ginpili sa Ginoo para agud magbantala sa maayong balita. So amo na sa tanan nga mga gintawag sa Ginoo, ha, nga mangin munog bantala sa maayong balita, indi kita magbantala sang ginatawag nga siling panila pagtuis, no? Ang sakto himuong tiko, no? Muna mga kabinan. So dapat ang aton niya himuon, magbantala kita sa maayong balita inang nangin kaangay gid kay Kristo mga kaabyanan. Okay? So amo gani ang purpose nga ikaw kag ako gintawag sa Ginoo mga kauturan. Verse 10, sinya diri. Sang una indi kamo mga katawhan sang Dios. So amo na mga kaabyanan, sang una ya wala gid tayo kabalo. Pagusto kita sang aton nga ginahimo. Pero subong iya na kamo. Sang una wala kamo gin kaluuyan sang Dios, pero subong ginakaluuyan na niya kamo. Anong butsing ganun gali di makauturan? Wala kita kaluuyan. Siyempre, wala takaangkon sang mercy, kaluoy, it because kay wala pa kita nakahibalo sang kamatuuran sa rason tungod sa gugma sa Dios sa imo kagnakon, mga kaabyanan, dira kita nakaangkon kaluoy sa iya o kung kay Kristo mga kauton. Tungod nga aman, iya kita gintawag. Paano kita gintawag? Like for example, kung sino subong ang nagapamati sa sining palatuntunan, mga kaabyanan, isa ini ka pribilehiyo sa imo kung sino ka man nga nagpamati sini sang pulong sa Ginoo. Oh? Kung ako nagapamati man, sadto, pribilehiyo ko sa to nga tinion nga makabaton sang kaayo sa Ginoo makatulungod kay nagapamati ako sang pulong sang Dios. Now, ari makaturan. Ato na lang ni Atagon. Indi kita makahibalo sa kamaturan kung wala kita nagapamati. Yes. Oo. Tanan kita once nga nagapamati sang pulong sa Ginoo makaangkon ga kita sing kaayuhan. Kay kaangay man lang ni sa eskwela, no? O kung ga-eskwela o kung nagasimba ka, ari man makauturan. Kung isa ka estudyante, naga-eskwela, no, naga-explain ang iyang teacher dira, pero wala siya gapamati, anong matabo mga kabyanan? No? Ura sa exam, ura sa mga anong mga instruction, wala isa sang itugda, o kung isa ba, tungod kay, ha? Wala siya gapamati, mga kauturan. Now, kung ikaw gali gapamati, may ara gali dako nga makuha nga ihibalo mga kabinan. Now, amuni, no? Tanan kita nga nagatuon kag nagapamati sang pulong sang Dios, may ara gali kita ginatawag kaayuhan, no, mga kaabyanan. Now, padayon kita. Siling dire, no? Bilang kita mga pinili nga inanak sa Dios, indi kita magambit sa taga kalibutan. Okay, ginpili na kita sa Ginoo. So meaning, lain ka na, subong, kay nga, ginpili ka na sa Ginoo. Siling diri sa Psalms chapter 1, verse 1, siling niya di, bulahan ang tao nga wala nagkakabuhi sa laygay sang mga malaot nga tao, wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, kag wala nagaupod sa mga tao nga nagapangyaguta. Ano daw? Blessed ang isa ka tao kung wala na siya nagakabuhi sang malaot, no? Ug sa iban nga mga terminology sa King James, no, version sa Biblia. Bulahan ang tao nga wala nagapungko sa mga pulungkuan sang mga makasasala. Amo na iban nga mga version sa Biblia, mga kaabyanan. Tini nga version ang ikuha dire, iya ni sa Catholic Bible, mga kaabyanan. Okay. Ang botsing nga nun dire, kung ikaw nakahibalo na sang ginatawag ka matuuran, ginpili ka na sang Dios, hindi ka nagali magpakig-upod, ha, sa mga tao nga mga malaot, mga mangkabinan. Ito yung term dire, munugyaguta. Ano ba lang munugyaguta? Kung sa Cebuano ni, na ba lang mga bugal-bugal, no? Ginayaguta ka, no, sa mga tao nga iya sa kalibutan. Like for example, sa unabi, palahubog ka, no? Palahubog ka. Di sa una, kung palahubog ka, siyempre, ano kaya, no? Balang-balang imuya nga paglakat, no? Di, wala sang gayaguta sa kayo, kaya parehas man ka mga amo na bisyo mo. Pero sa dira nga, wala ka na nagahimo sina, naga, ha? Inom ka na lang tubig, mga juices, o yung nakaga-intra sa mga tagay-tagay dira, yagutaon ka sa imong mga kumpare dira. No? Ano kaya? Ha? Sa una, danahita, subong, why ka na dihaw? No? Kag, muna, yagutaon ka, kadlawan ka, di ba mga kabyanan? Tiyam mo ni, ang matabo. Once nga ikaw, ano na, nagsiparar na, it because nga, gintawag ka na sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo, gintawag ka na, may dako ka na nga, kalainan sa ila. Now, mga kauturan, kining kalainan nga ginatawag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, importante aton mintinahon. Oo, mintinahon. Kay, normal man na nga may ara yaguta, pero ti ginatistingan man kita sina, gintugot na malang ayaguta unta, para dira man ta matistingan ah. Okay? Pero kung istan nimo ang imo yang prinsipyo, ang imo yang nabatian nga mga pulong, ati nanginbulahan kagin. Nga aman, kay wala nakanaga padala sa ila. So amo ni makauturan siling sa Psalms, chapter 1, verse 1, ha? Blessed o kung bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. So amo na mga kauturan, kung ikaw malaoton, sang una, dapat subong hindi na kita mangin malaoton. Okay? Ano pag-idiri siling sa 1 Corinthians 15, verse 33, no? Hindi kamo magpatis sa sina nga mga bulhaton kay pangdaya lang ina. No? Ti subong damo dayaan. Ha? Sa baylo, patiyon ninyo ang bulhaton nga ginasiling. Kon magupod kamo sa mga tao nga nagahimo sang malain, ina nagapalain sa inyo maayo nga pamatasan. Okay, butsing ganun makuturan. Ato na lang ni tawag sini isa-isahon. Like for example, kung ang imo ginaupdan kawatan, okay? So ano mang matabo kung magupod ka sa kawatan, way ka maanad kawatan o wala ka naanad pangawat o kung wala ka gapangawat, pero kay imo ginaupdan kawatan, di anong matabo sa ulihi? Okay? Malapnan ka sa ila ginahimo. Ano pagid? Kung wala ka nagapanagarilyo, pero sige ka upod-upod sinang nagapanagarilyo, bugabugahan ka pa sa isang aso, di agi ko man eh. Hindi ko man nagarilyo sang una mo. Pero kay mga amigo ko, upod-upod man ko sa mga barkada ko, kaya di barkada mo. Bugabugahan ka sang aso, dugay-dugay daw, ma-immune ka na sila sang aso, kasi ko upod-upod sa ila, hasta dugay-dugay, kapot ka na si garilyo. Di ba, mga kauturan mo na eh. Okay? Now, ang term nga malain nga mapamatasan, damo ni mga kaabyanan. No, di na kun maisa-isa sa inyo, pero damo ni nga malain nga mapamatasan. So, ang punto na ito ni once nga malain, ina nga pamatasan mga kaabyanan, hindi ta makig upod sina. Although, di po siya ganun nga, di na ta makig amigo sila, makig, di na ta manapak sa ila, o kung di na ta makig sandurot sa ila, hindi na po siya ganun dira. Ang aton relasyon, okay lang gyapon, no, mangsapak ta, mag-hi ta, no, kumusta brother, sister, ma'am, sir, no, okay lang na gyapon. Ang point dire mga kabinan, nga dili ta sundon ang ila ginahimo. Amo nagali makauturan. Hindi ta pagsundon ang ila nga mga bisyo nga dili maka hatag kaayuhan sa atong lawas. Like for example, upod-upod kasi ng palasuyop. Either marijuana mana, no? Shabu mana. Ti wala kagasuyop pero ti ang imo ginaupdan palasuyop. Okay? Dayon, hambalon ka nga, suyo pala, kanami balang ipikto. No? Kanami ipikto. Kay, daw sa heaven ka na. Na, muna mga kabiyanan eh. Ti, pag-testing mo, batsyagan mo man nga nami ito na ipikto. Ati, anong matabo, kaya nagpunupod ka to, nag-try ka. Ati, dugay-dugay, amuna na imo gawi. Amuna yung butsing ganun makatulong, di ba matuod? Oo. Ti, mailong kong, ha? Malikaw kagid, no? Kaya ti, ina eh, makasiling kaya nga, di iko sinaya. No? Imo ginaasikwa yun. Pero kung permente ka, upod-upod sa sina nga mga pangginawi, dugay-dugay, amo ka na na mga kabinan. So kanami sa Ginoo. Once nga kita gintawag sa Ginoo, mga kauturan, mga pinilangga kong mga kabinan, biyaan tana ang mga malain. Like for example, mga marites. Mga libakiro, libakira dira. Mga bantahiro, bantahira. Okay? Batasan nila na. Ti ang pamangkot, maayo bala na nga batasan. O, mga kauturan. Okay? O, kung kisa, hindi man lang babae, mga libakira, libakiro, bati man lalaki. Amo na mga kabyanan. So, kinanglan gali, aton inaya, untaton. O? Biyaan tana na, hindi ta makig-upod sina. Kung kita ni mo inang tao, amo na iyab gawi, bantihero, libakira, hindi ka na sige upod sa iyadra. No? Kung kaisa bala na mga tao dahil maghingot anay, amo na dahil nila ubra pamantay. Okay? So, likaw tagalit sina mga kaabiyanan, ha? Mga kautunan. Okay, ano pagid? 3 John chapter 1, verse 11. Sinya diri? Hinigugma ko nga gayos, hindi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga mga tao. Gayos, meaning nagrepresentar sang una ni, no, sang time sa mga apostoles. Ang gayos subong nagrepresentar ikaw kag ako. Okay? Sini niya diri, hindi pagsunda ang mga malain nga ginahimo sa sina nga mga tao. Anong sugpon? Sunda ang maayo, ang nagahimo sang maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala nakakilala sa Dios. Uy, no? Anong butsing ganun tinay makauturan? Inagaling mga batasan, like for example, against sa napulo kasugo. No? Against sa napulo kasugo. Inagali makauturan, wala na sila kilala sa Dios. Okay? Wala na sila kilala sa Dios. Pero anong gipromote sa Ginoo? Sunda ang maayo. Butsing ganon, sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo nga iya ginhatag sa akon. Like for example, no, sa kasuguan sang Dios. Okay? Sa Ten Commandments, ginatudlo na permente sa Ginoo sa aton, nga mo naton tumanon, maayo gali ina mga kaabyanan. Oo. Malipay gali ang Ginoo sina mga kauturan. Pero kung hindi ta na pagsundon mga kaabyanan, ang bunggo o kung ang tawag sa Ginoo sa aton, sige dire, wala nakakilala sa Dios. Ti ano bala ng mga tao nga wala nakakilala sa Dios, mga kaabyanan? Iya ina sa inakpan sa iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Ti ining kalibutan ginangkon ini ni Satan eh. Okay? So amo na gali mga kauturan nga likawan ta ang paghimo sing malain. Anong ginatudlo? Dapat sundon ta ang maayo. Inang makapalipay, inang giver ka, maluluyon ka sa imong isig ka tao. Kung nakita mo nga wala siya kalanon, tagaan aton siya, kung manghulaman siya kay wala na siya kwarta, at ipahulmunta man siya eh. Actually, ang manghulam mong kaisa kay di naman mamayad. Amo na galing, no? Pero sige na lang, may na lang ha, nakapahulam ka kaysa di mas mayo. Ikaw gihulaman o kung ikaw manghulam? Akong ako papiliyon niya, may na lang ha, ako gihulman kaysa ako manghulam. Daw kay daw kalain eh. No? Pero hindi man na malikawan kong kaisa no, sa aton niyang kabuhi. No? Kaya aton kabuhi na daw kaangay ni sa ruida eh. No? Ruida or bula. No? Kisara ka sa babaw, kisara ka mo sa dalong. Butsing ganun bala? Kung kaisa, maayo man. Kung isa, madulaan ka man. Di kung madulaan ka, siyempre anong matabo? Mangutang ka. Amo man na mga kabyanan. No? Pero, dapat maayo ang imo ginahimo. Wala ka nagahimo malain. No, mga kauturan. So muna, kung nakapangutang manggid kita, di bayaran ta na, no? Bayaran ta na, lain ang utang, lain ang pangayo. No, amo na makabian kay laway nga mangutang ta pero wala gabayad. Okay? Sige, naayon may ara pagin nga pala utang saad sa aran lang ang giutangan. Dili maayo, no? Dili siya maayo. Ang mangutang nga sige lang saad saan, may ara na sa Biblia nga dili ka magpasalig eh. Okay. Amo na makauturan, no? Kita gihambalan hinigugma ko nga mga kaanakan, no? Dili ta pagsundon ang mga malain nga ginahimo kundi sundon ta ang maayo nga mga hinimo. Now ano pa gid? No? Nga mga malain nga mga binuhatan, siling diri sa Epeso 4 bersikulo 28, ang nagapangawat indi na magpangawat. Oh, ara na. Kundi magpangita siya sa maayo nga paagi agud makahatag man siya sa mga imol. Di kung ikaw gali makauturan, no, ang imo yang nga gawi, among imo trabaho, pangawat. Di ano bala ning kawat, Brother Hedren? No. Mostly ato nakita nga kawat, kada bala nga halimbawa be may mga hinalay dira, imo na pangsungkiton kawat na. No? Mga hinalay, no, may langka to si kumpare daya nga nami-nami nga pagkalangka to. Ate, imo lang to gin, bantayan nga malakat sa, ginkuha mo, tikawat na. Okay? Daw pamangkot. Inaabing dili imo kwarta. Like for example, daw ato na i-mention sa gobyerno, ah, no? Dili man na imo kwarta, iya man na sa mga tao na, bayad man ang mga tax, pero wala ni mo gin, gingamit si Mayo. O kung may proyekto man, pero ang imo yung proyekto, imbes kay ang siminto, dapat maayo nga pagkatimpla, imo lang ito buhinan. Kay, siyempre buhinan, din man ito nagkatong iban. Okay? Dito sa kwala, dito na sa bulsa. Di kawat na mga kauturan. Oo. Damo mga kawat, dili ginatir mga kauturan. Once nga, hindi na naaton, mga katong, atong kuhaon, kawat na mga kabiyanan. Oo, kawat na. So, ang kalibutan, karon musli amo nang ginay mo. Bisan magali sa sulod sa iglesia, Malakay 3, versikulo 8. Oo, siling sa Ginoo, nagapakawat bala ka mo? Siling sa mga to, sa diin Ginoo, anong sabat sa Ginoo? Sa halad kag ikapulo. O, nga man, kay bisan Kristoano na, manugunan, mag-uli sang ilay nga offering kag tithes. O, amo na mga kauturan. So, ano sila sa Ginoo? Ang nagapangawat, hindi na magpangawat. Mga kaabyanan. Kundi, ano? Magpangita. No? Magpisan. Kaya kung ikaw nagali, nagapangita, makaabyanan, iblis ka sa Ginoo. Kaya ang imo ginahimo, dili na illegal. Kundi legal sa Ginoo. Di siyempre, kung tao maayo nga tao, wala na siya nagakalipat sa Ginoo, nagapangamuyo na siya, nagapray gina siya, nga i-bless siya, mga kauturan. Tekon, ikaw, ginabless, anong yasaling dire? Agon makatagman siya sa mga imol. So, kung ikaw ginbless, makabulig ka, mga kauturan. So, kanami sa Ginoo, no, kung amo na yung aton niya nga, ginahimo. Now, ano ang instruction sa Ginoo sa aton bilang mga tinawo niya? Siling niya dire sa Exodus 20 verse 9. Mag-ubra ka mo sulod sang anom kaadlaw. Okay? Take note. Anom kaadlaw. Butsin nga nun, maghimo kita sang aton bulaton. No, ako na lang ni General. Bulaton sa pagpangwarta. Bulaton sa kung ano manda, espirituhanon, pwede. Mga kaabyanan. Ining duha, gilangkob ko na ni tanan, amoni siyang aton bulhaton. Sulod sa anom kaadlaw. No? So, ang nag-appoint diri is pangabuhian. Tanan nga hilimuon, nga legal sa tubangan sa Ginoo, dapat aton himuon sulod sa anom kaadlaw. Kaya instruction sa Ginoo, apang ang ikapitong adlaw, amon ang gipangayo sa Ginoo sa imo kagnakon. So, pila kaadlaw ang aton niya nga pagpangabudlay? Anom kaadlaw. But sa sugod sininga adlaw, nga Sunday, up to Friday mga kaabyanan. Amon na ang gihatag sa Ginoo para sa aton nga kagalingon. Okay? Kay pag ikapito, amon naman na ang gipangayo sa Ginoo. So, mas dako gid ang sa tao, dako gid ang sa aton mga kauturang gihatag sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Sa Ginoo, isa lang kaadlaw. Mga kabinan, pero kung kaisa, ang mga Kristohanong dili pa makatag sa kaadlaw. Mga kabinan. Okay? So kung kita Kristohanong, kita gitawag na sa Ginoo, pangabudlay ta sulod sa anong kaadlaw, pero ang ikapitong adlaw, aton ang ihatag sa Ginoo. No, mga kabinan, para malipay ang Ginoo. No? So, amo na siyang aton obligasyon, mga kabinan. Now, siling pagdiri sa unang Korinto 4, versikulo 12. Mag-aobra kami, kag nagapabalas, para lang mabuhi. No, si Apostol Pablo ni, ginapangamuyuan manamon ang mga tao nga nagapasipala sa amon, nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Grabe no, si Pablo, grabe ka mapinubuson. Kung bisan para ginayaguta sila, ginatilawan sila, pero ginapangamoy pa, ginapray pa ni Pablo nga pakamayuhon sila. Tani, among manak tayo? Kita mga kabinan, no? Ipangamuyo ta na ang nagahingabot sa aton, nga pakamayuhon pagin sila tani. Okay? Kag ginaagwanta lang namon ang mga panghingabot sang mga tao. Tiyan mo na mga kauturan. As pinili nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan, normal gid nga may ara panghingabot mga kabinan. Pero anong gitudlo si Ginoo sa aton? Sunod diri sa aton ginbasa, ilan ni Apostol San Pablo, samtang kita na ginahingabot, ano daw ito himuon? Agwantahon lang gid. Pasensya lang gid. Paumod lang gid, mga kaaturan. Oo. Bilang mga Kristiyano nga mga katauhan sa sining kalibutan. Tiyan mo na mga kaaturan. Oo. Subong abi kung dili ka makapaumod, dili ka kapasensya, ati karambula gid eh. No, kita nyo na makauturan. Ang tao paghilabtan, ha? Di nakapaumod, awo. Kung sa babaanay sila iti, pero law ay pamatiyo, no? Okay? Ang iban man, kung di nakagwanta sa babaanay, mga buot na gin sa kamot, lain na po na nga istorya. No, mga kauturan. Tiyan mo na nga, kita ng Kristohanon, kung ara na nga mga magsugod na ng lalisay o kung ano pa da, kinamugay, ang katawan sa Ginoo, di na magpalapit, di na mapalayo na na ngaman, di siya gusto nga mag-intra sina. Amo ng katawan sa Ginoo, mulikaw, no? O kung di ka manggid ka likaw, pero paumod ka na lang gid, like kay Christ eh, no? Sa Ginoo, bala? Sang time si Kristo nga gininingabot, no? Gipatubang na sa mga Sanhedrin, mga kadalagkuan, ito yung Ginoo ay mahimo eh. Paumod na lang gid makabinan. Wala man siya gabitaw malain nga istorya, bisan duplaan siya, sipaon siya, tapungulon siya, pakahuyan siya, ang Ginoo bala nagbalos, wala gid eh. No, makauturan. Ti sa aton nga tao, no, musiling tayo nga daw kabudlay sina may masunod brad, no? Pero ti way ta mahimo kay ti ipakita na si Ginoo nga amo na dapat aton buhaton. No, sa bagay makauturan. Kung natugyan nang gid ang aton kabuhi dira kay Kristo, kaya na gid makabinan. Oo ah. Mga apostoles, oh si John, John the Baptist, ginutdan ulo, di ba? Kaya ang mga apostoles sila ni Pablo ni, gipangbitay man ni, ginpamatay man ni sila. Wala sila gareklamo, makaturan nga man. Nasunod na nila, di ang ilang gawi, dili na ila, kundi iya na ni Kristo, makaturan. So, amo nang gusto sa Ginoo, sa imo kagnakon nga, amo man ang aton dapat nga buhaton. Okay? Ano pagit sila hindi sa ikaduang Tesalonica 3:10? No? Sang kami kaupod pa ninyo, dira, nagsiling kami sa inyo. Nga ang bisan sino nga hindi mag-ubra, hindi pagpakaunon. Agoy, mga kabyanan, no? Ang hindi daw mag-ubra, hindi dapat pakaunon. Okay. So anong ginatong mo diri mga katuran, mga pinalangga ko kabiyanan? Kita nga ginikanan, dapat tudluan tang aton kabataan nga magbulig sa aton. No, triningon aton sila, tudluan aton sila sa mga ulubrahon sa panimalay, no? Sa ulubrahon sa kung pangumaman, tudluan nimo nga paano manguma, mga kaabyanan, para makahibalo sila. Dili ibot sing ganon nga aton sila ginbata para patawhuyon tawhayon mayang mga kaabyanan, dili kali namo. Okay? Ambot damo mangko gani na kilala eh. No? Mga dalaga soltero bisan paglaba sa ila inubahan hindi maglaba. Hindi kabalo maglaba. Ha? Sa mga nagapamati subong, no? Wala ko ga ano ha, pero based sa mga experience nga aton nakatuan kag nakita, may amo na nga mga bata, no? Mga dalagko na, mga soltero kag dalaga, pero hindi kabalo maglaba. Hindi kabalo magtig-ang. Oo, magtig-ang hilaw. Kundi hilaw, lugaw. Okay? Kundi lugaw, butod. Oh? Amo na makuturan ang tao, bata nga wala natudluan. So kung ini nga mga bata natudluan makabenan, malipay ka. At the same time, ang rules gali, actually abot ko pa ni nga mga pagtudlo eh. Agyan ko ni sang una. Nga once nga dili ako magtuman sa gitudlo sa ako nga ginikanan, magbugtaw aga para magtigang, manghugas pinggan. Actually, gabi pala, ginapahugas na ako pinggan eh. Oo. Tigang, pagkatapos, maligo, no? Kay para maato sa eskwilahan. Amo na akong routine eh. Pero gabi palang daan, tinluan na ang pinggan, hugasan na, kaldiro, hinisan. Dahil sa una, simple bukid, kahoy ng gamit mo. No? Ay, ang kahoy na, i-arrange na mayo dahil itong imong dapog to, kuhaon gitong mga baga-baga to, itinlo gidya, butangan to tubig, wiskan tubig para hindi mag, nga kung kasayang may kuring, dito man mang kuan kuring sa kuan, dapog kay init mo. Oh, tibutangan na ya tubig para tinlo, dili magdinupad ang yabok mga katura. At the same time, noong kao ang balay, balay naman sa una, tapi, kinanglan gabi palang daan, pluruwax ka na, no, mang lampaso ka na, para pagkaagadili ka na magsala-sala. Amo na training eh. Te, kung di kami magsunod sina makauturan, anong matabo? Wala kaon, oo. Wala kaon, wala balon. Kundi kami magtuman sa instruction sa among ginikanan. Pero subong makauturan, ambot, no? Ambot sa iban nga mga ginikanan. Basi bala, ato na lang ginatolerate, no? Ang mga kauturan, ang aton mga kabataan, mga kaabyanan. Aton tudluan atong kabataan, aton oras nag-abot na. Okay? Importante mga kabinan, aton sundon ang instruction sa Ginoo. Kung kita gintawag na niya, no? Gusto sa Ginoo nga aton yung karakter, maayo na mga kauturan. Mga Kristohano na, no? Biyaan na ang mga malain nga mga binuhatan o kung kinaiya. Sundon ta na ang kinaiya ni Jesus Christ mga kaabyanan. Okay? So I hope, no, sa sining gabi may nakuha kita nga leksyon, no, sa aton nga pagtuon mga kauturan. Gani dalayawon ang Dios nga iya kita ginupdan sa sini nga kagabion. Kay subong man ang aton niya nga CEO Dr. Remilita Oy, kay subong man ang aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sini gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara ka sa kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon, nga kami imo ginpili gikan sa kadudulman kaginala kami nimo sa makatilingala nga kapawa. Gani salamat gid sa imo gugma kanamo. Masadiin imo kami gitagaan lugway kag gitagaan pribilehiyo nga makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ikaw gid magabless sa imong makanakan karon nga nagpamati sila mga radyo kag subong man naga-live through Facebook. Kag protection isla sa sining kabiyon samtang man sila nagapahulay sa ilang katulogon, diin man sila sining kalibutan, ikaw magaproteksyon sa ila. Pagsubong man ang magdala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, may panglawas, blessing sa gyapon ila maangkon, nga sa diin mabuligan ang mga katawhan nga nagkinahanglan, labaw sa tanan ng imo bulaton sa sininga kalibutan. Kasubong man ang among station manager Sir Jusel upod siya pinilanggang apanimalay. May panglawas, protection ila maangkon. Kasubong man ang kaalam nga langit nun. Kagtanan nga mga staff sa XFM, ikaw mag-bless sa ila, protection ila maangkon. Kag maayong panglawas, ila man maangkon. Kag initanan ang ginasalig dira sa imo. Kag sa sining gabi, samtang kami mag-bulagay. Ikaw Ginoo magapakamayo, kag ikaw magaprotection bisan pa sa mga malain nga mga panahon subong. Gabay, ikaw magapadala si mo bulaan rutunda nga wala sing kahalitan nga maabot sa amon tag sa kabuhi. Kasalamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Southland Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southland Plus Gold.
4: Southland Gold. Coffee mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southland Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa
4: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga.
7: Natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag Southland Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na. Para maging alerto ka.
1: Southland Plus Coffee Mix. Kape na.
6: Gamot pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga Putik. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
19: Muscle fever.
17: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
19: Mag-assist pain.
17: Kangkarang pain.
19: Fast and safe.
17: Assist pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain.
19: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

0: FM.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanzone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga katropa, exciting dito.
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuwi nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sa Poblas Gold.
2: Ako si JL.
3: Pagpangumang pangabuyan ko.
2: Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sa Poblas Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Anton Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga sa Anton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto.

0: Akin ang Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
3: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
2: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Bangus Sister pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain,
7: pag sister pain,
6: kangkarang pain,
7: fast and safe,
6: sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain,
8: mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at kabuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika.

0: Sister Pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So ano may ara sa bunga Domingo?
1: 9
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong gina-hype natin bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos
1: yes.
0: Tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga unang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! Point 1 lang ako.
0: Point 1 nga, pesos o kon grams?
1: Siyempre, bisan gramos nalang.
0: Grabe nga, kwartahan na yung papromo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back to back?
0: Back to back? Wawart.
1: May face to face pa gani. Back to back.
0: Iyan muna yan.
1: Face to face.
0: Iyan muna yan back to back yan.
1: Listen, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay-hunay man lang sa Gyapon. Kay buwas mabalik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo hasta hindi ka mo makabugtaw buwas aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gid may nag birthday daw. Happy birthday Kuya J Panagsagan.
1: Oy!
0: Ang aton technician sa ating you the birthday sa Bumba.
1: Pika pa tabi.
0: Happy birthday Kuya J. Ari na naka-hook up na ang mga taga Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya J.
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, abatiyang kita sa XFM San Carlos 98.9, upunta si Katropang
1: ang bana ni Tandang Sora, Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gaano ka ka-sure?
1: Ha?
0: Gaano ka ka-sure?
1: Ito may bag-uto sa nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta kung hindi si Supremo, ito yung bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Ginapangita ko man ni Gani yung pangalan, no? Sino to yung ngalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel.
0: Romel Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama. Sa Sagay, 87.5. Kag makita mabatian sa Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. By a Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tamin lipatan?
1: Warina.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kadto ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan as long as may internet. Connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimi Lito. Uy! Pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan subong yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormaan subong daw, albular yung buta ka subong.
1: Pangatsin lang ko kay.
0: Mayara kasang habol nga iya ka badyaw.
1: Oy, kwan iya malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya ka paltera. Kag may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka anuson.
1: Grabe ka man imo. Iya ano.
0: Kag may antipara ka nga iya nga ni ano ni Barbie. Karo lang kada I'm a Barbie girl
1: in a Barbie world. Kasi ano pa si katropang kat pa sa una. Si Barbie ano Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagang ini ang programa ginadulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na...
1: Tindog-tindog pa! Ah. Ah.

0: Anthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunid na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahigyod, basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 12 minutes more to go before 10 p.m. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagbusong nga naging mandob sa kadugayon, Dol.
1: Taniin, no?
0: Ba't jaw? Galing tatay? Okay lang?
1: Oy, uy, basta lalaki lang.
0: Oo. Amo na na ganing habol, o amo na naging bilin niya sa imo. Pagkatapos yung pukutay. Pagkatapos yung pukutay, o kung...
1: Amugit eh.
0: Nagpamati na kamo sa phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Coffee lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakapi ka ng healthy ka pa. Bakal na kamo ka mag-inom sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyong immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamo katawag subong na smart nga talawgan.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. May gabi kay Nick John Tessa Luna kag Emmanuel Dejero sang Roja City Capiz. Dahil lang gida. Mayong gabi kag nakatutok sa bilog ng gabi sa barangay Waskap is Rojas Capiz na Waskap. Daw siya giniya ang nag-ano niya. Kaya are-are pa gano? Rojas Capiz is Pedro Punto Bedra Capiz Abunga Gabi sa Imulidroy, hanap ng babae Troy sa Bacolod Pressure Area.
1: Hindi ng pressure area man.
0: Lingin na ni Guru. Lingin ni Guru Lolo ya eh.
1: Bakit eh?
0: Caller line number one, good evening.
1: Hello? Hello.
0: Ay, huwag isapat?
1: Mm-hmm.
0: Hello? Sa one, good man, two. Dahil lang. Check wa. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Oh, dahil lang kita. Sa hello ka naman sa makina, ha? Ariyo. Check, be. Batian mo kami?
2: Oh, hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Asya man ni Japon na nagtawag ng ligad.
1: Oo man.
0: Ang taga, taga Rojas ni, taga Antique.
1: Taga Rojas ni, sa balam mo.
0: Antique ni. Hello, batian mo kami?
2: Hello.
0: Batian mo kami, sir?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ti ano na? Balita? Sa 7-Eleven ka, Japon?
2: Medyo okay man.
0: Sa 7-Eleven ka man, Japon, ka work?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mayo kayo, wala ka pang ipahali, no? Bati ka na. Ti ano na balita? May nakaistorya ka na?
2: Why tinag-check?
0: Ha?
2: Why?
0: Why, Ged?
2: Why?
0: Ay, nano man. Ati, wala na kami da may mahimo.
1: Man.
0: Ah, sunod ka na lang intra. Kaya wala ka man Japon may naka-istorya. Kaya ikaw lang caller namon nga wala kami naka-istorya. Or wala may na-istorya.
2: Sige. Sige, sir.
0: Bye-bye. Bye-bye. Oh, tawag ka na lang sunod.
1: Mayroon kayo kayong chindi ka. Dasi ka sa istorya ako, no? Araw-araw, timo nga. Nga, pila ka na din nag-intra. Wala kid ka may nadagit.
0: Mga 1 year and a half na siya. Sige, katawag. Wala kid. Mayang gabi kay Mel Rose Balasa, watching live from Rojas Capiz. Dali lang, gid. Sa mga gusto magpatawag, i-message nyo lang sa amon ang inyo numero. Kay kami matawag sa inyo, ha? Kami matawag. Kay bala namon, la amon da pang tawag. So, kami ang manawag. Basta ang hindi lang kulang-kulang, ha? Ang harap man sa tsaktuhan man bala. May kulang-kulang man gamay, pero do tsaktuhan man bala nga daw, ano siya, daw tawagin siya.
1: Hindi man bala membro sa pamilya, Michael.
0: Michael
1: Link.
0: Hi, Charles. Good evening. Day lang, good. Hi. Mayong gabi, line number one.
3: Good evening.
0: Good
3: evening.
0: Hi.
1: Oh, hi.
0: Baklos na, hindi.
1: Di bakla?
3: Ay, ako po yung nag-call sa inyo sa nang nag-weekend niya si Mana, Sir Troy.
1: Ay, okay.
0: Nga babae pa, imugin pangita. Sumong lalaki na, no?
3: Okay na, ano ko nag-gid niyo po, nag-gid niyang lalaki, ako hindi napangita.
0: Ay, ang balan ka nag-gid mo.
1: Te,
0: kaya, okay. Ano pa siya, Bimo?
1: Kaya sa nag-ligat, to caterpillar pa lang siya.
0: Sumong yung butterfly na.
1: Sumong yung butterfly na. Di ba, kala nag-gid siya yan.
0: Nante, wala lagi kuya nag-asala sa ako ng panagupnop. Kaya in denial pa sa yeah, tunga
3: kaya
0: time.
3: Kaya sambal sa nabi si Sir Dolphin na nagkakatulkumiya. Ano po? At nagkakatulkumiya?
0: Nagkakatulkumiya latrasan.
1: Siyempre ang ako niya, ano eh?
3: Kaya tutunlan. Ha,
1: tutunlan. Tutunlan lang itong ginambal ko. Kahit ang matutuod ang monarchy. Kugit ang gakatul.
0: Gakatul, gigali mo monarchy.
1: Eh,
0: amo gali. Amo gali do ginapanuhot ka subong.
1: Magluwas pa sina ti gipabatak ko matris ko
0: gi. Oo. Gipabatak ya. Oo. Gipabatak mo kay nagkaalmoranas na.
1: May katanda man to bulang albularyo.
0: Nga giano ya.
1: Nya to ay hindi man ni matris.
0: Ano kuno? Ah? Ano kuno sa iya nga panagupnop?
1: Kanyon.
0: Te, hindi ka na in denial, subong sa babae.
1: So, di bakla ka na
0: lalaki mo gusto.
3: Lalaki na akong gusto. Andin ako yan sa babae.
0: Te, yung bala na gid mo. Ayawan ako na siya ka, pilit sang nagligat pagtawag
1: yan. Bala.
0: Babae, gid yung gusto niya ya.
1: Di ano, mapabunyag ka sa amon?
3: Pwede man.
0: Ano klase mo nga seremonya ang aton obrahon?
1: Galing ka eh. Ang bunyag din namon niya. Ginano, ginapote ka sa ikong pagi.
3: Ay, kasakit ka rin na yan.
1: Ay, para maging babae kang tunay.
0: Oo. O hindi gani ang arang ano. Ang ano na gani? Ang
1: manunggal.
0: Ang manunggal ano? Oh. Ang pait gani. Oo na. Oo. Amo nang amon ibaknot sa imo manunggal.
1: Para hindi ka pagaswangon.
0: Sa para hindi magsigisigi mo pagpangaswang bali ang magwa sina kung baknoton ka namon, stick to one ka lang gidaya. Kay basi ko makatilaw ka kaisa. Ah, basi sunod-sunod balahaw.
1: Amo na gina pagsiya nga mayanggaw ka na.
3: Hindi, gusto ko lang bala itry kung ano gitman.
0: Pero wala ka pa yaka try, hao?
3: Why pag-itya gani?
0: Abidol, wow. I-share sa iyo yung experience ang una kang nakatilaw.
1: Kuna
0: para ko, may idea man siya.
1: O kung ako sa imo, amat-amata na ano, ladlad.
0: Kay... Hindi, ano yung experience ang una mo nga nakatilaw? Kaya wala pa siya gani katilaw.
1: Ah, ang una-una ko, gidya, atong gain, oh, ano, gain Boulevard ko.
0: Oh.
1: Ay, sakit-sakit, gidya, day.
0: Paano to natigayon nga naglabot ka mo sa amuna nga point? Una, di, ano?
1: Nang, ano, siya na gagwardya sa, ano?
0: Oo, basta gwardya siya.
1: Oo, hindi ko lang pa i-mention kung diin.
0: Gagwardya siya, dayon.
1: Di, sa tungkat simpo.
0: Ikaw ang kawatan?
1: Kawatan? Kawan? Magnanakaw ng lakas.
0: Sige, while gagwardya siya, istorya siya, ay parang may idea man siya.
1: Eh, while gagwardya siya sa bagon, bala, kay ara siya sa...
0: Basta gwardya na lang, ha? Sige.
1: Di, gin, ano ko siya?
0: Gin si Dios?
1: Gin si Dios, kasi saka, gin dilaan ko balang iya nga.
0: Ay, yun, the babaeng style, abe.
1: Di, naganyat, masasang...
3: Di, mangkot ko lang.
0: Wala pa sa katapos, karoon lang pamangkot. Istorya pala gani, mangkot ka na. Ulat ka ba na mambal kami opo, hindi ka na kapamangkot. Sige, padayon doon.
1: Pari yung man, basta nag-lecture ang maestra, nung ba, hindi pamangkot.
0: Sige, doon, padayon doon.
1: Nang karun kay, na kami sa may bagon, amun, nagigda-igda ako.
0: No, tapos?
1: Di, so, nga pangus-pangus ko, tubo bala.
0: Bo?
1: Nga daw, ginapakita, ugit siya nga.
0: Daw, ginaumumoy yung nga tubo.
1: Nga ginamarisi-marisi ko ang tubo.
0: Oo, oh, te.
1: Kaso ang uli, ang iya, nagigda tubo, yung pakita, yaya.
0: Di, pagpakita niya?
1: Di, mahulat pa ko.
0: Ginano mo?
1: Gipang-os. Pero gahigda na kami na.
0: Oo, gahigda na. Sige, ano na pamangkot mo? Go.
1: Pamangkot na.
3: Ang pamangkot ko, mahal mo, guarding. Musta man na ang ilas ang guard na tuod na tangad ano na ko, no?
1: Ano?
3: Basta guard niya. Ang ila batuta bala, labagin man na ko, no?
1: Depende sa batuta.
0: Hindi man pala rehost na nan. Mm-hmm. Oo.
1: Oh, natawa ba lang imo nga mga ano bala?
0: Natawa ba yung batuta kay layo gid sa guardia, di ba?
1: Wala lang po sa natawa ba imo fingers?
0: Kay?
1: Kay wala man katulukong.
0: Ay, tagoon ko naman akong fingers.
1: Eh.
0: Pero tuod na, ang iyang pamangkot kung tuod ko nung mga dalag ko ang sa guardia.
1: May ara man dalag ko, may ara man laba.
0: Ang pamangkot ko sa imo, pila nakaguardia ang imo nga na agyan?
1: Sa diri kung dito.
0: Aha, bisan pila, include ang tanan-tanan, mga pila na tanan kagwardya.
1: Da sobra, sobra, naging duro 50.
0: Nadala si Bondera.
1: Ay, minus lang ah.
0: Si James siya. Si James.
1: Secret.
0: So ano nakita mo or ano imong kung imo i-compare
1: pero kung ano naglang man no? Commonly ha, commonly.
0: Oh, yes. Klaryos lang tanan,
1: sa mga gwardiya bala, may mga sarait. Eh, mapasarait ka man.
0: Hindi ah, gusto mo na maano?
3: I-try ko lang muna.
0: Gusto mo na i-try ang sarait na ginatawag.
1: Mm-hmm.
0: Pero kakiang-kiang ka na bala pagkatapos.
1: Halo, ara ka pa?
3: Okay ah, wala na problema. Yeah.
0: Basta ang importante dira iya is ara ka na sa imo tuod-tuod nga pagkatawo.
1: Eh, at least ningin baton mo na nga kwan ka.
0: Isa ka man sa federasyon, miyembro sa federasyon.
1: Yes, nga iloy mo si Jezebel.
0: Kaya yung mo tatay si Shoktong.
1: Ako on mga si Shoktong tatay mo.
0: Pila na edad mo gani, amigo? Amiga, gali?
3: 29 ako.
0: Ati, okay na na.
1: Oo, pwede na na.
0: Ara ka naman si Moin, Shoktong nga panimuot. Pero wala ka pag-idya ka agibisan ka isa?
3: May pag-idya first time guguro ni mama sa po mo.
0: Amugin na ang pagwasak si mga buwas damlag.
1: Mayo kung buwas damlag lang mawasak.
0: Kaya basta matilawan mo, sakit man na nga may na, sakit man na o kung manamit, o kung sakit nga may kanamit nga dala, siguradong enjoy ka.
1: Kagpamangkuton.
3: Wow.
1: Kung gwardiya gid man ang imo nga tay, pamangkuton ka man na nila, duwa ka pamangkot.
0: O na nga pamangkot.
1: Nga?
0: Ikaduwang pamangkot.
1: Tuwad. Pili ka?
0: Nagtawag-tawag ka gini sa mga expert na gadaan.
3: Hindi na ako magtuwad.
0: Ha?
3: Ang nga na lang ang piliyon ko, din ako magtuwad.
0: Hindi ah, matuwad ka ginaya. Ilabi na gumadagdag ang martilyo o ko na yapaha. Kag normal sa atong mga tao nga nagatuwad.
1: Kay iti paano ya katiruan kun wala kag atuwad?
0: Kag lain niya kay Dolphy nga tuwad yaya tigbaliw niya nga pagtuwad.
1: Te,
0: tamo ka na ton ano?
1: Ano sa imo?
0: Te, ipurso mo na na.
3: May napalaan, pero gusto ko nga magka-experience.
0: Sa?
3: Nang ginambal mo bala itong tugi naman, itong...
0: Ano? Mapangosas ang tubo?
3: Itong ginambal mo, tugi na lang, itong Boulevard.
0: Boulevard of Broken Dreams. Broken Dreams. Yes.
1: Amo ginapag sa ulo mo sang imo nga vowels.
0: Ah?
1: Oh, eh, eh,
0: oh, oh, oh, ilaway!
1: Gusto mo man mag-memorize ang vowel?
0: Te, enjoy ka no.
3: Enjoy it.
0: Amo na ang ginatawag nga true happiness. Ilabi na gid kong baton mo ang imo nga pagkatawo.
1: Yes.
0: Wala ka na may ginatago o ginalikom sa imo kagalingon. Kay mas stress ka lang na kung ginatawag sa alay pa, no?
3: Kao. Mga parents.
1: Correct.
0: Galing kay ang laway naman sa amon part ng mga lalaki na buhina naman ng amon nga ano. Ang amon nga
1: malahi.
0: Grupo. Yes.
1: Kay kung hindi ka gusto sang Boulevard of Broken Dreams, Pwede ka man ka chupampam.
0: Ba? Chupampam?
1: Kaya, sa Boulevard of Broken Dreams, siya vowels pala ng imo nga may morison.
0: Oh.
1: Pero kung mag-chupampam kaya, Doremi nagid.
0: Ay, ito.
1: Oh. Ito sa ano lang bala. Ito sa ano lang bala. Sa ano lang bala nga lang buto nung pinakataas ka nota.
0: Oh. Eh? Anong pinakataas nga nota gaya sa Doremi?
1: Ha?
0: Anong pinakataas nga nota da sa Doremi? Fa, sol, la,
1: ang highest do eh.
0: Oh, sige ka no be? Try
1: do.
0: Be?
1: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do.
0: Amo na to?
3: Natigil nang laban na naguro ang do.
1: Oo, oh, kay do, doon ka na mo. Eh?
0: Ready ka na?
1: Ready ka na, mapadokdo?
0: Yang gawag isa mo.
1: Okay ka na sa Luis Do?
0: Ah, sige ko na Luis Do.
1: Sa Luis Do ka lang anay, Subo.
0: Sa diri ka lang anay sa Luis Do, kuno, sige na be, ang Luis Do.
1: Sa Luis Do ka lang anay, kati
0: siyempre. Ano to gani? Ang Luis Do. Sige, sundi.
1: Kay kung sa do, kay kung may ila. Kay sa highest do ka, doon ka, gid.
0: Na.
1: Kung sa Luis Do, dugmokon ka na, gid.
0: Dugmokon lang sa anay.
1: Oo, dugmokon ka lang, anay.
0: Asa malabot niya ang pinaka-highest.
1: Pinaka-highest nga do.
0: Amo na na ang pagdudo
1: sa'ya.
0: Pero kung do lang, gid, ya, dunuton lang, anay.
1: Dugmok ka lang, anay.
0: Oo, dunuton lang, anay. Kung sa Rhea, Re?
3: Ang suguro ko ng so.
1: Di kung sa Re kaya Rian ka na.
0: Kung me, Dore, kung sa me naman niya.
1: Mag-me, oh. Mami, kagit pa ng kanding.
0: Dore, me, sa fa.
1: Ha?
0: Fa.
1: Fa?
0: Hmm.
1: Fashion ka na.
0: So.
1: Ha?
0: So.
1: Ha? Kung so.
0: Sopsopon.
1: Oh, sopsopon eh.
0: Do, re, mi, fa, so. La. La.
1: La. Ang balaso ng lalaki.
0: Latibay.
1: Buwa mo naman latibaya namin.
0: Do, re, mi, fa, so, la, sa tia.
1: Ti, man.
0: Do, re, mi, fa, so, la, ti. Amo to, do, do, doon na.
1: Do, doon ka na.
0: Te, damo ka na may nabalaan.
3: Okay, damo na, good man. Thank you sa inyo pag-share.
0: Te, ma-plug ka number.
3: Okay.
0: Sige, go.
3: Pwede ko kapili isang lugar kung ano lang akong
1: gusto. O sige, sure.
0: Pag gusto ka, ay total virgin ka pa man.
3: May dili lang buro kay mga malayo na ang iban.
0: Oo, ah. Sa diyan ikaw sa Rojas?
3: Hindi ko yan sa Rojas.
0: Sa diyan ikaw?
3: Wala na ko yan sa Rojas, Bestie. Dili na ko yan sa Kalibo,
0: Bestie. Ah, sa Kalibo. Kalibo.
1: Sige, mga taga-Kalibo.
0: Okay. 0930
3: 7986 967.
0: Isa pa.
1: 0930 7986 967.
0: Go girl. Go girl. Kaya, damo naman sa may nabalaan sa imo halin. So, amo na, ang ako na lang ginmambal. Go girl.
1: Eh,
0: bye girl, bye.
3: Thank you so much.
1: Thank you also. Bye.
0: It's 7 minutes after 10. Mabalik pang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dovilang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sanson Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sanson Plus Coffee Mix.
0: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanson Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanson Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanson Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanson Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanson Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Baldag sa Roy Tisoy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Sa katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sangsanton Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy sa Bilog na Pilipinas. Pwede na kamo ka-call sa smart nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Si Manananggal Di Amor na trangkaso subong nga gabi.
1: Ahay.
0: So bali ang iyang ang iyang bulong ang phone pal nga programa.
1: Nan, kag inuma siya sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sa dalalayo niya nga pinamati ilan taw sa aton Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Daw isa sa aton guro ang matilawan niya gid. Bila taw daw may picture ana bigo bebe. Ay, daw gapakilid-kilid mo ng picture daw hindi amuaw. De. Lili, on tabi mo. Ito kaniwang nito, bukog na ni Bilinaw.
1: Basi kung kwa manisa.
0: Ha?
1: Kalay manamon.
0: Basi guro.
1: Ha?
0: Send ko no purang kay, be.
1: Messenger lang.
0: He's got messenger lang kayo ba? Walang tao ka man marangkay? Walang tao ka man purangkay?
1: Pamatulaan, tasaya ko babae sa ako lalaki.
0: Yuck!
1: Hindi ah.
0: Dubli kara, kaya galing.
1: Hindi man sa amo sinas. Pamatulaan gani.
0: Pero walang tao ka dyan.
1: Ha?
0: Sabi ko ga, digwa-digwa ka.
1: Naluod ko na eh.
0: Pero walang tao ka.
1: Walang tao lang yan.
0: Yuck!
1: Ano malayo na malantaw? Basta hindi lang kuya magsilaw.
0: Ah, malantaw lang sa kuno. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Do dako problema ni sang amon Migo.
1: Nga kadto ka subo sang imo nga dating.
0: Gani. Ngalan mo Migo?
2: Wako wako Treya.
0: Ngalan.
2: Wako wako.
1: Wako wako.
0: Ah, si wako wako. Okay. Wako taga diin ka?
2: Sa Himamaylan.
0: Ah, Himamaylan. Pila na edad mo?
2: 31.
1: Tingnan doon ka subo sa imo, wow.
2: Hindi na ka na subo ko kay magabot na si birthday ko. Kaya kikumitan mo ba eh.
0: Saan ang birthday mo, wow?
2: August 20.
0: August 20?
1: Mapila ka na?
0: 31?
2: 32.
0: Ma 32. August 20 birthday mo?
2: No.
0: Makaabot ka pa yan sa pitsa 20. Okay ka, ano kaluya sa imo nga tingo? Doon ka pa milin-milin ka na balawa ko. Daw madayon gin nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20.
1: Yan no.
0: Labot pa? Ha?
2: Bilang
0: guro asta. Sige, mabalaan talaga na galing kay ma-headline ka man na Japon kung ano ginman.
1: Si ano mapilma ka na lang last will and testimony?
0: Testimony? Hindi testament? Testimony ka dya? Testament tayo.
1: Testimony ako niya, be.
0: Te, may ara ka pa mga manggada nga nabilin, nga daw nabalaan mo na nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20 sa Agosto. Mayara? Ano ang mga properties mo ng ara sa imong subong wako?
1: Oo.
2: Wala, Troya.
0: Ah. Hindi ka nalang magpirma eh. Wala man lang kami gali hangpon sa imo.
1: Ang mga man.
2: Wala, Troya. Wala lang sa binlang.
0: Hindi ah, maya. Araw ta pa nga. Wala agad sa mga relatives na nga
1: oo.
0: Tulinan mo sa imo manggad.
2: Manggad, Gidya. Sigado gani, manggad.
0: Ano work mo wako sa imo mailan?
2: Kampo lang.
0: Ah, sa kampo? Bali, ano, obra mo sa kampo? Ikaw ang tubo? Ano?
2: Pangilamon sa tubo.
0: Ha, pangilamon sa tubo? Mm-hmm. Kapoy-kapoy pala na doon.
1: Ha?
0: Kapoy-kapoy na makon mo. Ang isa karayas ang katubuhan na mo na. Okay. Imo na subayon nasa sa pinakapunta gid. Tapos
1: ano?
0: Sa next lane ka naman dayon. Guna ka naman naguna. Pero may sekreto na dabala para mas dasig. Kabalo ka kung ano ako?
2: Ano, try?
0: Ikaw ang ubrahon karabaw. Kaya?
2: Ha? Dating na tapo.
0: Amo gani. Oh, oh, eh. Sila ka nakatuig, obra, sa kampo man?
2: Nga, 20 years na.
0: Pero hindi ko magpati nga gobrang sa kampo dol.
1: Gani man.
0: Nga, may ara sa iya pang load, gani iya pang tawag, pang intra
1: sa ato. Wala, sila sa sulod sa 20 anyos. Dra ka lang.
0: Oo, oh, man. Wala.
1: Siyempre, bisang paano, ang iba niya iya ng gaano man mo?
0: Nag-level up.
1: Ga-level up.
0: Oo, level up. Ang iba, nag-gwardya. Ang iba, nag-babakulo, nangita sing trabaho bilang maintenance abi, gardener, na muna. Ti, unahon mo gid-ana yung nobya mo kaysa sa imong ano, sa imong future, sa imong pangkaugalingon. Kay ti matrantay dos ka na bala. Kinanglan mo na gid may ara ka tinipunan kay sa sini bala. Hindi bu silingon nga nakatawag ka di sa amon. Abi mo may madamhag dayon sa imong uyab. Mga maro na subong ang mga girls sa miguwa ko. Miguwa ko? Kung wala man lang sila kuwaon sa imo nga, patilaw man sa simo yaman. Diba? Amo na lang na ang masakit na kamatuuran, wako. Dapat imuad mo na nga daan sa amon kung pila ka ektarya ang nakapangalan sa imo nga lote or ano, ng farm. Kadutaan, amo na.
2: Mga isa lang.
0: Nakapangalan na sa imo?
2: Ah,
0: hindi. Laban ni sa burit.
1: Tuod ba na nakapangalan sa imo?
2: Huwag ni Billy na ni Tatay Sakon.
1: Ah, di Mayo eh.
0: Anong lot number niya? Kaya i-check ko subong.
1: Letters lang ko, no?
0: Lot number.
1: Letters lang gani.
0: Lot number.
1: Lot number gitang imo.
0: Lot number ang akong ginakinanglan. Be, ihatag may ang lot number. Ano na siya nga lot number? May code-code na mo kung tuod yun yung ginbilin sa iya sa titulo, bala? Ito. Lot number?
2: 703.
0: Ano?
2: 703.
0: Sala. Yan man ang plate number ka series.
1: Kung sa diin ka kung nga lot, sa A kung sa B?
0: Sa diin nga lot, A o kung B?
2: B.
0: Ha, sa B, lot, git sa yaya.
1: Sige ko gitaw.
0: Hindi sa portion A lot. Dito gito sa portion B lot.
1: Kaya kung siya nakakadlaw ka.
0: Sabi mo, maruan mo ko, gaan mo ang lot. Gaan mo ko lot number, hindi mo ihatag sa ako, niya ka-series na plate number. Nami, si mo ba?
2: Sige ba, si masakay kayo pagkatsi sa amon niya.
0: Dali lang. I-check ko, anay, ang sa line number 1. Good evening, line number 1.
1: Hello, may gabi.
2: Hello po. Good evening po, Roy.
0: Sandali, dyan ka muna. Kausapin muna namin yung tagay mamaylan, sir. Makinig ka lang muna dyan, ha?
2: Okay po, okay po.
0: Sige. Okay. Sige na. Plug that number mo kayo. May naka-standby sa line number 1. Hello? Wako?
1: Wako?
0: Plug na that number mo. Kahit nabalaan na naman ang imong alat. Sa bilat, kagaliya. Ano number mo?
2: 09-0951-906-9936.
1: Okay. Inaya lang. What?
2: 09-951-906-9936.
0: Okay, salamat.
1: Sige, salamat, Gil.
0: Line number 1, good evening. Pangalan, kagtagadiin.
2: Hello po.
0: Yes, sir. Pangalan po at taga saan?
2: Yui Tabion po.
0: Taga
2: saan? Yung dati po nagbigay sa'yo ng number na humingi ng pimpal.
0: Taga saan po kayo, Joey?
2: Taga Salong po sa Kabangkalan.
0: Ah, Kabangkalan.
1: Kabangkalan.
0: Yung sa Palawan, yung taga Palawan, ikaw ba to?
2: Opo, opo.
0: Oh, mabuti, nakasurvive ka pa, ha? Kamusta yung... Kamusta yung pakiramdam mo?
2: Masaya po.
0: Natanggal na ba yung dextro sa kamay mo?
2: Natanggal na po.
0: Kailan ka lang pinalabas?
2: Ay, hindi pa po napalabas.
0: Andyan ka pa sa loob?
2: Ay, ito po. Ay, ilang ito na Para po maka ano, makapasok po.
0: Ah, andiyan ka pa sa loob?
2: Andito po sa loob, hindi pa nakapasok.
0: Oo.
2: At saka hindi pa nakalabas.
0: Andiyan sa loob, hindi pa nakapasok at hindi pa nakalabas. Gusto mo ibugsok, taka? Joey? Daw wala ka sa tarong ano haw? Nga...
3: Nga
0: paminsaro.
2: Salamat po.
0: Ah, meron ka nang, meron na nag-text sa'yo?
2: Nakatagpo rin po ako ng babae na pwedeng papasukan at
0: pwede labasan.
3: Wow! Congratulations!
0: Taga saan yan? Taga saan?
2: Taga Iloilo po.
0: Ah, taga Iloilo. Ay, ibigay mo nga sa amin yung pangalan. Baka yan din niya yung babae na taga Iloilo na maraming lalaki. Mm-hmm. Pangalan niya? Sino yung, ano pangalan niya?
2: Yung pangalan niya po, Maria Rina. Ang pangalan po.
0: Maria?
2: Maria Rina.
0: Ayun, hindi nga kami nagkamali. Siya din yan. Mag-ingat ka dahil patikimin ka lang pagkatapos ipalit ka rin sa ibang lalaki.
3: Yes, patapos kunan ka lang ng GCash.
2: Siyanong gumapos siya eh. Pero single mom po siya.
0: Oo nga.
3: O kaya nga, kaya nga.
0: Yung kausap din namin dati, single mom din yon.
3: Yeah. Marami na siyang lalaking niloko.
0: Oo, baka ikaw na yung pang-sampo.
2: Napakasakit kaya tayo na.
0: Pero ano mo na muna? Tiktikan mo muna, ha? Huwag mong muriin. Tiktikan mo muna. Huwag mong muriin. Tiktikin mo muna, ha? Tiktikan, ha?
3: Baka maraming tiktik yan.
0: Sige, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig ngayon si Maria?
2: Ay, sila naman po ito, ha? Wala namang helmet, eh.
0: Mensahe mo para sa kanya kung nakikinig si Maria. Ano?
2: Nakikinig po.
0: Ano nga yung mensahe mo? Parang honghang naman ito. Ano nga yung mensahe mo sa kanya? Okay, bye. Maraming salamat. Okay, sa sunod ka na ulit tumawag.
3: Na-overwhelmed siguro kay Maria.
0: Oo. Hindi niya alam na natin yung diskarte ni Maria.
3: Correct.
0: Oh, yan yung sisira sa buhay niya. Charot. 38 minutes after 10, mabalik ba ang phone? Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kaya ka pa mati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: 过，
1: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Woo!

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa gihapon, Katropang Droid Isoy, kaupo nyo sa phone pal.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bulbukol si Sagtumor, magtumar, sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, Kutis Artisana, Kutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa dalagkuan ng mga drugstore. Pariyos ang Mercury, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available gid ang tanan nga produkto sang Yes 12 Incorporated. May gabihan ay sa amigo ko da nga si ano, si Carb. Amo ni siya ang nag-live-live samtang nagagulot sa iya nga ahos. Mga panakot sa iya nga lulutuon, kagang background XFM.
1: Wow!
0: Kay nakita ko ang iya nga live video, automatic may libre isa ka karton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Makita mo na siya kung masaka sa Dibuas Guro kay ginambalang ito sa nga. Claim na itong imo premium!
1: Kani man!
0: Kay basta mabatian ko na dahil sa live-live nyo nga may background na nga XFM gatukar. Tagaan da yun kapi isa ka box.
1: Nan.
0: Hindi kay isa ka sachet kundi isa ka box.
1: Eh. Charge mo da iya nga iban pag dia.
0: Charge sa imo ha.
1: Ay, ikaw yung matagya.
0: Oo, Carb, mayang gabi na, sinupol mo na sa bungin, nangambal sa Diyo, pwede ko na ka pa shoutout pang. Kung kin-comment mo na rikta pa shoutout mo, kundi labasahan ko na subong. Pa-reply yun, pagit kuya. Dial lang ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0915-0076-793 and 0915-831-1431.
0: May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Ay, liyo ko mute sa imo nga radyo, Migo. Migo, mute ang radyo. Sa cellphone lang pamati.
1: Ka-feedback ta.
0: Okay na? Dahil lang. Wants to switch to a video call. Wow, video call.
1: Video call, Gidyo.
0: Ay, nautod. Meron nag-display sa akon lang. Sa cellphone ta bala? Company phone ta bala? Wants to switch on a video call.
1: I-switch to E,
0: Video call, video call. Oh, dayaliwat. Basi ko nalipat. 0915-8311-431. Teka, kauyan, di kaya maglawang sa smart mo, ya? Mamati ka lang, ya?
1: 0912-0076-793.
0: Ano ka man? Nautod na naman.
1: Oh, kita mo?
0: Kaduan na nautod. Kaya lang kita. Mayong gabilan da sa kay Rolando Isulan sa Purok Ulon Tawo, Barangay Himugaan Baybay from Ray ng Lawis.
1: Grabe, layo ba?
0: Oh, Himugaan. Hindi inubaan, basta inubaan ang balmua.
1: Himugaan.
0: Din be? Din be Himugaan be? Ra.
1: Himugaan sa may bago?
0: Wait, sa galing katol-tol.
1: Himugaan man sa
0: bago. Himugaan, bye-bye.
1: Hindi na saya sa...
0: Ikaw ganito na mamangko to. Mangkoto na mangko.
1: Himugaan sa may...
0: Hala.
1: Sagay eh.
0: Hala. Oh, sa diin kayo mambala, sa sagay, sa bago.
1: May himugaan man ganito. Sa bago.
0: Kag?
1: May alam man sagay.
0: Te, sa diin na namin ko ang gingrit ko bago lang, himugaan,
1: sa
0: bye-bye.
1: Sa sagay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Tiyo, mambal ka bago.
1: Ha? May himugaan man ganit sa bago.
0: Oh, greetings coming from Ray ng Lawis, Bago City.
1: Yeah.
0: Pati ka na himugaan, bye-bye sa sagay na. Si Norberto.
1: Celestial?
0: Hindi. Norberto Belo Saturno Jr. sang Cady City. Gapamati man siya.
1: Sugit na sa...
0: Ay, tuod. Naga-call man siya tigani, oh. Ah, wala ko kabalo kung sa din si Norberto kay duwa di ka bilugi ako iyang ano
1: nga number
0: iyang picture sa cover photo. Mm-hmm. Sige, salamat gid mo mga taga Cadiz mga pamati bala sa ato no. Tapos subong pagit nga nagklaro ng ato na signal. Oh, grabe likop ang bilunga Cadiz puro sa nan XFM.
1: Nan.
0: Oh, bali Cadiz kag sagay waswasanay na. Dugay-dugay, mamat-amat ato pa ato sa Escalante. Ato mga iksoon diya sa Escalante. Pag-wat-wat mo diya kay mo paulan mig ano?
1: Radyo.
0: Paulan mig TV nga flat screen.
1: Oh?
0: Flat screw, oy. Flat screw. Hindi flat screen. TV nga flat screw. Dayal nyo na, dasiga na, ah. Kadugay, gidyaya.
1: Sige na.
0: O, dahil lang yun, i-invite anay sila sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo kung sa diin, every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan. Paano mag-intra? Bakala ka mo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan sina isulod nyo sa sobrang puti, kag isulat ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyo contact number, kag ang suki nga tindahan nga inyo nga ginbaklan, kag ihulog sa mga tindahan nga may mga drop boxes sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Kag diri mismo sa tagsa ka mga radio stations ang XFM sa NIR kag Panay, may mga drop boxes man dira kung wala ka mo nakatultul sa iba ng mga tindahan nga may drop box. Dito lang kamo hulog sa among na mga waragwagan, XFM nga mga radio station para dako ang chance sa mga magdaog sing 5,000 pesos nga cash sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ang announcement sang winner every Friday man kag may mga posting man sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio station.
1: O, Teddy, empak ka mo?
0: Tasyal na ganyan, subong niya ang XFM niya.
1: Correct, iya.
0: Pangatag kwarta, 5,000, no? Hindi lang tag isa-isa ka libo, 500. 5,000!
1: Eh.
0: Eh.
1: Kasi may groceries pa na.
0: Daw, bati ko doon, ikaw kuno isa sa mga tagdaog sang grocery?
1: Sa kanula.
0: Tandain niyo, may pangalan ng Rodolfo Alacapa siya na. Wala. Wala na kami diba lobo ni Ana Rodolfo, ha?
1: Oo, oh,
0: ah. Tapos, yun. Di na to sila man. Nga nga wala yun na ginapadayon yung tawag sa
1: amon. Panawag na kamo. Kakapoy, blakata-kata.
0: Gani. O, oh, dahil lang yun, ha? Salamat sa tulong ninyo, Troy. Nakatagpo na rin ako ng babaeng mamahalin ko. Sana din niya ako lulukuhin. Dahil decidido na akong mag-asawa at mamuhay ng tahimik kasama si Rena o Rena Lindroy.
1: Ang balo. Pase ko na amo naman na sa kaso nagaroon niya kapakasal.
0: Oo.
1: Amo ginasa daw.
0: Hindi pa saling naman buot niya, no?
1: Gani.
0: Ay, sa mga taga Victoria, shout out ko, no? Galanto kami sa, ano, sa Star Cable Channel 13, kag analog channel hindi, analog channel 13 and digital IPTV channel 29. Alin kay Zig 0 to 7. Salamat, Gid!
1: Yun, oh, sosyalan.
0: May TV na sila,
1: cable,
0: no?
1: Correct.
0: Wow, grabe. Ka-greet, kapamati man kami diri sa Lawaan, Roa City, Atinon Family. And kay Mary Vic Atinon. Alin kay 7516. Thank you so much. Ikaw na, sa mo FB Live, wala ka nag-FB Live?
1: Lubat na, B.
0: Ah, nalubat ka na?
1: Nang may gabilanda sa kay Cecilia and of course sa kay Junior, kay Vince, kay Brian, sang San Dionisio, Bacolod.
0: Wow. Sino boyfriend mo? May boyfriend ka?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala. I'm free.
0: Sa kabilang buhay gusto mo? Boyfriend sa kabilang buhay? Bakit mo tinatanong na ngayon na boyfriend? Bakit meron ka bang boyfriend sa kabilang buhay?
1: Sinabi ko ba?
0: Oh, sabi mo eh. Sabi ko, tanong ko, may boyfriend ka ba? Oh, yung sagot mo sa akin ngayon, hindi. Sa kabilang buhay?
1: Hindi ko alam na may karugto.
0: Ay, talaga? Oh, magkano na lang naiwan sa wallet mo ngayon?
1: Marami-rami pa.
0: Kasi, ano pa lang eh. Ano? Parang magkakalahati pa lang ng ating trabaho. Parang, na simot na lahat yung natirang ano,
1: oh,
0: alawan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ba't mo alam?
0: Siyempre, nakita ko yung mga ano, yung mga receipt ng GCash.
1: Saan?
0: Ha?
1: Saan?
0: Diyan o, sa table.
1: Oo, talaga.
0: Oo, meron kang pinadala na 300.
1: Oo, kanino?
0: Ha?
1: Kanino?
0: O, ibanggitin ko ba on air?
1: Oo, pwede.
0: Ha, parang si ano yata, si letter C?
1: Tapos?
0: Ah, gusto mo talaga kabuuan ng pangalan.
1: Oh, sige.
0: Maya-maya, may caller tayo. Good evening, caller. Line number one. Hello? Yun, naputol. Putol na naman. Sige, patuloy ko ah. Mm. First letter talaga na ito, itong pangalan, W.
1: Talaga.
0: Tapos, meron pang ano, J.
1: Wajo? Ganon? Si Wajo?
0: Si Wajo. Totoo. Sino yung ano?
1: Si Wajo.
0: Sinong boyfriend mo ngayon? May mga kigay.
1: Wala akong boyfriend ngayon.
0: Hindi sa kapuli sila balay lapusan sa labador nana niya. Ha, mugali wala ka nagpuli sini nga si Mana. Kay may ara ka tugaligin na tabo-tabo sa Escalante.
1: Escalante na naman.
0: Wala na dayo namon team building guys, eh. Nagbagyo diri.
1: Nagbagyo.
0: Oh, nagunos, nagbasko ang ulan. Saan ta dayo noon? Yeah, dahil lang yun. Next week. Anong next?
1: Hindi ko pwede sa Sininga Sabado.
0: Oh, God. Ay, 15 dapat.
1: Oh, 15.
0: Hindi ka pwede. Nga din ka makadto.
1: May reunion kami.
0: Arara, may reunion na naman.
1: Oo, oh, iyakawaming.
0: Ha? Eh? Wala ka man to ka-graduate.
1: O, oh, sinasin mo nga wala.
0: Ano na, elementary high school?
1: Elementary.
0: Ah. Ah, may atinan ka naman. Maliban, wala na.
1: Di ko di upod ka.
0: Hindi mo pag-off na ng imong crush nga OJT?
1: Oh.
0: Pili ka waming o kung crush mga OJT, ma-boxer sa swimming pool.
1: Di, kulipayon niya mo lang ko. Hindi, pabilin ko eh. Pangkaneng.
0: So wala ka pa
1: pangkaneng istorya.
0: So wala ka pa final destination sa Saturday. Either ma-go ka sa inyo, sa inyong
1: nalumnay
0: sa waming o kung masabay ka sa amon nga ano
1: nga
0: sa aton gali nga tawag siya, yeah. Team building.
1: May, actually may commitment na ko sa Waming.
0: Pati
1: supposed to be tani di ba sang kahapon patatani
0: ang iya boxer Adidas.
1: Ay, di, ako ya ayam
0: ang iya nga upper Adidas man.
1: Ang balanta kagani nga may commitment na ko.
0: Ang iya chinelas Adidas.
1: Pues
0: gali iya tsura dudas. Te ano ma, Waming ka o kun ma team building?
1: Nakuluya, malaguro nga may commitment ka na, i-put down mo pa.
0: May ginpirmahan ka?
1: Of course.
0: Belan tao be?
1: Atutugani.
0: Yee, yeah, wala.
1: Tutod.
0: Wala.
1: Yee, wala kun wala iya.
0: 12 minutes after 11 o'clock, kapatay yung phone, palabon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Troy Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal. Dirigid lamang sa inyo paboritong istasyon. Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.32 na, oras sa Pilipinas. Sige, hapon kamo nagapamati sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dotilangka.
0: Hindi kamo magkalipat ang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Nagapadayon sige hapon mga katropa. Every Friday man na ang iyang weekly draw. Kung sa diin, 3,000 pesos ang cash ang inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga produkto. Sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ang mga participating Yes to Health products sa puting sobre. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Every Friday, you can win 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyo nga pangalan. Madamo nga salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanan nga station managers sang XFM Philippines NIR kag Panay Island. Kag sa amon man nga CEO kag boss, Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Tisoy.
0: See you tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.

Quiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Iba ka sa lahat.
2: Southon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-Turbo!
10: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa!
12: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
10: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist, call your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito.
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5

XFM Roha sa siningang bulan sang Hulyo. Liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na! Mag-like, follow, share, kag mag-subscribe! Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadla ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
1: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
1: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningang bulan sang Hulyo,

liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Ang Anton Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assistive pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assistive pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assistive pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assistive pain.
1: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Moang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May harapos sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga katropa, exciting dito.
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin na ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay, igulan po sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahawag ko sa akong ubo. Damo nga gina salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

watch you dance.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Motivation ang ka.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Sanzone Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
11: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
11: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Saan naman?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
3: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga katropa, exciting dito.
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang moang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Magandang maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Mga kasama niya naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang atin pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayon sa mga kabayan po natin, gusto po makahilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. At syempre sa atin pong programa ay atin pong mga kasama ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na atin pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin ha, inaanyan din po namin kaya nabisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating po mga produkto dyan sa ating po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating po programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Especially our Ultimate Trio, ang ating pong complete package, Doc. Ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan eh meron pa yang pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Ating pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency sa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, mm-hmm. ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Mm-hmm. Ha? Kasi may mga may hormonal system tayo, yung mm-hmm. glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalo, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland mm-hmm. na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance ano at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone tinatawag nating cortisol ano at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Ay sa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam niyo na yung ibig sabihin noon, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress, okay? In case may emergency like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic hindi niyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagte-training ng mga sundalo, mm-hmm. 'di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm-hmm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. Eh nangyayari yan once na tayo ay in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balanse eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito ha, yung regulation ay gawain ito ng ating pong adrenal gland. So, yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin. Saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente. Laging mahina ang katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So yung sodium and potassium yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balanse at yung aldosterone hormone yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So ang adrenal insufficiency may mga klase yan. Una sa lahat yung primary na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos
1: din
0: na maangat.
1: O limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman is a strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede kang magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito 'yung nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon 'yan sa center of the brain natin. Mm-hmm. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O messenger siya. Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo, di mo pansin pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligam-gam, malalo kang lalamigin.
0: Lalamigin,
1: so yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So yun yung relationship. So pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O sana naintindihan niyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified lang nang natin, ano. Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common, ano. Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin, ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes, ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin.

0: ibigay, no? Ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng atin pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba dyan, especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha. Pwede mabili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Salton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga expert.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
1: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zantone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zantone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zantone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Espanola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga

0: mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Mm-hmm. Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag
1: sa gabi. Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes,
1: so kaya yun yung nilagay natin doon sa Visionex Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. Sa mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kababayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Visionex Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang 1 capsule a day ng Visionex Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Visionex Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Visionex Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan, kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam. Ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
2: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time! Alas 4:33!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
5: Exciting Pilipinas!

Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Karnyadlaw, sang Lunes. Yahoo! Petsadyes na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Siyempre, kaupod karon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa. Bangun na. Okay, aga na ni. Okay, nabinagin sa aton sini mga katropa dira nga may mga trabaho pa sa subong adlaw. Sa mga mag-opisina pa dira. Siyempre sa mga magapanindahan pa. Taga sa mga magadigamo naman para sa ila sini nga mga estudyante. Yahoo! Unang adlaw sang klase, unang adlaw sang trabaho. Oh, labi na sa mga empleyado sang aton sini nga gobyerno. Oh, ang daw ma-example lang diguro ang LGU panitan mo. Ayoy! Yahoo! Okay, man yan isubong adlaw mga katropa, ginasaulog sang banwasang panitan ang ila sininga municipal and religious fiesta. Good morning! Yahoo! O, ganis sa mga panitananon, happy fiesta! O, happy pista gidaw kay Parikoy Jubert Delpin. Yahoo! Kabuot gid sini sang migo ko kay subong yang aga nagapangapil lang sa wa isa nakatughong ayan oh, message mo lang ko pare kuya kun dingo karon madrid show ah ayan

0: Okay, for sure dira karon sa banwada sang panitanda mo gining maghahanda mo. Okay, subong nang adlaw ang ila kapistahan. Anyway, sa aton nga pagpangalagad mga katropa, ato na gina-welcome ang mga nagatutok na karon. Sa aton nga pagpangalagad pinagi naman sa 100 or sa 106.5 megahertz nga lilisuan sang ila sin nga mga radio sa FM band. Yahoo! O kaga syempre. Ang aton man sini karon mga katropa nga nagatutok na live. O, sa aton bag-o nga time slot ha. Sang exciting Pilipinas. O, sa XFM Rojas 106.5. Yahoo! Kay Chief Militon madersi na karon no ah. O kag kayan yan nga nagatutok subong agaho. Yahoo! O kag siyempre sa kay Juan de la Cruz. Ayoy! Alias John alias Kato. Ayoy! O kag siyempre ha. Isa na ka good morning karon ho ah.
1: Good morning.
0: O, sa aton mga masako ng mga vendor sa magkatuhay naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. O, sa 16 gani ka mga kabanuhanan sang probinsya sang Kapis. O kaga siyempre. O sana guys sa anon yung merkado sang syudad sang Rojas. Dira sa Chudoro Arsenas Trade Center. Yahoo! O, sa mga suki, ah, kag mga maukod, tagida nga tagpalamati. O, kay Sir Herminio Hikaldi, daasang Hikaldi Meat Stand. O, dira sa may meat section. Ah. Yahoo! O, kag sa Kapihan, mandira sa kay Sir Antonio Bulido sa Antonet Kapihan. Okay, Ma'am Reyes ang Rinada. O, sa fish section, kaya gasobong man kay Ma'am Aileen Agdales. O, sa Kapihan, manda sa fish section eh. Yahoo! O, dala sa utanan section ah. Sa mga vendors naton da, ilabinagid kay Sir Leopoldo Revise. Yahoo! Kaga kay Ma'am Rosalinda Antonio. Dira man sa poultry section sa kay Josue Esmalana. O kaga kay Sir Francis Asugi. O kay Ma'am Lenny Di Pedro dira sa may Erica Frozen Products. Yahoo! O kaga kay Sir Wendell Dolorda sa may seafood section. Yahoo! Medayad, gina nga pagpamati sinyo ah. Oh. Draman sa mga ano na to na, mga vendors, mga bulante. Oh, sa may Bagsakan Center. Yahoo! Oh, sa mga amigo to nga gwardiya ah, kay Harry kag kay Roy RJ. Yahoo! Oh, kabay sa inyo sini nga pagpamaligaon da sa subong adlaw. Makabawi kag makaginan siya naman kamo ah. Yahoo! Oh, syempre. Oh, gina welcome tamang karon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang mga members gid sa aton sini nga katropa listeners and solid supporters. Yahoo! Kon ang aton mga class members. Ayoy! Sabog taw na. Ayoy! Daw si Ma'am Lisa palanding nakabutwa aw. Ayoy! Okay, Ma'am Lisa Digala daa sa Divino and Digala family, good morning.
1: Good morning!
0: Sa mga kauturan man aton, dira sa mga coastal barangays. O, Okay, pari ko yung Rix Ramirez da sa may Aguho.
2: Yahoo!
0: Okay, nung Rio, aninang da kag kay Janjan na aninang sa may, or Abawan. O, dira sa may, ano ni, sa may uy, Ulutayan.
2: Yahoo!
0: Okay, buhay dagat vlogs.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Kaga siyempre ha. Okay, tay Musok Biring daw kag kay tay Joel Bilyones.
2: Yahoo!
0: Subong man kay Eric dira sa may Hamulawon, Panay.
1: Good morning!
0: Okay, maman ni Lynn Basa, ha? Good morning man dyan sa Ibisan.
1: Good morning!
0: Okay, siyempre, sa aton man mga mangunguma. Oh, for sure, mga mangunguma. Ito subong niya, bugtaw na ni. Sa mga mangunguma, tagi na sa mga nabukid niya kabarangayan sa aton sininga probinsya. O, nga mga panguma naman sa subong adlaw. Mga kadto sila, mga talamnan. Ang iban yan isini ginahulat-hulat na lang magpawa-pawa kalibutan ta kay matakbil naman sila mga karabaw.
2: Ayaw!
0: Kung sa ano pa sa Aklan Anwang.
2: Ayoy!
0: Ro Anwang.
2: Ayaw!
0: May dayad gina nga aga. Kabay sa aton mga mangunguma da ka mga mangingisda sa inyo pagpanarabaho sa subong adlaw. Mangin produktibo gid kamo ah. O, sa mga mangingisda ta makadawi kamo diyan sang madamo. O, para solve na ang sudano nyo karon. O, solve pa ang inyo sininga kita.

0: And syempre, ina-welcome taman sa aton yung pagpangalagad karon ang aton sining mga overseas Filipino worker. O din makamukaroon yung parte sa kalibutan, ha? Mayadayad, gida nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. O kagabay sa Gyapon, yara ka mo sa maayong nga kahimtangan. Yahoo! Sa mga motorista tagida, sa mga nagabugo sa aton sininga transport sector nga magabiyahe naman sa subong adlaw. O halong git. Ayaw gid mangin kaskasero sa dalanon, ha. O sa nagligad to bala nga gabi na balitaan yun itong natabo sa isa ka o panday.
1: Oh no.
0: O atong na disgrasya sa may konsyensya panitan. O, gani maghalong gid. O, kay kariit na gid subong sang panahon.
1: Oh no.
0: O, maluwas kay mariit na gutom pa.
1: Ayoy.
0: O, gani mag ano gid, mag-andam ang tanan. Ah. O kaga siyempre, o dapat sa mga ginikanan karon kabalog ikita na mag-budgeting. O kay kapiot-piot ginsang kabuhi. No halos tanan sa aton. Nagabat siya gid.
1: Oh no!
0: O kadamaan sa aton nagabat siya karon sining kapiot sang kabuhi. Gani sa mga kabataan man, ha, ayaw mag-abusar. Ayaw yung pagpaluaras ang bulawan, mga ginikanan nyo.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Oh, kabay naintindihan yung buot naton si Lingon, ah. Ika, budlay, ginsubong sa pangabuhi, oh. Damo, yun ang naga... O, oh, palanig, ah.
1: Oh, no!
0: O, oh, mahal na nga daan ang gatong. O, oh, tapos, mag-aani pa lang kita. O, oh, gani budlay, kid. O, oh, gani, ano lang, ah, aluantos lang, anay, ah. O, oh, kay maabot, kid, ang adlaw nga bugana naman kita.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa aton yung pagpangalagad, ha? Napangabay taman ang inyo sining kooperasyon. O, nga buligan nyo man kita ang ining aton pagwaragwag sa subungaga. Ay makalabot gido, ha? Sa tanan-tanan yung mga kapisnon. O, diri sa Bugos nga probinsya. O, Luzon, Visayas, Mindanao. O, kagamangin sa luwas ang pungsod. O, pinagi sa pag-power share na asang aton sining nga programa, mga katropa.
1: Yahoo!
0: O, kay Envy Labinra. Oh, good morning.
1: Yahoo!
0: Oh, mayo gini, ha, may mga new faces kita makitaan subong sa aton sini nga pagpangalaga.
2: Do? Good morning.
0: Oh, kay Ruel Loyola manda sa may Kulasi Port.
1: Yahoo!
0: Oh, sa Loyola family da mayong aga gid.
2: Good morning.
0: Oh, so i-power share na mga katropa ang aton sini nga live sa subong aga. Agad sa ato naman ang pagdulong sa mga balita kag impormasyon ay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno.
1: Yahoo!
0: Alright, alas 4:49. Sa aton sini pagpangalagad mga katropa sa Iloan Tanayo, ah. ang mga headlines ang aton sining mga balita nga pagatalakayon. Sa subong nga aga mga katropa.
2: Headlines.
0: Sa mga headlines, sa aton sining mga balita sa subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal.
2: Headlines.
0: Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginmandoan ang concerned agencies na magpabilin nga naka-heightened alert kadungan sang epekto sang habagat.
2: Headlines.
0: Samtang Senator Ping Lacson inbuyagyag nga mayara sang 4.7 million or billion pesos nga budget insertion sang 2025. Si Senator Pia Cayetano. Samtang Senator Alan may araman sunod dire sang 6.7 billion pesos insertion.
2: Headlines.
0: Nagsaton sining duga nga balita nasyonal. Attorney Christian Lel Sakilabon, bag-ong undersecretary sang Department of Health.
2: Headlines.
0: Sa ito naman yung balita internasyonal. Popleyo liwat nga nagpanawagan nga tapuso na ang giyera sa Ukraine.
2: Headlines.
0: Samtang sa showbiz balita, First Lady Liza Araneta Marcos feeling very blessed matapos bisitahan ni Chris Aquino kag sang iya mga kabataan.
2: Headlines.
0: Samtang sa ito naman nga sports balita, Alex Iala ginpasalig nga wala siya sang injury sa iya buko-buko o kasunod gani isang iya hampang batok kay McNally. Oras sa Pilipinas, alas 4:52. Mga katropang mga headlines ang aton sining mga balita. Builogan na yung ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! O kaga sa inyo, ginyo pagpangapi sa subong agaha. O dapat piliin tagid ang kaping healthy. Ang kape nga puno sang sustansya.
1: Yahoo!
0: Kag ang kape na makabuligid sang dako sa aton ikaayong lawas.
1: Yahoo!
0: O, dari na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga may kombinasyon sa mangosteen, moringa, kag soya beans na makatag sa tonos ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Oh, manggaranon man ini sa antioxidants. Oh, vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
1: Yahoo!
0: Oh, kaga syempre mga katropa, makabulig man agud nga mabalanse nga aton sining blood sugar level sa lawas. Maayo man para sa digestion. O kag good for the heart kay way ka chance nga magpalpitato kun Santon Plus Coffee Mix ang kapihon mo.
1: Yahoo!
0: O kag syempre ha, sa nasiling ko gani may dako man ini nga mabulig para sa aton ikaayong lawas. Bagod makabulig man ini agud nga aton gid nga natural man nga mabalanse. tag makontrol ang aton mga hormones sa lawas. Okay, kung may ara kita sa ginatawag nga hormonal imbalance, mga katropa, dari man ni kag nagagwao ang mga balatian ka nga isang prostatitis, ha? Nga masamigid ginaigo sining mga kalalakihan.
3: Oh no!
0: O kag picos man para sa aton sining mga kababayenan, o kunining polycystic ovary syndrome.
3: Oh no!
0: O nga amo ni kung kaisa ang nagapabudlay man, oh. O sa aton sining mga mag-asawa nga makabata bla.
3: Oh no!
0: O gani mga katropa, ah. O dapat nga pangapinan tagid ang aton sining mga kaugalingon. O hindi lang pwede nga okay na magkapilan ta kung ano-ano da. Dapat healthy coffee. And garantisado kag madamo na sang nakabenepisyo. Madamo na ang makapamatuod sa kung ano ka-epektibo ang Santon Plus Coffee Mix. Kani ka mo mga katropa, hindi na magpaulihi. Kay available gid niyo sa mga suki niyo da nga butika sa inyo sining lugar. So, available man ini sa mga leading drugstores naton. Oh, when we say leading drugstore, sa muna mga dalagkuan, bala nga mga butika. Nga may mga branches sa naglain-lain ng mga lugar sa aton pungsod. O, kangay siyang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, o, Super K Drugstore, Generica Drugstore.
1: Yahoo!
0: O, kaga siyempre kung huwag yung tiyempo magpabuti ka. O, tangay sa mga parcel nyo da. Pwede na niya. O, ma-add to cart. Ma-place order. Pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya.
1: Yahoo!
0: O, mag-Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Kaysa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na. May bulong ka pa. Kapag sick sa kada higo. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:57 na oras sa aton sininga palatuntunan mga katropa.
1: Ayoy!
0: Good morning, anay da sa kay Nonoy Aligano Week. O kaga kay ano da sa Noraline kag sa Nonoy Store.
1: Yahoo!
0: O nga nagatutok subungaga ho. O kay Sir Jorin Padasas ha. O good morning. O samta nagakapi-kapi subong wa.
1: Yahoo!
0: Kay Parikoy Jabanunoy da, ano na dang luto, Parikoy?
1: Ayoy!
0: O, basi ka paruwas ka man, dali lang ko ah.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Okay, Tay Danny Di Martin da ah. O, kaga kay Nanay Feli. O, dara sa may sityo ubo sa Barangay Lanot, mayong aga gito.
4: Good morning!
0: Okay, Ma'am Che Barrido, good morning.
4: Good morning.
0: Okay, Ma'am Nini, Bakas di Latina da sa may ano ah, Banika.
4: Good morning.
0: Kaga kay Tristan Wyatt Gulay, good morning, ma'am.
4: Good morning.
0: O bugtaw na si Ryan. Bugtaw na si Ryan.
1: Ayoy!
0: Oh, good morning da kay Migo Ryan Sina de la Cruz ah. O kag kay Ma'am Queenie.
4: Good morning!
1: Yahoo!
0: Okay, oh, aga pa kuno nagawangal na to radyo ta sa Agsoro. O, oh, dara sa may sapian, good morning da.
4: Good morning!
0: Okay, Parikoy Rex Ramirez, oh, good morning Parikoy.
4: Good morning!
1: Yahoo!
0: Alright, impunto alas 5. Standby mga katropa, check tanay connection ta with katropang Elmer Estimar. Dumayo man tirada ko subong.
1: Ayoy!
0: Miguraya, dumayo man, mayo man. O, nakabutwa ng tanan si Toto Balway Japon, aw.
1: Ayaw!
0: O, kardiyon ka paninidoy Arthur, ne. O, sa Wisbilla Flores, mayon da, good morning.
4: Good morning!
0: O, kay Mami Lisa Binbinida daw, ah. Good morning, man.
4: Good morning!
0: O, kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. O, kaga sa aton manda mga amigo nga mga traffic auxiliary ho. O, kay James kay Ilardi de Jaime.
1: Yahoo!
0: O, kaga kay Parekoy George Warshak Agil.
1: Oh, yeah!
0: O, kay Adrian Ramirez.
4: Good morning!
1: Ayoy!
0: Hello, good morning, anay taas. Kaya lagat-lagat ton tani connection tawid ka tropang Elmer Estimar. Presyo anay ta sa mga balaklon, no? O, sa mga nagapanguna nga balaklon sa merkado, takay ba si Manindahan, subong mula si... O, Migura yan.
1: Ayoy!
0: Okay, kung kaysa, kuya ginapamangkot kung tagpilay.
1: Ayoy!
0: Abi, check ko na yung connection ta. Direktamente, dira sa aton sining merkado publiko. Opod kay katropang Elmer Estimar. Katropang Elmer, good morning!
3: Yes, good morning, good morning, good morning. Katropang sa aton sining mga autoran yung nagatutok na subong aga. Kaya para naman sila sining pagpreparar, sila sining pagpalindahan. Kaya rin ang pinakalites sa karoon, yung mga presyosang pila ka mga labing unang mga balaklon dito sa Teodoro Arsinas Trade Center, no? Partikular sa bahay niya sa parakutan section na katropang saldi, no? Wherein nga nakuha na ito, eh, ang subungkit nga presyo sa ila sining mga balaklon man. Basically, dito sa ito, sining muturan yung mga vendors, mayara sa mga pila ka mga produkto ang nagulagit sa gila sining presyo kag bawi naman ah may iban man mga presyo man nga nagnubo no sa subong nga mga tinion katropa ng Zaldi. So start with the sa presyo sa kamatis ah. Ang presyo sa kamatis subong yara sa 80 pesos 80 pesos per kilo. Ang sibuyas naman yara sa 100 pesos per kilo. Ang bawang yara sa 140 pesos per kilo. Ang luya naman katropa sa Zaldi ang yara sa 120 pesos per kilo. Ang carrots 120 pesos per kilo. Ang patatas naman yara sa 120 pesos per kilo man. Ang repolyo 100 pesos per kilo. Ang sayote katropa sa Zaldi ang yara sa 80 pesos per kilo. Ang sili naman yung mahaba, ang yara sa 200 pesos per kilo. Ang bell pepper naman yara sa 350 pesos per kilo. Bagyo beans, yara sa 180 pesos per kilo. Ang broccoli yara sa 280 pesos per kilo. Ang litos naman niya, 50 pesos per cup, no? Inang gagmay nga kapo. Sa Japon, wala sa nagulag ng presyo. Pero muna yung masakit-sakit kag mamahal-mahalo ang presyo sa parsley katropang saldi. No? Yes, sa Japon, nagpabilin sa 600 pesos per kilo. May mga area nga mga mayara sa mga stock, baligya. Pero ang iba na itong mga uturan, gindong mabulubudlay. So, particular dira sa bakin sa kay nang Elizabeth, oh, sa dira mismo sa Tudor Arsinas Trade Center sa sentro man. Kaya dito sa kay, kuha na, sa kay Kapa Orsillo, bla, nga stall, malapit sa poultry section, may stock yun na dito. So, amun eh, katrapan sa lip, pinakalite sa karoon ng mga presyo, sa mga panakot man aton kaya pila ka mga pangsahugid sa mga mino kaya sa mga ginaluto man aton daily kaya siban ng mga restaurant pan katropang Saldi. So
0: kung ikaw be magbulubanta katropang Elmer kung ma ano ka sa buong kung ma chapsoy mamahal na ged
3: Hindi man so far kay Trabasaldi kung nakadepende abi sa chapsoy, no.
0: Kung ang chapsoy abi nga kompleto sa Ricardo Sked, ang may bell pepper, may carrots, may bagyo beans, ano pang ginalakot? Ng
3: puti.
0: Sayuti, no?
3: Oo, kung gusto mo special ya, may mga
0: may pugo, itlog pugo, tapos ano ganun na, cabbage.
3: Oh, na, mayarap is na, mga broccoli.
0: Oo, diba? Mga mahal-mahal na gid manguro kung kompleto sa Ricardo's, no?
3: Oo, kag nakadepende, kag kung magtapsoy kaya, biya ka trabasalde, nang hindi lang basta-basta, hindi lang gamay, tingubon mo na lang, damuon mo na lang, kaya para isa lang kaluto. The same time, ang iba nga panabore, arap man eh.
0: Okay, oh. Siyempre kung mag-chapsoy ka, kay unlike sa ibang utan, masulusundaan mo pa niyang chapsoy hasta sa gabi. O kung maglululaswa ka man, o namit lang sa laswa kung mainit pa, di ba?
3: Oo, managani. E kung initon mo, kwa naman, ng...
0: galawit.
3: Ayaw!
0: O, pero si Migo Ryan, may ilig na sa nagalawit.
1: Ayaw!
0: Oh, pero ano ah, kung kuan subong mag-chapsoy ka do, kung kumpleto si Ricardo's ng chapsoy do mamahalan ka na gid man. Pero kung ikaw abi anong masuggest mo da nga uta no using da panakot nga gin mentionar mo?
3: Para sa akon, kwa lang ah.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Ha?
3: Putsiro, siyempre, para may sabaw.
0: Maputsiro ka?
3: Oh, repulyo 100, pataptas 1, oh,
0: pero pwede man po iputsiro ang manok, no?
3: Oh.
0: Manok ka lang, kay kung baboy, dumahal-mahal, no?
3: 300 per kilo sa baboy, dari sa TTC.
0: Oh, 300. Ang... kung manok, ano pa, 180, 200.
3: 180.
0: Oh, 180. Oh. Ngitao mo lang ng gamay-gamay ng manok, isa na nakabilog mo.
3: Kalaing gani kong gamay do madanlak.
0: Oh, isa na nakabuo.
3: Oh, ang iban inang may brand gid bala.
0: Oh, may brand abi gadus 20 na gurong isa ka bilog.
3: Na tama ka dira to 20 per kilo ka trabasaldi.
0: Hmm.
3: Alangan man nga maglapaw sa isa buhinan mong liog or
0: buhinan mo lang kuwalan ng kukuya.
1: Ayoy!
0: Oh, kung kisa mo na ako ng balkag, magpahiwa ako ka manok, bla, bakal ko. Okay. Oh, ipakwa lang kuko. Anong kuko, sir? Andiyan, bla, sa may pakpak, lapit.
1: Ayoy!
0: Oh, kagang inan daw nagatulo ti boss all sa iwi niya.
1: Ayoy!
0: Ah, ay para, siyempre, kung kisa tuod, batalom na damong sa punta sa pakpak niya, bla, katropang Ilmer.
3: Oo, oh, amo na gani.
0: Ang sa may ang kumbaga sa ano pa gid sa daw siko-siko sang manok.
3: Oo, na isa pa gid na. Pero gina-try ko gid kay Trabasal din nga magbakal bisan maglima pa ka kilo.
0: Oo.
3: Sa TL basta puro lang wala.
0: Ganun wala. Ma-order ka wala.
1: Ayoy!
0: Oh.
3: Galing. So wait, may baligya eh.
0: May mabaligya si Muya. Gali, ikaw lang ila pa pili onda.
1: Ayoy!
0: Kung sa ibang nga lugar, magbakal ka, ano, kahig. No, kahig sinang tawag.
3: Kahig. Oh, na, tama ka dira.
0: Oh, kung sa English, Adidas.
1: Ayaw!
0: Tama.
3: Oo, no. Tingala, magani ko nga man na munang panawag eh. Adidas.
1: Yahoo!
0: Oh, eh, siyempre, kay ang the brand Jebla.
1: Ayoy!
0: Pero Toronto Raptors na yan.
1: Ayaw!
3: Gabi.
0: Oh, pero ano ang mga panakot may pagulang ginang presyo.
3: Ang subong sang Luy Abi, sibuyas, kaga bawang. Ang bluburato gani ni super subong at mga tinion kay Trabasal di. Kay matigligad ni ang Luy ani 140 pa ni subong 120 na lang.
0: Hmm.
3: Ang sibuyas may mga nagabaligya gani bandolo tag 150 era sa 2 ka kilo pero hindi na tama gid ka goods gid pala.
0: Oh, bala mo ang sibuyas siya sa habang tumatagal pinapanitan yan eh.
3: Nagagulang ang iya panit, nagani pace. amo na siyang nagagamay.
0: Gagamay dahil da kita mo dang mga ano daw gina ang mga kahon da sa lipunan gagagmay man si Buyas.
1: Ayoy!
0: Pero may arat na na sila kung gusto mo mga simple lang lang luto o mga ano ni ang panggisa-gisa lang. May nakaputos na na sila. But tagpila na 50 goro.
3: May arat tag 20. Rambol.
0: Rambol na na. May bawang, may sibuyas, may sili, kamatis, no?
3: Isa kalutuan.
0: Oo, oh, pang isa kaluto. Bala kay, kung mag-chapsoy ka man, may arat man na sila pinutos da. Nga, amulan na lang daw pang simple lang nga chapsoy.
3: Tag 50 katrabasal di may pinutos. Pero kung gusto mo nga dosuli simple lang, may ara 20 pero good for one person ah.
0: Oh, good. Oh, gani. Ito
3: lang magluto isa ka lang. Lutuan mo kog lingon mo lang. Do
0: do kilala ko lang.
1: Ay!
0: Oh.
3: Bitin.
0: Gani.
3: Oh. Lagsak lang abi katilaw chapsoy, luto ka good for one person lang. Ikan ugon.
0: Pero kung chapsoy na, may gidman niya kung may itlog pugo, no?
3: Hmm. Ang tanga mo dama, paano? Nami pagkidyan na may agoyas ang chapsoy, ito ba saldi? Nang may atay, kababoy.
0: May atay?
3: Oo. Or atay kamanok man.
0: Oh, pero ano na, ano kanina ang ginabutang nga kolor ito man? Daw atay sa blan, daw mushroom na?
3: Dalunggan ka, ute?
0: Oo, dalunggan ka, ano na, ilaga.
1: Ayoy!
0: Oh, anong tawag? Ano yun na? Mushroom yun na sa no?
3: Hindi.
0: Lain pa gina.
3: But ganyan kung ano tawag sina? Percat.
0: Basta na manami man ay butang sa chapsoy.
3: Maragot-ragot bala o. Nami ka unun.
0: Kisa ganyan, nami man ang chapsoy butangan sang uhong ah.
3: Kwan, na amo man na. Pero lakabi subong ang uong. Pero subong na nga season, August, approaching sa bear months, ay tigtulubo na sa uong ni Katrobasal Day. Galing mga uongan ko ito, ginabahaan. O, gintong bungkal sa mga may saon.
1: Ayoy!
0: Sa una, mag-jogging ko, nami man tuod ang uong. Mag-jogging ka sa, ang sa bungsod na blang katulubo, o. Nakatambok-tambok na mo. Kundi man lang sa, ano, sa mga taas-taas nga kahoy, bla. Kaya kung inang kukisang sa ano na laya ng kahoy do. Tiyaga mo lain na ng uhong.
1: Oh no.
3: Ang kalabanan na biso bunga uhong ang ginabaligya sa patio na lang ginakuha.
1: Ayoy.
0: Dasig magtambok. Oh, asiling ni Pareko Jabanuno ina ko ng color itom na amo nang tawag nga langot-langot.
3: Na langot-langot.
0: Na. Langot-langot kili na magbakal ko susunod lang. Ano?
3: Kwan? Langgot-langgot ka
0: pa. Langgot lang.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Langgot-langgot. Sorry lang. Sorry naman.
1: Ayaw!
0: Langgot-langgot.
3: Well, yeah, wangas na pingita. Subong, ha? Galing iban.
0: May ara na guro sa mga, ano, sa mga nagabitay-bitay, nabla?
3: Oo. Ginakwa na, binakatropasal din ng Dupros Plus ang bulak balaka puso sa sajeg.
0: Oo.
3: Ginadry na. Pero once nga maluto, gabalik na isa sa iyang original nga kanman. So tingala ka man, no?
0: Gani, nami. Mga amo nang kiridlaw kag. Sige. So, at least, ano, ibaluan ta. Ngayon yung mga, ano ni Karon, mga panakot, ha, nagnubo-nubo, gidman, ha. No? Kaysa nagligad tuod niya bulan, nagmahal ni, kay, ano mo, ang, hindi patigalan ni, Katropa Gilmer.
3: Amo na gani. Pero, lauman ni base Katrobasal di magluwas sa area nga ginakuan sa sining mga panakot man ato specialist bahin sa Binggit la o baha to daan and ibang pagin area basi magulag balang presyo pero dulong ta man gyapon ang mga latest nga presyo sa masunod ni semana may kang tanan sa sining pero bago naman nila nga presyo Katrobasal di sa sining mga panakot man ato na. So far Katrobasal di mo sining ato matulong ang pinakalitest ng mga presyo hanay sa mga panakot diri sa Teodoro Arsinas Trade Center. So mga kuturan na itong dira nga nagaplano nga magpamakal o panindahan sa buong aga sa mga nagapreparar dira. So amunay at least may idea na kamo sa mga presyo man. So ang ilingan nga latest update sa nga presyo ang builugin nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa inyo Stolt Incorporated ang Santon Gold Herbal Tea ang imus malunggay, turmeric and cinnamon bark ng mga grano, gitin sa health benefits. Ipatamis man ni mga katropa sa Stevia ang rakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansigid ang blood sugar level sa atong siningalawas. Manamit kag healthy ang Santon Gold Herbal Tea, gari pa bakal na ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Labi na gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, pwede man ma-order online. Pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa ang Ilmer Simar, ang Katropa
0: mo. Alright, salamat kay Katropa ang Ilmer Istimara sa presyon. Ay karon sining panakot na ton. O, dara sa may TATC. Kay Kapitan Iban Dorado Danayo. Sang Insinyagan, good morning kag sa iya man sini nga mga constituent.
4: Good morning.
0: Okay, Father Jibin Gumban ha. Oh, dira sa St. Joseph, good morning, Padre.
4: Good morning.
0: Okay, Joselito Raimundo Arsenio. Oh, dira sa may Sityo Fatima sa Barangay Milibili. Oh, good morning.
4: Good morning.
0: Puchiro, kaya si Pareko Ilmer, ako yan, dari lang ko danay sa paksiyo nga bang Rosmeg. Doon na yung pamahaw mo dami ka. Wow! Alright mga katropa, pagbalik ta ha. Ang detalye sa aton sinigit pang niyadang headlines, tutukan nyo. Okay, talakayon, taniya. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Oras! 5:16.
5: XFM. XFM.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
5: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gid.
9: May free collagen.
8: Ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa,
19: exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
21: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
22: XFM. XFM.
23: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
23: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Santhon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko ang

0: at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea
4: sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras, alas 5.25. Kaga, syempre, padayon ka mga nagatutok sa aton nga palatuntunan o po ng inyo anchorman katropang Zaldegab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, good morning, anay. Kituto Charlie Villaruel. O, kag kay Ma'am Leia Baez, ang nagatutok subungaga.
2: Good morning!
3: Yahoo!
1: Mga katropa, dito na kita sa detalye sa atod sinigit pang headlines.

Sa ato niyong mga balita nasyonal. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang concerned agencies nga magapabilin nga naka

0: heightened alert sa tunga sang epekto sang habagat. Okay man, halos bilog ng Luzon o Bisaya sa naka-experyensya sa pag-ulan, subong o kahapon gani nga Domingo. Sa isang statement, ginpayag sang palasyo nga ginabantayan sang presidente ang impact sang habagat. Partikular ng sitwasyon sang flood-prone areas kag nagasaka nga level sang tubig sa mga dam kag reservoir. Gilay naman nga nagpadagtag sang food pack sa evacuation centers sa Department of Social Welfare and Development hanggang iban pa nga ahensya. Padayon man nga nagamonitor ang presidente sa sitwasyon kay ginapasalig nga nakahanda ang government agencies nga magresponde. Sa initial assessment sang DSWD, masobra 200,000 ka mga pamilya ang apektado sang habagat. Okay man na mga katropa, gani ko na makita yo ang pila ka mga naga-surface karon yung video online. O perting pagbaha to sa ano ho, sa bahin sang Luzon. O particular gid sa Calabarzon. O kag sa pila ka mga bahin sang Metro Manila. O makon mo to gin-enjoy na lang gani sang mga ano ni, sang mga kauturan ta. O gin-enjoy na lang nila mga katropa ang mga pagbinaha. O, may ara sang mga nagalinangoy na.
1: Oh, no.
0: May nagagamit sang kayak. O, may ginpinaguha ng mga baruto.
1: Ayoy! Oh, no.
0: O, para lang gid nga o, mapakita ko nung ano ah. Ang pag-versatile sa mga Pilipino. O, yan ang kaya bala mag-adapt on whatever situation. Pero may mga pamilya karon nga nag-tinergid sa mga evacuation centers. O kag amon sila ang nakabato na sang food packs. O padayon ni ang mga monitoring and accounting nga ginimo sang LGUs. O and sang mga national government agencies agod makahatag gid sa nagakaigo nga bulig sa mga apektado karon sining pagbaha. O, sagwa to sang SM Bako or o, kita to tong nag-surface yung video, makon mo tong mga nga baha daw, taga ano, lapaw-lapaw sa tuhod. Ay sus, nag-enjoy pa nga pumuluyo kay National Highway na na, pila ka lanes na, ay ginbaha pa.
1: Oh no!
0: O, kag may mga stranded man karon ni, hindi katabok, ilagi na manihong ang mga salakyan. O, hindi katabok. Gani ang iban nagtiner na lang na ito sa pila ka mga areas ginhulat nga magsubside. O ginulat na lang nila nga magsubside ni. O kay man kung maglibot pa sila malayo na katama.
2: Exciting Pilipinas.
0: Dugan pa natin nga balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Ginaligar may ara ba no nga budget insertion nga 4.7 billion pesos si Senator Pia Cayetano sang 2025 samtang ang iya utod nga si Senator Alan Peter Cayetano ang may ara man sunod diri sang 6.7 billion pesos. Sunod kay Senator Panfilo Ping Lacson, wala pa nila nahibaloan kung pila sa insertion ni Pia ang na-implement. Samtang 75 million pesos pa lang ang wala na implement sa bahin ni Alan. Apang ginpayag niya nga kinahanglan pa ang dugang investigasyon kung involved si Pia sa maanomalya nga flood control projects.
1: Oh no.
0: Ining payag ni Lacson kadungan sa pagbuyagyag sini sa ginaligar illegal reclamation projects sa tagig nga bahin sang Laguna Lake. Ang naangot kay Alan nga ginpresentar bilang slope protection kag mitigation project. Una na gid siling sang senador nga nagdangat sa 32 ang ginaligar maanomalya nga flood management projects sa nasambit nga syudad. Oh, halaka.
1: Oh no.
3: Ayoy.
0: Oh, wow. Pare na kay si naginang katana ito sila ligad eh. Oh, naginang katana ito ligad ining si Alan kay si Ping. Oh, gani ari ha. Angkat-angkat mo ko ha, sining ni Ping Lacson. Ari, buyag-yag ko.
3: Ayaw!
0: Oh, damay-damay na to.
3: Ayoy!
0: Ay, kasadya lang ah.
1: Oh, no!
0: Sa ito naman katapusan ng Balita Nasyonal, gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Attorney Christian Lel Sakilabon o bilang bagong undersecretary sang Department of Health. Ang appointment sang undersecretary ang napitsahan sang Agosto 4. Gintalusan sini si Undersecretary Emmy Liza Chiong nga nag-resign sa pesto agud magatag ligwa sa panibag-o nga liderato sa ahensya. Si Sakilabon ang anay assistant secretary kag head sang Health Regulation and Facility Development Center. Oh, so ang mga ano ni mga anti-glicom sang DOH bag-o na. Oh, so pero ang bag-o ni anti-glicom nagatubang man sa kontrobersiya karon kay ginaligar Sugarol.
3: Ayaw!
0: Oh, so subong may bago naman nga undersecretary. Oh, so grabe no, damo iya sang mga ano ni mga bag-o nga tawo si PBBM sa iya sini gabinete.
1: Oh no.
0: Bakit kaya?
3: Ayoy!
0: Oh, good morning, anay daw kay ano ah. Okay, Uncle Boy. Oh, agihap sa may ano ni sa may Dayaw.
3: Yahoo!
0: Okay, Ma'am Nida de Asis Navara. Oh, good morning, man.
4: Good morning.
0: Oh, kay Toto Baldis Addison Escalada. Nga nakabutwa na ginman sa wakas.
3: Ayoy!
0: Oh, mga katropang mga balita nasyonal, buylog nga ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief ho, nga sigurado madasig nga makapadula sa inyo na batsyagan nga sakit din man nga parte sang inyong alawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties kaya ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kaya body pain. May gintingo ba nini nga persa sang paracetamol, dextrometorphan HBR, kag phenylephrine HCL nga nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton siningalawas. O ganit sa mga nagbugtaw dira nga nagapananakit ang likod, nagapananakit ang muscles, sakit ang ulo, sakit ang ngipon.
3: Ayoy!
0: Kung hindi gani sa mga kababay na taman may dysmenorrhea o mag-cess the pain na. Sa gihapon mabakala sa mga leading drugstores nationwide. O kag sarang man ini ma-place order. Pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with the cess the pain.
2: Fighting Pilipinas. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international. Madamo nang inosente ang napatay kag napilasan sa Ukraine kag Russia. Suno kay Popleyo. O ini man ang kadungan sang ipanawagan nga unta to na ang gira. Sa atubang sa mga tumuloo nga nagtipon para sa Angelus Prayer ginpayag sang Santo Papa. Madamo na ang civilian victims lakip ng mga kabataan. Sa Nuestro Santo Papa, I renew my heartfelt appeal for international humanitarian law to be respected and for attacks against civilian targets to cease on both sides. So, balaan taman ah, antes pa man niya gani ang kinagamo sa Middle East, O na una na ni ang kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. O kag hindi na ni basta kinagamo kundi bumbahan na big time ani.
1: Oh no.
0: O kag may baluan gyud ni masobra 16 mil ka mga sibilyan ang napatay. O kag halos apat ka kag tunga katuig na. O ining kinagamo to karon suno man sa UN. Ang balitang international, buylog ang ginadulong sa inyo sa VisionX Plus Softgel Capsule. Ang isa ka ultimate protection nga suplemento nga mayar sa pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients. Kapopular man nga ginagamit ang proteksyonan ang aton mga mata, batok sa pagkaguba sini.
2: Exciting Pilipinas! Showbiz News!
0: Sa ito naman yung showbiz balita, ginpakigbahin ni First Lady Liza Marcos ang Laragway padungan sa pagbisita ni Chris Aquino. Opo na mga kabataan sini. Nga may caption nga feeling very blessed. Sa post ginpayag ni Marcos nga ginatagan siya sang advance birthday cakes nanday Chris, Josh kag Bimbi. Ginpasalamatan man sini ang ginimo sang mag-Iloy nga para sa iya isa ka thoughtful surprise.

Mga katropa, nga to sini showbiz balita buylog ang ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Nga meron siyang glutacode kag virgin coconut oil kung VCO nga nagabulig. Agon ba pong ganang early signs kag sang skin aging o kung pagtigulang sang aton mga selula sa panit. Nagabulig man ini, agon mapaputi kag mapakinis ang aton supat. Gamit yung mga ang natural nga mga ingredyente nga era sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating kag nagatreat sang blemishes sa aton sining mga panit. Mga katropa, kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Sa ito naman nga sports balita, gindula ni Alexandra Alex Ciala ang kahangawa sa ang posibleng injury sa iya, walang buko-buko matapos magpangayo sang medical timeout sa second set sang iyang match batok kay Cathy McNally. Sino kaya la wala sang dapat kabalakan ang iya mga fans matapos magbatyag ang iya buko-buko sang tion sang match unsa diin nagdaog man siya. Apang ginako sang Pilipina Ace nga nagtuga sang mabaskog nga physical nga epekto ang among hampang. Sunod nga tubangon ni Yala ang isa pa kaanay Olympic champion nga si Belinda Bencic para sa quarterfinal spot nga hiwaton alas 8:10 subong nga aga. Oh, gani good luck kay Alex. Oh, and bring home the bacon. Yahoo! Oh, nagapati kami asay mo sining abilidad. Ay nakuha mo ganing WTA 500. O, kaya mo man ikuao na. Ang National Bank Open. Yahoo! Pinahiwa to karon sa Toronto, Canada. Mga katropa, ato naman yung sports news builog na ginadulong sa inyo. Santurbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglab waska herbal extract. Popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo gid ini 30 minutos antes sang labing-labing kay misis ha, magtumar lang sang isa ka kapsula. Okay, sigurado gid yung maganami magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani sa pinomon, solid ka kung naka turbo ka. Exciting Pilipinas.
1: What's going on? Yahoo!
0: Alright, alas 5:42. Good morning, anay kay Ma'am Vivian Harse Alayon. Dara sa may sigma, ha? Nagatutok subong aga. Okay, si X-Manda, good morning.
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Jacqueline Bon Salano Osorio, good morning.
2: Good morning.
0: O kaga kay Sir Lindon Hano daw sa May Capiz Doctor's Hospital.
2: Good morning.
0: Alright, check tanay mga report nga natipon. Sang aton man patrol ha. Ay naman may kang tanan sa padayon naton yung pagmonitor sang kalinong kagkatawhay sang aton sini bugos nga probinsya. Kumusta bala ang probinsya sang Capiz, ang aton mga kabanuhanan?

0: ising draya sa banwasang kanay. Sa dugang naton nga balita sa liwat sa may banwasang panitan, sa aton sininga initial nga impormasyon, isa naman ka salakyan ang nag-overshot sa dalan nga sakop sa may barangay sa Lukon, panitan nga kapis. Sa aton sininga nakuha nga initial nga information, nga ining salakyan ang ginasubay ang galanon nagikan sa may banwasang panitan padulong ini kuntani sa sudad sa Rojas apang ginapahayag na pag-abot sa lugar malapit sa kurbada nga porsyon sa dalanon nag-overshot ini kag nahulog sa kantil sa karsada nga porsyon kag rason nga nag-angkon ini sang mga guba sa iya sini nga salakyan. Maswerte na lang ang driver sini ang wala man sa nga minangkod nga pilas sa iya sini nga lawas. So padayon pa ni karon ang ginakandakid nga investigasyon sa Parita Municipal Police Station may kang tanan sining nagluntad nga insidente. So far katrapasal di mo sini nga ton nga mga natipon nga mga balita sa padayon man nga pagmonitor sa nga kalinong kagkataway sa siyudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Dugang ang tinigaling karon ng mga informasyon balita batya diri sa pagpangalagad sa programa Busay diri magyapon sa 106.5 XFM Rojas para sa
1: pero Katrobay Elmeras of this moment kumusta nang aton mga dalanon saka ano di sa Roa City.
0: So para Katrobay Saldi subong aga daw wala pagid sa nga or di na to masiling nga masako na no subong aga pasado alas 5:40 kay na sa paglabay-labay naton sa paglibot ang masako lang subong aga Katrobasal di among dalanon padulong sa Teodoro Arsinas Trade Center magluwas sina matulotaway pangaton sini nga dalanon kay man two way pa sa subong nga mga tinion Katrobasal di pero pag patak ni 6:30 karon onwards ay pagalauman nato ning mag bugat naman yung daloy sa trapiko kay masubong nga ning adlaw Katrobasal di nagpanumbalik na ang klase no sa nga aton sining mga college student ilabirigid sa Capiz State University sa main campus kay sa ibang pagid nga mga colleges diri man sa siyudad iya sa Rojas. So far kay Katrobasal di mo sa nga aton nga modulong mga balita kay subuma sitwasyon sa aton diri nga palibot sa siyudad sa Rojas. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
1: What's going on? Alright, salamat kay Katropang Elmer Stimar. Yahoo! Good morning, mananayo. Kay Sir Elmer Labaw Alayo. Para sa pagbunitan, Sigma. O nami background music mo Sir Saldi ba? Daw nami magdisco aga pa.
3: Ayoy!
1: Ay disco lang ito ah.
3: Yahoo!
1: Kay ano da? Kay Uncle Mario Boy Catalan Agiha. Okay, Auntie Cura da. Sa May Dayaw, good morning sa liwan.
4: Good morning!
1: By the way ah, mga katropa. Magtipo na sang inyo sining mga Tansan ha para sa aton sining nga Gold Eagle Premium sa Tansan promo. Aga damo ayo gid. Oh damo ayo kay para kamo main ang may chance nga mabunutan. Kung sa din kada semana may ipanagtag nga 5,000 pesos ang Gold Eagle beer. Kasimple lang gid sang mechanics ini ah.

0: sang nagliga da nga Friday nakabunot na kita. Aga maswerte naton nga tagdaog amo si Tay Eddie Musok Bering. Sang hamulawon panay.
1: Ayoy!
0: Gani ka mo mga katropa, hindi magpaulihi ha. Magtipon sang isa katansan sang Gold Eagle Beer 320 ml o kun isa katansan sang Gold Eagle King. Isulod ang isa katansan sang Gold Eagle Beer sa isa kaputi nga sobre. Sa likod ayon sa sobre, isulat ang imong ngalan or ang title ano isang promo ta. Premyo sa Tansan Promo. Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Then isulat man ang inyong ngalan, edad, address, mobile o kung cellphone number, tagngalan sa inyong siningasuki nga tindahan. Pero ang mga suki nga tindahan is sambito naton. And then ihulog ang sobre sa mga drop box nga makitaan man mga katropa sa mga suki nga tindahan. Anong mga suki nga tindahan? Ang Nene Cristor. Nene Cristor. Dara sa may sityo sa Nuan sa Barangay Baybay. Ang landmark sini sa unan sang waiting shed nga may disenyo nga bulak-bulak ah. Antes ang Barangay Hall kon haling kadiri sa Arnaldo Boulevard. And then Totski Store. Ang Totski Store yan amtang naman ni sa beachfront going to Kulasi nga dalan bla. Ginapatong alang ni sang Coco Veranda kag Almax Grill. Ding, ding. Kag Monsalis Store namtang man ni sa tabok sang People's Park nga landmark. Sa may waiting shed abala nga pula. Ara dira. Kag pwede man kamo makaulog dira sa Panings Karinderia. Sa may Arnaldo Boulevard. Good morning by the way ha, kinang Paning kag kinong Nunoy da.
2: Good morning.
0: Sa ante sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung haling ka sa City Proper sa left side na siya. Or pwede man ka mo makaulog mismo diri sa aton sining istasyon sa sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roa City. Mga katropa, tadlo ngayo lang ning Chico Street, pasaka di sa babaw, makita yung manding amon antena. Every Friday, nag-draw kita ha. Kagbantayan nyo ang aton man sining grand draw kay damo naman ng ipapremyo ng aton ipanghatag home appliances, gadgets, grocery package, kag cash. Ganyan na pang ginaulat nyo mga katropa, magpasakob na sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo 2026. Magdamo agad sa pagulog sang entries kay the more entries nga ihulog, the more man ang chance nga magdaog. Alas 5:55 na. Mga katropa, madamong salamat sa inyo pag-upod karon sa aton nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Lunes. Dari sa exciting Pilipinas. Standby na para sa aton sini nga express balita. Partner ko na gid lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sining alagad. Ang inyo anchorman. Yahoo! Katropang Zalde Gab Jr. Lagi ning palatuntunan, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
3: Exciting.
4: XFM. XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas sa manamit gid,
9: may free collagen,
8: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Hala, ka-exciting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: From a city kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roa 6 sa Bugos nga Pilipinas, lasays, uno na sa aga. Ang inyong oras, ang buylog na ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa Jess kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Nagkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita, lokal motorista patay matapos aksidente nga bumunggo ang ginamaneho sining motorsiklo sa kasugata nga delivery van sa Banwa sang Panit-an.
1: Isa naman kabalay sa barangay Punta Cogon, Roa City, gintupok sang kalayo.
0: Duha man kabalay sa barangay Bilibili nasunog.
1: Roa City Police Station ginkilala bilang best operating police station.
0: Bago nga panitan People's Hall, formal na nga ginbuksan. Sa ito naman yung balita, national mastermind sa likod sang scripted yung gimuhimo nga sworn statement sang Malita Boys. Dapat ibuyag-yag suno kay Barbers.
1: House prosecution panel ginpanindugan nga wala sang pagbali o kun pagbali sa laying sa nagapadayon nga impeachment trial.
0: Sa ito naman yung balita international, British Columbia nagdeklarar sang state of emergency bangod sa wildfire. Sobra 20 mil ka mga individual gin evacuate.
1: Sa balita entertainment, veteran actress nga si Lorna Tolentino isa na ka Philippine Navy reservist.
0: Sa ito naman yung sports news, world's number one arena sa Balengka eliminated na sa 2026 Canadian Open.
1: Gag sa health news, talong nga posible nga makabulig sa pag-amlig sang utok aton hibaloon.
0: Samtang sa business news, mas madamong atrabaho para sa Pinoy seafarers. Inalauman sang Philippine-Chile deal. Oras sa Pilipinas, lasay 5 na sa aga. Nagkaroon sa detalye sa aton sinigin pang headlines. Kaupod sa inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
1: Gag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Express Balita. Sa aton nga mga balita lokal. Patay ang isa ka motorista matapos aksidente nga mubunggo ang ginamaneho sining motorsiklo sa kasugata nga delivery van sa barangay Konsyensya Panit-an alas 8:30 sang gabi sang Agosto 8. Ginkilala ang biktima kay alias Leo 45 anyos. Residente sang barangay Lakaron, Dao Capiz. Samtang driver naman sang delivery van ang ginkilala kay alias J 39 anyos kag residente sang barangay Bayuco, Lambunaw, Iloilo. Sandig sa investigasyon sa Panit-an Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginamaneho ni alias Leo ang iyang motorsiklo. Nagikan sa barangay Bailan, Pontevedra, kag padulong kuntani sa Panit-an proper. Apang pagabot sa barangay Konsyensya, ginaaligar na dulaan ini sang kontrol sa iyang pagmaneho. Kag nangagaw sang linya. Dito kag aksidente ini nga bumunggo sa kasugata nga delivery van. Nakagom sang patal nga pila sa ulo. Kagiban pa nga parte sang ilawa si Leo. Nagilayo naman nga ginrespondehan sa makatapo sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Panit-an. Kag gidapatan sang pauna nga pagbulong. Apang sandig sa mga nakasaksi, dead on the spot ang biktima. Gindala pa ini sa Bailan District Hospital apang gindeklarar man nga dead on arrival. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan ang ginapayag nga may ara sang natalana nga settlement nga magapatunga sa pamilya sang biktima at sa kumpanya nga ginatrabahoan sang driver or sang driver sang delivery van. Ginhilway naman ini sa kustodiya sang municipal or sa Panit-an Municipal Police Station.
1: Sa dugang nga balita lokal, gintupok sang kalayo ang isa ka balay sa Barangay Punta Cugon, Rojas City sang Agosto 8. Ginkilalang tag-iya sang balay kay Mary Jane Garganera, kagsandig sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas City. Ginapahayag nagikan sa kwarto sa ikaduhang nga panalgan ang sang balay ang among kalayo. Dugang pa ginapahayag nga bangod sa napabay-an nga charger ang ginatudlong nga gintunaan sang nasambit nga sunog. Sa piyak nga bahin, nagdangat naman sa mas o kon menos 60,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang nagluntad nga incident. Balitang bukan, balitang sangkan.
0: Totally burned ang duha ka mga balay sa sitio Sumiga, Barangay Milibili, Rojas City matapos sa nagluntad nga sunog kahapon sang udto Agosto 10 or Agosto 9. Maibalaan nga ang nasambit yung mga panimalay ang ginapanagian ng Daydona Arnido, 43 anyos kag Biboy Reyes. Sa pagpakigangot sa XFM Rojas kay Arnido, ginpayag sini nga nagsugod ang kalayo sa ilang kwarto. Agabangod sa human sa light materials ang ila balay, dasig nga naglaptang kalayo sa iban nga porsyon. Naabot man sang kalayo ang balay ni Reyes nga kaingod Nanday Arnido. Sandig naman sa nanging resulta sang natabo ng insidente. Totally burn ang balay Nanday Arnido, ang partially burn naman ang balay ni Reyes. Matasig man nga nakaresponde sa lugar makatapos ang Rojas City Bureau of Fire Protection. Kaupod man ang mga volunteer fire groups nga Ferro City kag Kakaga. Nagpadulong man sa lugar ang CDRRMO kag makatapos ang kapulisan sa Rojas City Police Station. Nagsubong man ang Capiz Electric Cooperative. Wala naman sa may nahalitan nga residente sa among nga insidente. Sa karon pa dayon pang investigasyon sang BFP Rojas City angot sa gintunaan sang nasambit nga sunog.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala bilang best operating police station ang Rojas City Police Station para sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang nasambit nga pagkilala ang personal nga ginbato ni Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas City Police Station. Ang nasambit nga pagkilala ang nagapakita lamang sa maayong operational performance ng estasyon, epektibo nga may inisyatibo sa pagpatuman sang layi, kagpadayon nga pagserbisyo, agud magpabilin ang kalinong kagkatawhay sa syudad sang Rojas. Nagapakita man ini isang dedikasyon kag profesionalismo sa mga personnel sa Rojas City PNP sa paghatag sa madasig kag delikalidad nga serbisyo publiko sa komunidad.
0: Sa aton kitapusan nga balita lokal, formal na nga ginbuksan ang Panitan People's Hall sa ginpatigayon nga blessing and inauguration sang Agosto 8. Sa ginpakigbayan nga mensahe ni Mayor Catherine Kit Dikinya Belo, nangin emosyonal ini kag ginpasalamatan sini ang bugos nga konseyo sa pagpanguna ni Vice Mayor Attorney Audi Advincula, mga department heads sa munisipyo kag mga pumuluyo sa bilog nga panitan sa suporta kag pagsalig sa iya administrasyon, apisar sunod diri nga madamo ini sang nabaton nga negatibo nga komento samtang ginapaobra nga mga proyekto. Dugang pa sang alkalde ginpabugal sini nga napatindog ang nasambit nga proyekto nga wala sang utang o kon loan sa ibang ahensya kag pribado ng mga kumpanya. Maibaluan nga mayara sang 80 million pesos nga budget nagikan sa 20% development plan or development plan umalin sang tuig 2022 to 2026 ang ginalokar sa nasambit nga proyekto. Magluwas sa budget sang munisipyo, ginpasalamatan man sang alkalde ang bulig nga 15 or kun 15 million pesos nagikan sa Capiz Provincial Government. Pinagi man sa pagpanikasog ni Governor Ferdinand H. Castro, dagan 10 million pesos nga bulig nagikan sa opisina ni Senator Loren Legarda.
1: Mga katropa, ang mga mga balita lokal, ngayon yung nabatian ng builo ginadulong sa inyo siyang Sunthone Vitamin C, nga isa ka ng asdikag alkaline-based na vitamin C, nga nagabulig agod nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa ito naman yung balita nasyonal, ginangkat ni House Prosecution Advisor kag spokesperson Robert Ace Barbers ang apat ka naga baliskad nga maleta boys nga kihingadlan ang mastermind sa ilang ginsumpaan nga pahayag nga suno sa ila scripted kag himo-himo lang. Hinyo ini ni Barbers sa apat ka maleta boys matapos ginbawi sa mga ini ang ilang mga pahayag. Angon sa pag-deliver sa mga maleta nga puno sang kwarta sa pila ka matagas nga opisyal sang gobyerno, mga mamalida kag iban pa nga mga personalidad. Ginpahayag sang apat ka maleta boys nga hindi sila ang naghimo sang ila apidabit sadto kag ginpangakuan lang sila sang kwarta para magtudlo sang bisan sino nga tawo. Ginainyo naman ni Barbers sa natumod nga maleta boys nga mas nga mangin mas maisog. Agbuyagyag ang mga ebidensya agud magwa ang kamatuoran. Agmatinloan ang mga ngalan sa mga personalidad nga ginulamit. Payag pa ni Barbers dapat manabato kung makasuha ng mga nagmanipula. Sa mga payag sa 18 ka mga maleta boys nga nagpakilalang mga anay Marines kag bodyguard ni anay Congressman Zal Dico.
1: Balita nasyonal. Sa katapusan nga balita nasyonal, hindi maintindihan sang House Prosecution Panel kung sa din ang ginasiling ni Vice President Sara Duterte nga pagbali sa layi sa ginapatigan ng impeachment trial. Pahayag ni House Trial Spokesperson Rene Co sang Kabataan Party List, base sa impeachment trial, klaro nga ang pagbali sang layi ang natabo sa sala nga paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education sa tiun nga tiglikumpa si Vice President Sara Duterte sa nasambit nga talatapan. Suno pa kay ko maathag nga nagagawa sa impeachment trial nga gingasto sang OVP kag DepEd sa hindi dapat ang confidential funds kag kagwala ini na suportahan sa mga nagakaigo nga dokumento kapareho sang resibo. Pahayag naman ni Tolosa ang nasambit nga pahayag sang Vice Presidente ang mahimong magtugas ang pagduda sa integridad sang impeachment process subong man sa Senate Impeachment Court. Mga katropa, mabalita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold na mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract sika sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga sarangid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
2: Express Balita. Express Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, gindeklarar na ang state of emergency sa British Columbia, Canada. Kasunod sa wildfires nga na-experyensyahan sa lugar humalin sang Sabado, Agosto 8. Madasig na naglapta ang wildfire sa Bald Range sa diin naglabot na sa ginabulubanta 9,500 hectares sang nahalitan. Nagpagawa na sang evacuation order para sa Summerland, Peachland, kag iban pa nga distrito sa nakatundan sang Okanagan Island or Okanagan Lake. Naglabot naman sa 20,000 ka mga residente ang apektado sang wildfire ang gin-evacuate. Gindeklarar ang state of emergency agud atagan sang special powers ang provincial government tangay sang travel restrictions kag supply protections. Mga katropang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayroon sa pinasahe nga kombinasyon sang phytonutrients. Mapopular man nga ginagamit ang proteksyonan ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini isang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Makabuli kag mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, malipayon nga ginpakigbahin sang veteran actress nga si Lorna Tolentino nga isa na inika Philippine Navy reservist. Sa iya social media account nagpost ini sa mga laragway samtang nakasuksok sang uniform sang Philippine Navy. Makit-an sa among alaragway ang graduation sang Agosto 7 sa siyudad sang Taguig. Kaupod sini ang anak nga si Rap Fernandez kag pila ka mga miyembro sang pamilya. Sinusak tras isa sa mga pagpanghangkat sa iyang nangin training sa Cavite sa di nagsakit ang iyang lawas sa pagsakay sa bangka. Nagbubo naman ang pagpanamyaw gikan sa mga kaupdanan ni Lorna sa showbiz kag pila ka mga malapit nga abyan. Pila man sa mga showbiz personalities nga Philippine Navy Reservist amo sanday Christopher De Leon, Dingdong Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo kag iban pa. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayra sang gluta koji kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapungga ng early signs sa skin aging kag pagtigulang sang aton cellulas sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Keeping o kon STCW certificate sa gini-issue sa Pilipinas kag Chile. Sa tiyon ni matapos ang kasultanan ginalauman na magpadali ini sang pagkilala sa mga kwalifikasyon sa mga Filipino seafarers sa Chile nga magatugas ang dugang mga oportunidad sa trabaho kadungan sang pagpabaskog sang bilateral maritime cooperation. Ginatagan pagtamod sa sinapol ang tingob nga commitment sa duha ka kapungsod sa pagtugas ang isa ka highly skilled maritime workforce kag sa pagsabat sa illegal unreported kag unregulated fishing.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mabilang 60 pesos and 90 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabilang 47 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 73 centavos. Euro 69 pesos and 94 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabilang 16 pesos and 16 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Senton Gold Coffee Mix nga kusdin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Senton Gold Coffee Mix.
0: And there you have it, mga katropa, nga aton mga natipon yung balita sa bungadlaw sang Lunes sa aton yung pagpangalaga diri sa Express Balita. And ang mga balita naman ngayon yung nabatihan ng buhilog ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold,
2: Santone Vitamin C,
0: Santone Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietar Supplement for Men,
0: Santone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santone Gold Herbal Tea,
2: Santone Gold Coffee Mix,
0: Santone Plus or Cess the Pain,
2: Santone Plus Herbal Oil,
0: Santone Plus Herbal Soap,
2: Gag Clear Skin Beauty Soap.
0: Agin ni mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki inyong mga butika sa inyong sining lugar. Mabakal man ini online, pinaagi naman sa inyong sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magkasunod ng palatuntunan, Bullseye! Upod si katropan Jove Nanisco Gani, tutok na. Sa tanan-tanan niya nag-upod sa aton niya pagpangalagad sa subungaga sa mga nagtutok sila mga radyo kag mga nag-upod man live. Good morning!
3: Good morning!
0: Sa katapusan, mga katropa, kami na lamang inyo nang intag balita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita!
4: XFM
5: Yes to Health!
6: The Secrets of Health!
7: Ang aton suni nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton suning lawas, sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan suning problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
8: Seven Plus Gold
7: ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga angot nisa sa Parkinson's disease

0: and Alzheimer's disease. Nga pwede galing aton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
2: The secrets of health.
3: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
4: Southern Plus Gold.
3: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The secrets of health.
0: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why sing caffeine instead ng ara dira isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance sa no kumbolo balance sa ni sa aton sa ng hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa ng lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sininga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
2: The secrets of health.
6: Yes to health.
7: Hala, ka-exciting.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM
1: XFM
2: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay-depekto sa akong sang Sister Pain.
8: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
10: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:50.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga mga katropa nga pangalagad na ang panibago na naman ni Edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, petsa 9 sa bulan mga kabinan sang Agosto tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Oy, good morning na. Ay, bangon na. Oy, aga na ni, amat-amat na, hulag na. Sa may mga trabaho, may opisina, may mga hilikuton, Lunes, subong nga adlaw. Ti, amat-amat na da ha sa mga katropa naton, mga kabinan, no, nga nagakwanda subong ho. Ay, ng mga may trabaho, may ara sang opisina. Mga estudyante nyo na pamukawan ha. Di ba? So para nga hindi ka mo malate basta Lunes may flag raising ceremony. Hindi dapat magpaulihi. So amat-amat na da may bastang tigid ka mo nga oras para subong. Para makapriparan mga kabinan sa inyo sining nga mga obligasyon sa subong nga aga mga katropa. No? So amat-amat na da ha ang ibanda nagabulubaray kutot pa ho. O pamukawa na na.
2: Ayoy!
0: Ang iban gusto pa i-extend ang weekend. Uy, duha lang gid na ya kadlaw Sabado kag Domingo. Ati kun gusto mo i-extend, absent ka eh. Di ba la? Sala mo na ya kagabi, bala mo may ara ka sang opisina pagkaaga, may trabaho ka. Nagwalwal kay mo ya to the max.
2: Ayoy!
0: Tikundi, sakit ang ulo mo subong, may hangover.
2: Oh no!
0: Hindi ka magbangon. Ay kung may mga damo ulo brahon to sa kwan, sa opisina. Ala, tapos sige da. So gani, matamat na ha. Sa mga nakabangon na, nakabugtaw na, sa inyo tanan-tanan mga katropa.
3: Good morning!
0: Ano ba lang aton, sininga ginakabisihan subong sa kusina? Anong inyo sinadira nga kwan? Anong inyo sininga ginaluto subong? Anong pala mahawunda? Nabati na ang itlog? Nakaprito na sang isda? Nakaprito na sang tabagak? And whatsoever? Para makakwana, makapamahaw before magpadulong sa trabaho mga abyan. Okay? So, lang tawa mayo, tinigang nyo, gapangantod na ho. Nano kay ang nagaluto, liwat nga natulugan.
2: Ayoy!
0: Diba may ara na, no, Ma'am Susan Dolor? Inang kwanbla, inang bugtaw ka na. Tapos nag-kwan ka pa daw, pamuyong ko ka, dugi-dugay, dugi na suyo, pag isang kapilawon, mata mo. Pagtulo mo, pagbugtaw mo, sus. Batok-batok ng tinigang.
2: Ayaw!
0: Diba? So mo na masakit-sakit dyan. Ang mo tinigang, pwede mo nakapihon, daw sara-sara na siya. Sige, katong sige pagpangalagad, syempre gina-welcome na naton ang 10 na subong, 9 pa lang kuya. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad, by the way, gina-welcome na naton ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugsan nga siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan.
1: Bullseye.
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. At siyempre gina-welcome na aton mga kabinan ang aton sining mga suki dira sa may bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki na ton, dira nga mga negosyante. Kamusta dira mga taga TATC? Ang iba na, aga pa na nagpamalaklon mga kabinan. Kamusta da sa kay, kung ano? Dira sa Lipunan, sa may Plaridel Street, no? Dira sa tubangan sang TATC, sa Chris Karinderia.
3: Good morning!
0: Good morning sa inyo da, ha? Kagdira sa kay Sir Herminio Hicalde. Sir, kamusta ang mga taga meat section dira? Kamusta ang kilo sa baboy subong. Daw ay kaipikto ang kwa, no? Daw ay kaipikto ang ASF, no? Oh, no? Damog yapon kung lidya, baboy. No? Oh, blue brato pa. Oh, pero may paaman ng gurong blatian, eh. Okay, so sige. Oh, mayong aga lang da kay Sir Herminio Hicalde. Nag-upo din sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan. Dira sa utanan section sa kay Rosalinda Antonio. Kag Leopoldo Rebese.
3: Good morning!
0: Kumusta mga utan? Tada, priska sa Gyapon. Ah, no? Dira sa may terminal sang jeep, ah. Oh, sa mga taga-terminal da. Oh, nag-aupod man dirig sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan. No? Dira sa may bahin sang, kwano? Pueblo Terminal. Oh, dira sa Maldita, sa kwan? Sa Maldita, Van Terminal. O, oh, monitor na datunog dahil sa siring mga radyo, ho.
3: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok, ka kagasumaman, dira sa Jesse Utanan, sa crossing Jel Talipapao, sa Barangay Adlawan, kag sa mga garbage collector da, nagamotor, dira sa aton siring pagpangalagad, isa ka maayong aga sa aton tanan-tanan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At syempre, hindi ba magpaulihi ang aton siring mga katropa onliners!
3: Good morning!
0: Oh, kumusta ka mo dyan, labi na sa mga kapisnon, di man ka mong alupalop sa Pilipinas, di man ka mong alupalop sa kalibutan, yung nag-upo diri sa aton siring pagpangalagad, mga katropa, welcome sa aton Lunes nga edisyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Siyempre, sa mga wife na naka-like, follow and share. O, hindi na magpahuya-huya pa ha. No? I-like, follow and share na nga itong sininga mga FB page. Para hindi ka mo maulihi sa mga balita, impormasyon niya dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Kaga pakisubscribe sa nga itong sininga YouTube channel. O, sa mga nagatutok na.
3: Good morning! O,
0: ara sa itong sininga comment section, nagka-pinned ang itong sininga link. O, pindutun lang ninyo ina or pwede nyo man maskan ang aton sininga QR code sa subong nga aga. So gani mga katropa, subscribe na!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton nga pagpangalagad mga kabinan, diri sa aton sininga para tuntunan. Oras na aton lasa 6:58. Tagbay, kay check na aton ang pinaka-latest nga lakat sang panahon direktamente mga kabinan, mga katropa, sa aton sininga pag-asa. Uy! Metro Manila subong teo nagamuno gani di si kuano mga taga Manila nga nagatutok diri sa aton nya pagpangalagad si Sulia Ma'am Sulia Cortez sa Manila to sa Maynila wala pa rin pasok doon kasi grabe yung baha na nangyari sa ila doon dahil sa habagat
1: ayoy.
0: Oh, maraming mga no, maraming mga lugar doon sa NCR ang ngayon ti ginbahaan sanda. Oh, ngayon wala silang pasok, 'di ba? Oh, makaluluoy man yung kahimtangan nila doon. Oh, baka may mga kamag-anak kayo doon na nakatira sa Metro Manila, tawag-tawagin nyo, kamustahin nyo man sila, no? Baka nagalangoy-langoy, nagautaw-utaw na sala doon sa tubig, baha.
1: Ayoy!
0: Oh, ganun kahirap yung ating DPWA secretary namuyayaw na naman siya kasi nakita niyo yung kahimtangan doon na naalala na naman ng mga tao yung mga palpak na flood control. Oh. So, yudikakak.
1: Ayoy.
0: Yudi kakak na flood control na dumduma naman sa tao, ho. Dalikid lang, check ko na ilakat sa panahon direktamente sa aton sininga pag-asa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Ihanda pa rin natin ang ating mga payong dahil inaasahan pa rin natin malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, August 10, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung orange warning dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, portions ng Cavite, Batangas at Tarlac. Yellow warning naman sa portions ng Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon. Makikita din natin dito sa ating mapa, may mga color blue tayo. Dito po inaasahan natin yung mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan.